0: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no? Lalong-lalo na po dyan sa Norte, no? Welcome po sa ating pong program. Pati na rin po sa south po ng Manila, no? Mula po dyan sa Cavite all the way to Mindoro, no? Welcome po sa ating pong program. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila, no? I-click nyo naman po yung share button, yan. At saka, kung hindi nyo po pala nalalike pa, no? Pakilike lang po ang ating pong Facebook pages at saka YouTube channel. Siyempre, binabati po natin ang nakikinig sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong mga radios, no? You're listening to AWR 89.1 FM. Kung kayo man ay nagtatrabaho na ngayon, no? O kaya nag-general cleaning, yan. Tayo po ay talagang ituon lang po natin yung ating pong radio sa 89.1 FM. Ang mga numeros po natin, no? Numeros, yung mga numbers po natin, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Now, marami po mga pagkakataon sa buhay po natin, no? Nangangarap tayo na alam natin ang lahat. Madali tayong matuto at maalala ang mga pangalan, yung lugar at yung pangyayari. Gusto po natin na tayo po ay maging matalino, no? Alam niyo po, isang napakagandang pangako ang mababasa sa James 1:5, no? Maaari po nating makamit ang tunay na karunungan. Ito po ang sinasabi, Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Alam niyo po, sa mundo po na puno ng kalituhan at may hirap na desisyon, nagbibigay po ang ating Panginoong Diyos ng malinaw na pangako. May karunungan, no? Siya po ang mismong magbibigay. Hindi po ito pinaghihirapan o binibili. Ito po ay hinihingi at tinatanggap. Ang Diyos ay handang gumabay sa bawat mananampalataya na lumalapit sa Kanya. Kaya huwag na tayong mag-atubili. Lumapit na tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng karunungan. Dahil ito ay pangako niya, ibibigay niya ito sa bawat isa sa atin. Now, ulitin po natin yung text natin sa English, James 1:5. Sabi po dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ulitin po natin, no? James 1:5. At itry po nating i-memorize to, no? At syempre, pag na-memorize nyo na, hilingin natin lang sa ating Panginoon na bigyan tayo ng karunungan. Sabi dyan, James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given him. Now, meron po tayong anim na puntos, no, dito po sa ating pong teksto, at ang ating pong gagamitin na acronym ay wisdom. Siyempre, ito yung nasa text na if any of you lack wisdom. So, para po maalala po natin kung ano ang dapat natin gawin kung tayo ay nagkukulang ng karunungan, ay itandaan po natin yung word na wisdom. W-I-S-D-O-M. No? Yan po yan. Want for wisdom. So, kakailanganin natin ang kakulangan, may kakulangan tayo sa karunungan ay tanggapin po natin, no? At kilalanin po natin na nagkukulang po tayo. Letter I, invited by God, no? Inibitahan po tayo ng Diyos mismo na lumapit at humingi sa kanya. Letter S, supply in abundance. Sa gana po, no, yung supply ng karunungan mula sa ating Panginoon. Letter D, does not rebuke, no, hindi po siya nanunumbat. And letter O, open promise. Ito po ang pangako na ito ay bukas para sa lahat. And letter M, move in faith. Lumakad po tayo ng may pananampalataya. So yan po yung anim na puntos. At tingnan po natin at isa-isahin po natin itong mga puntos na ito. Letter number one, letter W, no? Want for wisdom. Ang sabi po dun sa text, if any of you lack wisdom, no, kung sino daw po sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, lack wisdom, no, yan po yung binabanggit po dito. Alam niyo po, nagsisimula yung pangako, no, ng ating Panginoon sa pagkilala natin sa ating pong mga pangangailangan. Yung katulad niyan, kung kulang tayo sa karunungan, ay kilalanin po natin. Minsan, katulad po ako, no, hindi ako masyadong magaling sa mga pangalan. Pag nakita ko na yung mukha, napapatulala po. Bakit hindi ko alam yung pangalan nito, no? Ganyan po, no? At ito po ay kailangan i-ano niyo eh, kailangan i-practice ninyo kung paano, no? Kung paano niyo alahanin yung mga pangalan. Now, sabi po sa Proverbs 3:5, no? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Ito po ay napakagandang pahayag dito po sa banal na kasulatan. Huwag daw po tayong manalig, no, sa sarili po nating mga kakarunungan. Dahil ito po ay isang bagay na minsan nahuhulog po tayo na pag tayo ay marunong, no, matalino po tayo, ay iniisip po natin na wala tayong pangangailangan dahil kaya na natin. Pero alam niyo po, ang karunungan talaga ay galing sa ating Panginoon. Huwag daw po tayong manalig, no, sa sarili po nating karunungan. Now, sabi po sa Ecclesiastes, no, 7:12, wisdom giveth life. Ang karunungan po ay nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, yung tunay na karunungan na galing sa ating Panginoon ay nagbibigay buhay. Pero yung karunungan na sarili po nating karunungan ay ito po ay hindi humahantong sa buhay. Dahil sa ang puso po natin, ito po ay talagang tuso, no, at makasalanan. So, sino ang makakaalam? Ang sabi nga po dun, hindi po natin kayang iligtas yung sarili natin. O marami pong mga problema ang nanggagaling po sa pagtitiwala sa sarili. No, ang tunay po na karunungan ay nagsisimula kapag inamin po natin yung ating pong kakulangan at tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Education, page 30, the first step in the acquisition of wisdom is a sense of our own ignorance. Ang unang hakbang daw po sa pagkakaroon ng karunungan ay ang pagkilala po natin sa sarili nating kakulangan. So, napaka-importante po, no, huwag po tayong magmalaki, kundi atin pong aminin na hindi po tayo marunong, na kailangan po nating karunungan, manghingi po tayo, humingi tayo, at magpakumbaba po tayo sa atin pong Panginoon dahil sa hindi po tayo, wala po tayong kakayanan, kundi tayo lang ay kailangang umasa. Aminin po natin na nangangailangan po tayo ng gabay ng ating Panginoong Diyos, no? Iwasan po natin yung sobrang kumpiyansa sa sarili, sobrang pagtitiwala sa sarili. Okay? Ang pangalawa pong puntos, letter I, invite God. Let him ask of God. No, yan po yung sabi sa text. Inaanyayahan po tayo na ating Panginoong Diyos na lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng mga pananalangin po natin. Sabi sa Jeremiah 33, call unto me and I will answer thee. Isa pang napakagandang pangako na sinasabi natin, Panginoon, na tayo tumawag sa Kanya. At ang ating Panginoon ay sasagot sa atin. Sabi pa sa Matthew 7:7, ask and it shall be given you. No? Humingi daw po tayo at tayo po ay bibigyan. Ang panalangin po, ito po ay daan tungo po sa banal na karunungan. Nais po ng ating Panginoong Diyos na umasa po tayo sa Kanya para sa direksyon. No? Dahil alam po natin naman, wala tayong direksyon actually. No? Iniisip po natin may mga goals po tayo. Pero yung dulo ng ating pong direksyon ay hindi kaligtasan dahil tayo po ay makasalanan. Kung tayo lalapit sa ating Panginoon at tayo po ay tatanggap sa Kanyang pangako at sa Kanyang sakripisyo, alam natin na yung direksyon dahil ang ating Panginoon nandun na, no? Pero kung tayo ay asa sarili po natin, ay hindi po natin makikita ang direksyon. Okay? Sayo po sa Ministry of Healing, page 248. When perplexities arise, look not to human aid, but to God. No? Kapag daw po nandyan ang mga pagkalito, hindi po natin alam kung anong gagawin natin. Huwag po tayong tumingin sa tao, kundi tayo po ay tumingin sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo bago po tayo gumawa ng desisyon. No? Hanapin po natin yung gabay ng ating Panginoong Diyos araw-araw. At umasa po tayo sa ating Panginoong Diyos kaysa umasa tayo sa tao. Okay? At ang pangatlo po, yung letter S, supply in abundance. No? Sabi po sa text, ang ganda eh, no? That give it to all men liberally, no? Na binibigyan ng sagana, nagbibigay ng sagana, no? Sa lahat. Ang Diyos po ay mapagbigay. Hindi po madamot ang ating Panginoon Diyos. Biro niyo, binigay nga niya yung kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas. Sino dito sa mundo na ito na magulang na ibibigay yung kanyang anak, no? Meron nga po akong alam eh, 5 na o 6 na yung kanyang anak. Yung kapatid niya walang anak. At sinabi ng kapatid, "Ate, pwede ba akong kukunin ko na lang si bunso, no?" Hindi pumayag. 5 na 6 na yung kanyang anak, hindi pumayag, kapatid pa niya yon, no? Hindi po talaga ganyan, hindi tayo talaga mapagbigay, no? Dahil alam natin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko kapag binigay ko sa iyo, no? Pero ang ating Panginoong Diyos, siya po ay mapagbigay. He didn't spare his son, no? Kaya nga, no, pwede tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung naibigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin, how much more yung karunungan kapag tayo po ay humingi. Sabi po sa Psalm 84:11, no good thing will he withhold. Walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. So Romans 8:32, how shall he not freely give us all things. No, ito po yung binabanggit nga natin kanina na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Hindi pa ba niya ipagkakaloob ang mga mabagandang bagay para sa atin? Hindi po maramot ang ating Panginoong Diyos. Nalulugod po siya na magbigay, lalong-lalo ng karunungan. Ito po ay sagana po niyang ibibigay doon sa humihingi. Pero kung tayo po ay nagmamataas at hindi tayo nakapagpapakumbaba na humingi sa ating Panginoon, eh paano tayo bibigyan ng ating Panginoon? Okay? Sabi sa Christ Object Lesson, page 845, God delights to give His children the gift of wisdom. Nalulugod daw po ang ating Panginoon, natutuwa ang ating Panginoong Diyos na ibigay sa kanyang mga anak ang kaloob ng karunungan. Bakit po siya nalulugod? Dahil sa kung tayo ay may karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo madaling mauhulog sa mga patibong ng kaaway. Dahil alam na natin eh, ang karunungan lalong-lalo na ay yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ay yung pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ay yung pagdidesisyon base sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ito po ay napakaganda. Talaga ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ito ang magiging daan na tayo po ay magiging matatag sa ating pong mga pananampalataya. Ito po ang magiging daan upang tayo ay lumago sa ating pong spiritual na buhay. Ibibigay ito ng ating Panginoon. Kaya humingi po tayo ng may tapang. Hindi po yung nag-aalanghan. No? Asahan po natin na masagana ang tugon ng ating Panginoon na ibibigay sa atin ng karunungan at hindi po limitado ang kanyang pagbibigay ng karunungan sa atin. Okay? At ang pang-apat po, does not rebuke and upbraided not. Hindi po nanunumbat, no? Hindi po tayo pinapahiya ng ating Panginoong Diyos kapag lumapit po tayo sa Kanya. No? Kahit pa nagkamali na tayo, no? hindi katulad ng mga nanay, o mga nanay ganyan eh, no? Kapag hindi ko naman, wag po kayong maano, alam ko naman po kasi, no, baka sabihin si Pastor Roy, napagalitan kami. Hindi po naman ko sinasabi na masama po yun, no? Dahil alam ko naman na tayo, tao po tayo, at alam ko po naman na yung mga nanay ay gusto niya yung ikabubuti ng kanila pong mga anak, no? Talagang, oh, ginawa ko yan sa iyo, bakit ngayon hindi ka, siyempre, normal po yan. Pero ang ating Panginoon po kasi, siya ang Diyos, no? Alam po niya yung kanyang sasabihin, hindi po siya nanunumbat. Hindi po niya sinasabi, niligtas kita, pero ngayon ay hindi po gano'n ang ating Panginoon. Sa Psalm 103:10, no? He hath not dealt with us after our sins, no? Hindi po tayo pinakatunguhan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga pagkakasala o after na tayo po ay magkasala. Ano nga po yung sabi sa banal na kasulatan? Ang sabi, while we were yet sinners, Christ died for us, no? Kaya po hindi po siya manunumbat dahil sa umpisa pa lang ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoon at magpapakumbaba, no, sa ating Panginoon at kikilalanin po natin yung ating pong mga pagkakasala, oh, makakatanggap po tayo ng pure, mapagpapala mula sa ating Panginoon. Dahil sa Micah 7:18, ang sabi doon, He delighted in mercy. No? Siya po ay nalulugod sa awa. Malugod po tayong tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya ibinabalik po sa atin yung mga nakaraan, no? Kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po niya sinasabi, 2 years ago, 5 years ago, no? Sounds familiar, no? Malugod po tayong tinatanggap ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po niya binabalik yung nakaraan sa atin. Hindi po niya tayo sinisisi, no? Pagkapag tayo ay lumapit sa Kanya, bukas, palad na tayo tinutulungan at tiniyayakap ng ating Panginoon. Kaya lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na walang takot. Huwag po nating pigilan yung sarili po natin, iniisip natin na baka hindi tayo tanggapin ng ating Panginoon. No, no, tayo po ay tinanggap na ng ating Panginoon. Binigay na niya kayo niyang bugtong na anak. Okay? At yung panglima po, open promises. Open promise. No, ang promise po na ito, sabi po doon sa text, and it shall be given him. Ito po ay bukas sa lahat. Ito ay bibigay sa kanya. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, tiyak, at ito po ay masagana. No? So 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He heareth us. Kung humingi daw po tayo ayon sa Kanyang kalooban, ay pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Oh, hindi po tayo itinataboy ng ating Panginoon, bagkus tayo po ay patuloy na tinatanggap. Sa Luke 11:13, ito, how much more shall your Heavenly Father give? No? Kung titingnan po natin yung context ng text na ito, sa una ang sabi, if we, sinful sinners, can give good things to your children. No? Yan po ang unang mga yung unang sentence before this. No? Sabi doon, kung tayo na mga masasama o makasalanan ay marunong magbigay, no, ng mga magagandang bagay sa ating pong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Alam niyo po ang salita ng ating Panginoon. Mapagkakatiwalaan po natin inyan. Yung kanyang pangako, no, ay kanyang tutuparin. Hindi po ito mapapako. No? Kung ikabubuti po natin, ibibigay po ito ng ating Panginoon. Kung ito ay ikalalago po natin, bibigay ito ng ating Panginoon. Sa Patriarchs and Prophets, page 293, God is faithful to all His promises. Ang Panginoong Diyos, tapat po siya sa lahat ng kanya pong mga pangako. Kaya panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Maniwala po tayo, no? Kahit minsan ay parang hindi po natin nakikita yung sagot, no? Tayo po ay manindigan sa pananampalataya at magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang panghuling puntos po dito sa ating pong acronym, no? Move in faith, no? Alam niyo po yung promise ng ating Panginoon ay siya po ay gagawa, no? Siya po ay kikilos. No? Manampalataya lang po tayo sa kanya at sumunod. Dahil yan ang yung promise ng ating Panginoon. Sa Hebrews 11:6, ito pong sinasabi, without faith, it is impossible to please Him. Kaya nga, wag po tayong magdalawang isip, kundi manampalataya na tayo sa ating Panginoon. Maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pananalig sa ating Panginoon, no? Maaari po tayong magbigay ng papuri at kalwalhatian sa ating Panginoon. Sa James 1:6, let him ask in faith, nothing wavering. No? Yun po pala mga kapatid, mga kaibigan, humingi daw po tayo sa ating Panginoon na may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Yan po ang napaka-importante na lagi nating gagawin. May pananampalataya at huwag mag-alinlangan. Alam niyo po yung pananampalataya, hindi po ito lamang na ano, naniniwala, no? Kapag binigay ng ating Panginoong Diyos ang karunungan, dapat ito rin ay sundin natin. Lalo na yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sa mababasa po natin sa Banal na Kasulatan, tayo po ay lumakad according to His will. No? Dahil sa kung meron tayong pananampalataya, no, lumalago po tayo. At kailangan po nating sanayin din na tayo ay lumakad, na mayroong pananampalataya upang tayo po ay lumago. Alam niyo po, isa kabuhayan po natin yung karunungan ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay hindi po ito once and for all. No? I mean, hihingi kayo ngayon para yun na yung sa tuloy-tuloy, wala na. Ang karunungan po, ito po ay lumalago. Kaya nga tayo nag-aaral mula kindergarten, meron tayong K-12, tapos meron pa tayong college, no? Meron pang masteral, doctoral. Tuloy-tuloy po ang karunungan, pagkuha, pag-acquire. So, ibig sabihin din po, tayo rin ay tuloy-tuloy rin na humihingi dapat sa ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy rin po tayong nananalangin dahil sa marami tayong kailangang malaman mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito parang ano eh, parang computer na siguro naalala niyo yung movie na The Matrix, no? Matagal na po 'yon, 19 something. The Matrix. Nung kailangan po nung bida na matuto ng karate, no? Ay nilagyan lang siya ng program. Nakapasok na ganyan, nilagyan ng program na karate, natuto na agad siya, no? Hindi po, kung ganito po 'yan, no? Kung kailangan niyo na matuto ng karate, judo, hindi po niyo 'yan malalaman ng isang upuan, no? Kailangan po ay practice kay araw-araw. Ganun din po ang katalinuhan. Kailangan ay hingi tayo sa ating Panginoon araw-araw. Dahil hindi pwede ibigay sa ating Panginoon na isang bagsakan. Kaya nga napakaimportante, no? Tandaan po natin 'yan. Tayo ay humingi sa ating Panginoon, no? Sa araw-araw, mamuhay po tayo na merong pananampalataya. Okay? So, tingnan po muli natin yung acronym, no? Natin, WISDOM, no? Kayo po ba ay nangailangan ng katalinuhan? No? Tandaan po natin yung acronym natin na WISDOM. W-I-S-D-O-M. Want for wisdom. No, kilalanin po natin na kailangan natin ng karunungan. Okay? Letter I, God invites, invited by God, no? Inibitahan tayo natin Panginoon, no? Na tayo po ay humingi sa kanya. Letter S, supply in abundance. Sa gana po na ibinibigay sa atin ang karunungan. Letter D, does not rebuke. Hindi tayo sinusumbatan ng ating Panginoon. Sa kanya pong binibigay sa atin. Okay, letter O, open promise. Itong pangako na ito ay para sa lahat. And letter M, move in faith. Lumakad po tayo lagi na may pananampalataya. Now dito po sa Santiago 1:5, ito po ay isang pangakong maaari po natin sandigan, no? Kilalanin po natin ang ating pong kakulangan. Imbitahan po natin ang ating Panginoong Diyos, magtiwala po tayo sa kanyang kasaganaan at alalahanin po natin na hindi ang nanunumbat ang ating Panginoong Diyos. Panghawakan po natin yung pangako niya at lumakad po tayo na meron pong pananampalataya. Kaya sa bawat decision po natin, sa bawat kalituhan na ating pong kinakaharap, sa bawat po sangang daan na ating pong pinipili, no, humingi po tayo sa ating Panginoong Diyos ng karunungan at bibigyan po niya tayo sa ating pong mga gagawing pagdidesisyon para sa ating pong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama na yung banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay binigyan nyo ng isa pang pangako na kung nagkukulang kami ng karunungan ay humingi kami sa inyo dahil kayo ay nagbibigay ng sagana. Panginoon, binubuksan po namin ang puso namin sa inyo ngayon at hinihiling ng bawat isa sa amin dito na nakikinig ay bigyan ng karunungan. O Panginoon, alam po namin ibibigay niyo po ito ng sagana. Kaya po pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa umagang po ito sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.
1: Yes, Dad and Mom are coming.
2: I wish my parents will come too.
3: The best way to spend time? It's with family.
4: Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkungayaan. Parang nagtatanong ako, kaya ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy, happy Monday! Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:15 AM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. And I'm also extending my greetings. Happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig po sa atin ngayon. Kung kayo man po ay nasa bahay, ano, tahimik na nagtatrabaho. Kung kayo po ay nasa biyahe, nawa patuloy po kayong biyayaan ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko rin po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak na sama-sama po tayo muli na magbigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito, mga kaibigan, I want to share a very short devotional thought at ito po ay galing sa Psalms chapter 32. Alam niyo po, minsan, mga kaibigan, ang bigat-bigat sa pakiramdam kapag meron po tayong daladalang guilt, di po ba? May daladala tayong sakit o yung mga bagay na alam po natin na hindi tama sa mata ng Panginoon. At kadalasan, ano, mga kaibigan, tinatago po natin sa Diyos dahil nahihiya po tayo. Pero sabi po, ano, isang paalala sa Psalms 32 na ibinahagi po ni David, ano, na may tunay na gaan, mga kaibigan, kapag lumapit po tayo ng tapat sa ating Panginoong Diyos. Hindi po para husgahan tayo, mga kaibigan, kundi para patawarin po at pagaanin ng ating mga puso. Sabi nga po sa Psalms 32 verse 5, inamin ko sa iyo ang aking kasalanan at pinatawad mo ako. Ang ganda noon, mga kaibigan, kasi hindi po hinihintay ng Diyos na maging perfect po tayo bago po niya tayo tanggapin, mga kaibigan. Gusto lang po niya na tayo po ay tapat na lumapit sa Kanya. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, kung kayo man po ay may mga dinadalang pagod, dinadalang lungkot, dinadalang guilt o mga bigat po sa umagang ito, pwede po natin ito ibigay sa ating Panginoong Diyos. Sa Diyos, mga kaibigan, meron po tayong kapatawaran, may kapayapaan at may bagong simula. At sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song request o mga awit na nais po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay, di po kaya para sa inyong mga nanay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, mga kaibigan, pakinggan po natin ang awiting Will You Love Jesus More.

That's the song, Will You Love Jesus More? At ito po ay inawit ng grupong Loud Voice. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan. No, na ang tunay po na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang po yan sa panahon ng kasiyahan, kundi kahit po sa gitna ng mga pagsubok po natin sa buhay. Bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, mga kaibigan, I want to take this time to greet our live viewers. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin sa umagang ito si Sister Linz Hashimoto. She is tuned in all the way from Japan. Andito rin po si Sister Gisella Briz at si Sister Maisel Dumo Gatlabayan. Kasama rin po natin si Lane Limyak at si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Idala Linlin Asyong at si Sister Lucy Kiabang. Happy, happy Monday din kay Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad at si Sister Diana Jeans Arnaiz. Ayan, happy happy Monday po sa inyong lahat. At kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak na sama-sama po tayong makikinig ng mga awitin na magpapatibay po ng ating mga pananampalataya. Our first song request this morning is entitled In Christ Alone. Ito po ay song request ni Sister Linz Hashimoto. Alam niyo mga kaibigan, sa dami po ng bagay na pwede nating panghawakan sa mundong ito, minsan madali pong manghina, di po ba? Kapag nawawala na po yung kasiguraduhan, di ba? Pero bilang mga anak ng Diyos, mga kaibigan, meron po tayong matibay na sandigan kay Kristo Jesus. Sabi nga sa Psalm 62 verse 6, siya lamang ang aking bato at aking kaligtasan. Narito po ang awiting In Christ Alone.

That's the song In Christ Alone. At ito po ay inawit ni Sister Monique Morada. Tunay nga mga kaibigan na kay Kristo lang po talaga natin matatagpuan ang kapayapaan at pag-asa na hinding-hindi po kayang ibigay ng mundong ito. Our next song naman ay pinadala po sa atin ni Sister Lin Lin Ashong. She requested the song entitled Blessed Assurance. Alam nyo, ang sarap po talaga sa pakiramdam kapag may assurance, ano? Pag nafe-feel po natin na we are assured na hindi po tayo kailanman pababayaan ng ating Diyos. Kahit minsan, magulo po yung paligid natin, magulo ang buhay, ang daming problema here and there, meron pa rin po tayong kapanatagan, ano, kapag alam po natin na hawak ng Diyos ang ating buhay. For example, mga kaibigan, kahit alam natin na kapos tayo this month, kahit alam natin na delayed na naman ang bayaran ng mga bills, ano, we have that assurance in our hearts na hindi po tayo lumalaban mag-isa. Sabi nga sa Hebrews 10:23, manghawakan tayong matatag sa pag-asang ating ipinapahayag sapagkat tapat ang nangako. Narito po ang awiting Blessed Assurance.

That's the song Blessed Assurance. At ito po ay inawit ng grupong Loud Voice. Our next song request naman ay galing po kay Brother Jeffrey Hidalgo ng Baysa. Ayan, happy happy Monday po Brother Jeffrey. And he requested the song entitled One Day at a Time. Aminin niyo mga kaibigan, minsan gusto natin makita agad yung buong plano ng Diyos, di po ba? Lalo na if you are the type of person na ayaw ng mga what if, gusto natin yung sure palagi, ano? Pero kadalasan, mga kaibigan, isang araw po muna ang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos para po pagkatiwalaan siya. Sabi nga sa Matthew 6:34, huwag kayong mabahala tungkol sa bukas, sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Narito po ang awiting One Day at a Time.

That's the song One Day at a Time. At ito po ay inawit ng Centeno Siblings. Our next song naman this morning, mga kaibigan, ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled I Need Thee Every Hour. Alam niyo, mga kaibigan, may mga sandali po talagang napapansin na natin na hindi talaga natin kayang gawin ng lahat ng mag-isa. Kahit gaano pa tayo katatag, kahit gaano tayo kalakas, ano, mga kaibigan, kailangan pa rin po talaga natin ng gabay at ng presensya ng ating Panginoong Diyos sa bawat oras po ng buhay natin. Gaya na lang ng sabi sa John 15:5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Narito po ang awiting, I Need Thee Every Hour.

That's the song I Need Thee Every Hour. At ito po ay inawit ni Sister Ebony Sahonia. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, ano, na hindi po kahinaan ang paglapit po sa ating Panginoong Diyos. Sa totoo nga lang, mga kaibigan, doon po tayo mas nagiging matataga, no? Kapag kinikilala po natin na kailangan natin siya sa bawat araw at bawat sandali po ng ating buhay. Our next song naman ay galing kay Sister Diane na Jeans or Naes. Happy, happy Monday, Sister Diana. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. She requested the song entitled You Raise Me Up. Sabi nga po sa Biblia sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Here's the song, You Raise Me Up.

That's the song You Raise Me Up. At ito po'y inawit ni Brother Rodmark Hermosilla. Our next song request naman ay galing kay Sister Maisel Gatlabayan. And I want to read her testimony dito po sa ating comment section. Sabi niya, gusto ko pong ipagsigawan kung gaano kabuti ng Diyos sa amin. Ang ganda po ng lab result ng aking husband. 1 year and 6 months on dialysis siya. Wow, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Noong Diyos. Ano? At alam niyo mga kaibigan, kapag tayo po ay nakakaranas ano ng kabutihan, ng biyaya at grasya ng ating Panginoong Diyos, ano, ang puso na po mismo natin ang sumisigaw ng pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Narito po ang awiting, Shout to the Lord.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting Shout to the Lord. At ito po ay inawit ni Sister Cherry Isulat. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-uplift ng mga awit na ating pong narinig. Ano, at sana po sa gitna ng lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay, mga kaibigan, hindi natin makalimutang balikan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Minsan, mga kaibigan, tahimik lang ang pagkilos ng Diyos, ano po, pero araw-araw nandoon po ang kanyang pag-iingat, pag-ibig at biyaya. Sabi nga po sa Biblia sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi po dahil madali ang buhay, mga kaibigan, kundi dahil tapat po ang Diyos sa bawat sitwasyon. At bilang pagtatapos, maririnig po natin ang song request ni Sister Elaine Fajardo. And it is entitled Gratitude. Ano? Patuloy po nawa tayong magkaroon ng pusong marunong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:55 AM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Monday! Happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig at nawa kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines.
1: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome po sa inyong programa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, saan man po kayo naaabot nitong ating broadcast. Tayo po ay malinaw na napapanood sa Hope Channel North Philippines at syempre po sa ating social media, sa mga Facebook pages ng ating mga conferences and missions, pati po sa Adventist Medical Center Manila Facebook page. At syempre po sa radyo, tayo po ay malakas na napapakinggan sa AWR 89.1 FM. Kaya po sa mga nakatutok sa radyo, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Sa mga namamasada po, ay dahan-dahan lang, maging pasensyoso tayo, no? At sa init ng panahon, kailangan po tayo maging more patient sa ating pagmamaneho. At syempre po, sa mga nasa social media, kayo po na pwedeng mag-like, mag-share, mag-comment, ay gawin po

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po kayo dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes, Imperial ang inyong makakasama sa pagtalakay sa mga paksang makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating pananampalataya at ang pagtuklas po natin ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay namimigay pa rin ang mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, kung mahilig po kayong magbasa, napakaganda po nitong ating mga librong ipinamimigay. Tumawag lamang po kayo o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Salita ng Diyos, makakasama pa rin po natin si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang Message for Tough Times. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinagkakalob sa atin ang Kanyang mayamang pagpapala, ang Kanyang dakilang pag-ibig. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral, ang ating panahon na kinabubuhay sa panahon na ito. Napapaharap tayo sa maraming hamon, sa malaking krisis, hindi lamang sa ating bansa, kundi pa naman sa buong daigdig. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng fear at gayon din ang stress, anxiety sa kanilang mga buhay. Ano ang kanilang kinabukasan ang tanong? Kaibigan, ito ang ating bibigyan ng katugunan sa maraming mga hamon na ating kinakaharap. Nalapat apektado ang kanilang mga buhay, meron silang worry at meron silang fear sa araw-araw sa kanilang pamumuhay. Tough economic crisis, ito ang ating problema. Nanupat ang ating pang problema ay ang pagkain. San kukuha ng pagkain ang maraming mga tao? At merong natutulog sa gabi, hindi man nakakain marahil ng tangali at ng hapunan. Sa ganitong problema, kaibigan, ano ang ating gagawin? Merong katugunan ng ating Biblia, tatlong bagay ang ating gagawin, kaibigan. Ang una, we can lift our eyes for help. Nanupat ating itaas ang ating mga tingin sa isang tulong. Ang wika ng ating Biblia sa mga awit 121:1-4. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa aking ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Patuloy tayo ang wika sa 5-8. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang ingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Kaibigan, ang sumulat ng bahaging ito ng Biblia na si Haring David, meron siyang worry gabi at araw. Meron siyang takot baka siya ay madulas sa panganib sa araw-araw. Kaya nga, ang Kanyang ginawa, He decided to look up. Siya ay tumingin sa itaas. Ang sabi nga ng isang awit, there's life in a look. Kaya ang sabi ng Biblia, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bangsak lolo ay saan manggagaling? Kaibigan, ang burol na ito ay may istorya sa Biblia. Nagpasimula ang istoryang ito noong panahon ni Abraham na ama ng mga mananampalataya, ama ng mga Israelita. Sa matandang kalagayan ni Abraham at gayon din ang kanyang asawa, noon ay 90 years old. Sinabi ng Diyos magkakanak siya, subalit ang panahon ay matuling lumipas. Binigay ni Sarah ang kanyang alalay na si Hagar. Pinasiping sa kanyang asawa at pagkatapos ngayon nagkaanak ang pangalan ay si Ismael. Pero hindi ito ang panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos, si Abraham magkaanak siya sa kanyang tunay na asawa, walang iba kundi si Sarah. Kaya nga si Sarah sa edad na 90 years old, nagkaanak pa siya. Matanda na rin si Abraham, nagkaanak sila, dalawang mag-asawa. At noong binata na ang kanyang anak, ang Diyos ay kinausap siya ayon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 22. Nang sabi ng ating Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Ang Diyos nagsabing huwag kang papatay, nangangulugan na kapag ka inihandog ni Abraham ang kanyang anak, papatayin ang kanyang anak. Subalit alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Maaring ibibigay ng Diyos ang pangako ng walang anumang sabihin nating hamon sa kanyang buhay. Subalit nais ng Diyos ang kanyang anak ay taga sa panahon at gayon din sa pananampalataya. Kaya nga tumalima si Abraham, yung sinabi ng Diyos, siya ay nakahandang ganapin na ang kanyang anak na minamahal ay kanyang gagawing handog sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, maagang maaga pa si Abraham, nagsibak ng kahoy, nagsama ng dalawang alipin at ang kanyang anak, at pagkatapos nagsimulang maglakbay. At ang lakbayin kaibigan ay 3 araw. At nung sila ngayon ay nasa paanana ng bundok ng Moriah, ang sabi ni Abraham sa 2 alipin, dumito kayo 10 ng asno, ako at ang bata ay paroroon at kami ay sasamba. Pinapasan kay Isaac ang mga kahoy samantalang hawak ni Abraham ang punyal o sundang at gayon din sa isang kamay ang apoy. At sa kanilang pagakyat sa Mount Moriah, nagtatanong ngayon si Isaac, Tatay, asan po ba ang tupa na ating handog sa Diyos? Ang tanging naisagot, kaibigan, ng ama sa kanyang anak, Anak, Jehovah Jireh, God will provide. At nung sila ngayon ay nasa taas na ng bundok ng Moriah, nagtanong ngayon si Isaac, ang sabi, Tatay, nakahanda na po ang ating altar sa burnt offering, subalit na nasaan ang ating handog na tupa sa Diyos. Hinawakan ni Abraham ang kanyang anak, ang sabi, Anak, nangusap sa akin ang Diyos. At ang sabi niya, Ikaw ang handog sa Mount Moriah. Tatay, talian mo ng aking mga kamay. At tinalian ni Abraham ang mga kamay ng kanyang anak at pagkatapos kanyang tinulungan humiga sa mga kahoy at nung kinuha ni Abraham ang punyal o ang sundang. Kaibigan, noong kanyang itinaas, dun pa lang nangusap ang Diyos, dun sinubok ng Diyos ang kanyang lingkod. At sapagkat nasubok ang kanyang lingkod, tapat sa kanyang pangako sa Diyos, ang maraming mga pangako ay pinagkaloob ng Diyos. Maging ang Mesiyas sa kanyang pagiging laman o sa kanyang pagkakatawan tao ay manggagaling sa lahi ni Abraham. Ito kaibigan ang simula. Ang pangalawa ayon sa Biblia, sa huling bahagi ng 2 Samuel, Kapitulo 24, noong si King David ay kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo, noon ay panahon na ng katahimikan. Pero pinabilang kanyang sundalo, hindi ito minabuti ng Diyos. Bagamat ayaw ng kanyang general na bilangin ang mga sundalo, pero nanaig pa rin ang sinabi ng hari. At pagkatapos pinabilang ang kanyang mga sundalo, nagalit ang Diyos. At inutusan ng Diyos si Propeta God. Nang sabi, pumunta ka kay David, sabihin mo sa kanya, mamili sa 3. Nanupat kung kanyang pipiliin na siya at ang kanyang bayan magkakaroon ng kagutom ng 7 taon o ahabulin siya ng kanyang mga kalaban ng 3 buwan o 3 araw na sinasabing magkakaroon ng isang sumpa na anupat ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, magkakaroon ng salot. Siyempre, pinili ni Haring David yung kukonte. Subalit noong nagsimula na ang anghel ng Panginoon upang patayin ang mga taga-Israel, isang araw ang mga napatay ay 70 ang mga napatay. 70,000, kaibigan. O, lumapit ang haring ito sa Diyos. At sa habag ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa magitan ni Propeta God, kinakailangan ay si Haring David ay kanyang bibilhin ang isang giikan, ang threshing flour. At ang kanyang nabili, walang iba kundi ang threshing flour ng isang Jebuseo na si Arwana. At ang threshing flour na yung kaibigan, ito pala ay ang sinasabing Mount Moriah. At ayon sa ating Biblia, itinayo ang sinasabing templo ni King Solomon sa Mount Moriah, kaibigan. Kaya nga ito ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, na anupat ang bundok na ito ay napakahalaga. Kaya nga ang sabi ng lingkod ng ating Diyos, nakaating ituon ang ating pansin sa bundok ng Diyos. Walang iba kundi ang pinanggalingan ng pangako ng ating Diyos na kanyang bibigyan ng maraming pagpapala si Abraham, at gayon din nakita ang maraming pagpapala sa lugar na ito at sentro ng pagsamba. Kaya ang sabi, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. He looked up to his omnipotent creator. Tumingin siya sa kanyang omnipotent, makapangyarihan kanyang tinatawag na creator o kanyang tagapaglikha. He looked up to his omnipotent Lord. Hindi niya papahintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Kaibigan, he looked up to his compassionate Savior. At ang sabi sa ating Biblia, ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ang buwan man kapag gabi. He look up to his guardian God, kaibigan. Yung Diyos na tagapag-ingat sa kanya. Kaya ang sabi sa 7-8 ng Kapitulo 121 ng Aklat ng Mga Awit, ihingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong kasamaan. Kanyang ihingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang ihingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Ang pangalawa, kaibigan, we can look up to the Lord to save us. We can look up to the Lord to keep us, kaibigan. At ang sabi sa ating Biblia, Hebrews Chapter 13, 5 and 6, ang wika ng Biblia, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Kaya't matapang nating masabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Kaibigan, napakasarap na ating madinig, mabasa sa ating Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita. I will never leave thee nor forsake thee, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ang katugunan ngayon, sino ang ating katatakutan? Anong magagawa ng tao? Ito ang pangako ng ating Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee, ang sabi. We can look up our eyes to the harvest. Ang wika ng ating Biblia sa John 4, Sanguan 4:35, hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong itingin ang mga bukid na maputi na upang anihin. Kaibigan, ang harvest na binabanggit sa ating Biblia, dapat ang mga tao ay kanang tanggapin na ang ating Panginoon na kanilang tagapagligtas. Pero ang tanong, kaibigan, sino ang magbabalita sa kanila na malapit nang dumating ang ating Panginoon? Ang sabi nga sa ating mababasa, the church was built as an instrument for saving souls. Nanupat ang church, ang katawan ni Kristo, ito ay itinatag para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Ang isang iglesia na titigil sa kanyang evangelism work o sa kanyang gawain sa pangangaral, ang iglesyang ito ay mamamatay. Ang iglesia ay dapat niyang ganapin ang komisyon na dapat gawing mga alagad ang maraming mga tao, alagad ng ating Panginoon. At ang komisyon na ito ay nagdadala ng kaligtasan sa maraming mga tao. Kaibigan, tingnan natin ang maraming mga tao na hindi alam ang kaligtasan, namamatay silang walang kaligtasan. Ito ang ating pasanin bilang mga alagad, bilang mga lingkod ng ating Diyos, bilang nakaalam sa katotohanan, kaibigan, ito ang dapat nating ipabatid sa kanila. Sinasabi sa atin sa San Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaibigan, darating lang ang wakas kapag ka ang ebanghelyong ito na ating sinasagawa ngayon ng pangangaral ay naipangaral na sa buong sanlibutan. Kinakailangan mabigyan ng babala ang maraming mga tao. Kinakailangan, kaibigan, ang maraming mga tao mapakinggan ang pabalita ng kaligtasan ng ating Panginoon, na dapat nating i-present ang gospel ng ating Panginoon na ito ay merong puwersa na maaring magpabago ng buhay ng tao. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, ang wika niya, hindi ako, ang sabi niya, I am not ashamed for the gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat ito ang power ng ating Diyos sa ating kaligtasan. Kinakailangan ngayon na kapag ka ating dinala sa maraming mga tao, kaibigan, ang kaligtasan na bilang ating ipagkakaloob na aral sa kanila, kinakailangan ito ay gawin natin na may kabanalan at merong kapangyarihan, kaibigan. At kapag ka ating isinagawa ang pagibigay ng pabalita, hindi tayo nakakapokus sa ating mga problema, kundi tayo nakapokus, kaibigan, sa mga pangangailangan ng mga maraming mga tao. Kaya nga kapag ka ating focus ay ating ipagkaloob ang pabalita ng kaligtasan, mawawala ngayon yung self-pity, yung mga sakit na ating nararamdaman sapagkat nakapokus tayo papaano ipagkaloob ang pabalita. Reaching people for Christ brings joy to troubled believers. Ano pa, kaibigan? Ang sabi ng ating banal na kasulatan, dapat nating ipagkaloob ang pabalitang ito. Ang sabi nga sa 126 versikulo 6 ng mga awit, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Kaibigan, ako'y naging farmer. Na kapag ka nagtanim ka ng palay at pagkatapos nagantay ka ng ilang mga buwan at pagkatapos dumating na ngayon ang pag-aani. At kapag ka ikay nakakain ng bagong ani at ang palay ay pinakiskis mo at naging bigas, ito ay iyong isasaying kakainin mo. Ang sarap, kaibigan. Lahat ng pagod mo ay parabagang nawawala. Ang pinakahuli, we can lift our eyes for His coming. Ating itaas ang ating mga mata sa kanyang muling pagparito, kaibigan. Ang wika sa ating aklat o sa ating Biblia, San Lucas 21 versikulo 28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Kaibigan, sa huling panahon, tayo'y napaharap sa isang o maraming krisis sa ating buhay. The last days will be characterized by trouble. Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, versikulo 8 ng kapitulo 21 ng aklat ng San Lucas, at sinabi niya, magingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako siya, at malapit na ang panahon, huwag kayong sumunod sa kanila. Magkakaroon trouble sa world of religion, kaibigan, sapagkat marami ang darating ang sasabing silang totoo, bula ang Kristo, bula ang propeta, subalit hindi sila ang tunay. At ang sabi pa sa ating Biblia sa versikulo 9 ng 21 ng San Lucas ang wika, at kapag kayo nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot sapagkat kailangan mangyayari muna ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Nagkaroon ng First World War, Second World War, kaibigan, pero hindi pang wakas. Ang sabi pa, darating ang panahon ng kahirapan. Versikulo 10. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Kaibigan, ito ngayon ang maraming patayan. Ano pa? Sa versikulo 11, magkakaroon ng problema tayo sapagkat magkakaroon ng mga pestilence, kagutom at gayon din earthquake sa iba't ibang dako. Sa ating bansa, especially sa Metro Manila, inaantay nating kaibigan yung sinasabing the big one. Kaya ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng malalakas na lindol. Sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magkakaroon ng salot. Hindi lang kagutom, kundi pa naman malalakas na lindol. Kaibigan, ito ang panahon na ating kinabubuhay ngayon. Nanupat dumating sa ating panahon yung maraming mga salot, yung sinasabing AIDS, yung iba't ibang mga sakit na dumating sa ating, hindi lamang sa ating bansa, kundi pa naman sa buong daigdig. Yung SARS, at gayon din iba't ibang sakit na dumapo sa mga hayop, kaibigan. Subalit, ang wika ng Biblia, pagka nakita ang mga bagay na ito, talastas ninyo, malapit na ang panahon. Ano pat ang mga top times ay nasa ating ngayong inaharap, kaibigan. Sa ating paligid ngayon, nariyan na, kaibigan. Subalit, huwag tayong matakot. Merong pangako ang ating Panginoon, ang sinasabi ng Biblia ayon kay Apostol Pablo, the blessed hope ayon sa Titus. Ito ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaibigan, bago darating ang ating, magiging madilim ang ating panahon na kinabubuhay. Bakit madilim? Oo, maraming mga tao ngayon nawawalan sila ng tiwala sa Diyos. Maraming mga tao ngayon para krimen, puro krimen ang kanilang iniisip na sila ay lalabag sa batas, at kung sakaling hindi sila makikita ng batas o mahuli ng batas, sila'y tuwan-tuwa pa, kaibigan. Nandapan sabi sa atin sa 25 versikulo 6 ng San Mateo, subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Kaibigan, ako'y naniniwala na hindi na magtatagal, darating na ang ating Panginoon. Ang ating kinabubuhay ngayon ay mga top times ay temporary, pansamantala. Si Kristo ay muling darating. Ito ang ating ngayong pag-asa, kaibigan. Humanda kang siya'y salubungin. Tayo ay manalangin. Subalit bago tayo manalangin, kaibigan, nais kong muling bumasa sa banal na kasulatan sa aklat ng San Lucas 11:9 hanggang 13. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. meron ba sa inyo isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga umihingi sa Kanya? Kaibigan, tingin natin ang patnubay ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Tayo ay nagbigay muli ng pag-aaral at galing sa Kanyang banal salita. Pagpalain kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong mga naibahagi sa amin sa araw na ito. Mga kaibigan, ang tough times po na nararanasan natin, paminsan o di kaya naman araw-araw, ay hindi po para sirain tayo, kundi patibayin tayo, mga kaibigan. Dito po nahuhubog ang ating mga pananampalataya, ang ating pagtitiis at ang pagtitiwala sa Diyos. Maaring hindi po agad mawala ang ating mga problema, pero habang kumakapit po tayo sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng lakas para lampasan itong mga ito. Kaya magpatuloy po tayo, isang araw lilingon po tayo, no? At makikita natin na mga dating pagsubok ay naging patotoo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Revelation of Hope, unveiling the prophecies of the Bible and God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Story Time and Question of the Day. Fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares, serving the community with love and compassion. TikTok, lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies, a deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed.
1: AWR 89.1 FM.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
3: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
4: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso, at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa mga oras pong ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong panonood at pakikinig sa ating programa. Gayun din po sa lahat ng ating mga kaibigan po diyan sa Paradise 2 sa Bulacan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at maraming salamat din po sa inyong pag-share. Sa mga oras pong ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa kautusan ng Panginoon. Alam niyo po, marami po ang nagsasabi ng kautusan daw po ng ating Panginoon ay umiira lamang noong unang panahon at para lamang daw po sa mga Israelites, specifically yung pong 10 utos. Ngunit sa mga oras pong ito ay pag-aaralan na natin, ano nga ba ang dahilan bakit ibinigay ang ng Diyos ang mga kautosang ito? Para kanino ba to? At totoo ba na ito ay hindi na umiiral sa ating panahon? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating tagapagsalita para po sa seryeng Katiwala ng Pag-asa dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya po ay mayroon ng 11 taon sa paglilingkod sa Panginoon. Ang aking po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
5: Muli po, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Muli po kayong binabati ng mainit na pagbati sa oras na ito upang ating samahang muling tuklasin ang mga salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng pag-asa.
4: Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
5: Dakilan Diyos sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo sa aming gagawing muling pag-aaral ng inyong salita na may kinalaman sa kautusan ng pag-asa part 1. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay, ang mga nanonood at nakikinig sa programang Tinig ng Pag-asa. Tulungan niyo po kami na patuloy po naming malaman ang inyong mga salita at kami patuloy na sumunod sa inyong mga kalooban. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
4: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan po namin kayo na nanonood sa television ay huwag na pong ilipat yan. Gayunin po sa ating mga taga-subaybay sa radyo kung saan man lakaw po kayo ngayon, naroroon, nasa inyong tahanan or nasa sa inyong pong trabaho or nasa pa-publikong sasakyan, ay huwag na pong ilipat ang inyong station. Samahan niyo po kami ni Pastor Ernie Marin, atin pong sama-samang alamin ang mga katotohanan sa likod po ng kautusan ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Pastor?
5: Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay,

0: Dadako na po tayo sa ating episode 9, part 1. Na ito po ay may kinalaman sa kautusan ng pag-asa upang tayo patuloy na magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Bakit nga ba ito binigay ng ating Panginoon? At ano ang kanyang layunin upang ito ay patuloy niyang pinagkaloob sa sangkatauhan? Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kanyang ginamit si ang ating minamahal na hari na si Solomon upang isulat ang aklat ng Ecclesiastes na ito ay isang mahalagang salita sa lahat ng tao. Ito yung pinaka-conclusion ng kanyang salita. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito po mga minamahal kong mga kaibigan, mga taga-subaybay sa oras na ito, ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang pananalita ng salita ng Diyos, mahalagang payo, mahalagang advice na nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay matakot sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Tayo ba ay manginginig sa Kanya? Tayo ba ay tatakbo sa Kanya? Ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos, ito'y may kasamang paggalang. Ito'y may kasamang pagsunod sa Kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tao ay may dalawang katungkulan sa Diyos. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya kung ating titingnan ang ating Panginoon, paano ba ibigay ng Diyos ang kanyang kautusan? Sabi sa aklat ng Exodo, Kapitulo 31, talatang 18. At kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kung ating tutunghayan ang kasaysayan ni Moses, ang Panginoon ay napakabuti sa lingkod ng Diyos na si Moses sapagkat siyang pinagkalooban upang isulat ang kanyang kautusan sa dalawang tapyas na bato doon sa bundok ng Sinai. At tanong sa atin sa oras na ito, bakit ginamit ng Diyos ang kanyang daliri upang isulat ang kanyang mga utos sa dalawang tapyas na bato? Kung atong tutunghayan ang mga bagay na ito, ito'y napakahalaga. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang impormasyon kung bakit ito ay isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Unang dahilan upang ito ay mananatili. Kapag ang Diyos ang sumulat, ito ay hindi mawawala. Pangalawa, ito'y tipan. Tipan ng Diyos sa kanyang mga anak. At pangatlo, nagpapahayag ng karakter ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ito'y kanyang isinulat mismo ng kanyang mga daliri. Mananatili, hindi mababago. Ito'y tipan ng Diyos sa kanyang mga anak. Between God and His people. At ito'y nagpapahayag ng karakter ng Diyos. At ang karakter ng Diyos ay ating makikita sa kanyang mga kautusan. God's law is the transcript of God's character. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, kapag ang kautusan ay pinag-uusapan, ito'y naglalaman kung ano ang karakter o likas ng Diyos. Upang ito ay ating lubusang maunawaan, ang salita ng Diyos ay ating tutunghayan. Ang likas ng utos at likas ng Diyos. Dito mga minamahal kong mga taga-subaybay ay ating makikita kung paano natin malalaman ang likas ng Diyos at ang likas ng kautusan. Ang likas ng kautusan ay pag-ibig. Ang likas ng Diyos ay pag-ibig. Ang kautusan ay banal. Ang Diyos ay banal. Ang kautusan ay matuwid. Ang Diyos ay matuwid. Ang kautusan ay sakdal. Ang Diyos ay sakdal. Ang kautusan ay spiritual. Ang Diyos ay spiritual. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang kautusan ay naglalaman ng pag-ugali o likas ng Diyos na siya'y mapagmahal, na siya'y mapagpatawad, na siya'y sakdal, na siya'y banal. Upang ito ay patuloy nating malaman sa ating buhay sa araw-araw. Kaya ang Biblia ay magtuturo sa atin sa oras na ito. Ang sabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 22, talatang 36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ito ang isang tanong ng isang lalaki sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Dito mga minamahal kong mga taga-subaybay, itinuro ng ating Panginoong Hesus sa lalaki na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Mahalaga na ating ibigin ang Panginoon ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa at ng ating buong pag-iisip. Kaya sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ating aalamin kung paano po natin iibigin ang Diyos upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na malapit sa ating Panginoon. Kung ating pong bubuksan ang ating Biblia sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 11. Dito po natin malalaman kung paano po natin iibigin ang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong pag-iisip. Upang ito ay ating lubusang maunawaan, sapagkat mahalaga na ang pag-ibig ang siyang motivating factor upang tayo patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ito po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay isang mahalagang panalita ng ating Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ito'y sumisimbolo sa God is our priority. Ang Diyos ang ating uunahin. Ang Diyos ang una sa ating buhay. Kaya sa ating buhay bilang isang mga Kristiyano, kapag ito'y ating sinunod, makakaroon tayo ng isang maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Ano mo ibig sabihin nito? Kapag ating inuna ang ating sasakyan bago po ang Diyos, yung ating sasakyan ang ating ginagawang Diyos ng ating buhay. Ang mga bagay-bagay na inuna natin ang Diyos, ito'y napakaganda. Ngunit kapag ating inuna ang ibang bagay na higit sa Diyos, ito na ang ating magiging Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan o kawangisman ng anumang anyong nasa itaas ng langit o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yukuran sila o paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at sa ikapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito ang ikalawang utos, mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan o kawangisman ng anumang anyong nasa itaas. Ito'y nagpapahayag na ang Diyos lamang ang ating pinakamahalaga sa ating buhay. Ang Diyos lamang ang patuloy nating paglilingkuran, wala nang iba. Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos na mapanibughuin. Ito ang likas ng Diyos. Nais ng Diyos na siya lamang ang ating sasambahin. Nais ng Diyos na siya lamang ang ating paglilingkuran. Nais ng Diyos na siya lamang ang pinakauna sa ating buhay. Wala nang iba. Para ito'y sa mag-asawa. Ang mag-asawa ay magkakaroon ng maayos na pagkasama kung ang ating asawa lamang ang ating mamahalin. Kung ating asawa lamang ang ating pagtutuunan ng pansin, wala nang iba. At ito ay may kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos. Bakit mga minamahal kong mga taga-subaybay? Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang Diyos, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay Diyos ng pag-ibig. At Kanyang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, mahalaga na ating bibigyan ng unang priority ang ating Panginoon. Huwag po tayong yuyukod sa mga bagay na ito. Huwag po nating gagawin silang paglingkuran sapagkat ang Diyos lamang ang ating paglilingkuran. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ito, mga minamahal kong mga kaibigan at matagasubaybay, ang mahalagang panalita ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Mayroong napupuot sa ating Panginoon, ngunit meron din namang tumutupad at umiibig sa Kanya. At ang mga tumutupad at umiibig sa Panginoon, ang sabi ng talata, pinagpapakitaan ko ng kaawaan. Ilan ang libu-libong umiibig sa akin? Ganyan po ang ating Panginoon. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay punong-puno ng awa at ito'y Kanyang nais ipakita sa libu-libong umiibig sa akin, umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Nais ng Diyos, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kung ito'y ating susundin ang mga prinsipyong ito, magkakaroon tayo ng buhay na panatag, buhay na masaya, buhay na maayos sa piling ng ating Panginoon. Ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito ay napakahalaga. Bilang mga anak ng Diyos, huwag po nating babanggitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Ito ay kumakatawan sa ating pagrespeto sa Kanya. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag ang pangalan ng Diyos ay ating ginamit sa walang kabuluhan, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Lalo po ngayong panahong ito, uso na po ang kapag nadulas, sinasabing Diyos ko. Diyos Mariosep, sinasabi ng iba. Ito po ay huwag po natin babanggitin sapagkat ito ay hindi kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag po kayo nadulas, yun na pong banggitin ang pangalan po ng iyong asawa o ng iyong anak o kayo mismo. Huwag na po ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat ito ay pagrespeto sa Kanya. Sapagkat yung pangalan ay kumakatawan sa karakter. At kapag ating ginamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya kapag po tayo, mga minamahal ko mga taga-subaybay, ito isang paalala po sa atin na ating respeto ang pangalan ng ating Panginoon. Halimbawa, yung pangalan ko ay ginamit sa walang kabuluhan. Ano po ang iyong reaction? Ano po ang aking reaction? Maring ako ay magalit, maring ako ay magtanong kung bakit niya ginamit yung aking pangalan sa walang kabuluhan. At ito po yung nangyari. Nung po ako yung nasa Tarlac, meron po akong kasama ang isang estudyante. At sabi, pumunta sa ating kapatid doon sa Tarlac doon sa Dilapas. At ang sabi, Aling Maria, ang sayo po ni Pastor Marin, ako po ay bigyan nyo ng bigas, sardinas. Pero hindi ko naman sinabi sa kanya yon. At yung pong ating kapatid, pumunta, binigyan yung ating kapatid na nagsabi sa kanya. Maya-maya, pagdaan ko po, doon sa bahay ng ating kapatid may tindahan, Pastor, magbayad na po kayo ng inyong pagkakautang. Ay bakit po, sister? Kasi po yung inyong kasama sa bahay ay ginamit po ang inyong pangalan. Ang sabi ay kumuha po ng bigas, sardinas at iba pang mga tinda dito. At ikaw daw po magbabayad. Ako po yung nagulat. At alam niyo po, sabi ko po sa kanya, oh sige po, sister. Ay, hindi ko po yan sinabi sa aking kasama sa bahay. Ngunit babayaran ko po yung sister. At aking pong binayaran at ako'y umuwi dun sa bahay. Ang sabi ko po dun sa aking kasama sa bahay na estudyante, kapatid, sabi nung may tindahan nating kapatid na Sister Maria na ginamit po yung aking pangalan para umutang. Sa susunod kapatid ay magsasabi ka muna sa akin upang maging maayos ang ating pagkasama. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos na ating respeto ang kanyang pangalan sa ikabubuti at ikaayos ng ating relasyon sa kanya. Ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ang sabi sa Exodo Kapitulo 20, talatang 8 at 9. Talatang 10, Ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ito po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay napakahalaga upang ating ibigin ang Diyos. Kinakailangan po nating isama ang ikaapat na utos upang tayo'y magkaroon ng buhay na malapit sa Kanya. Sapagkat sa ikaapat na utos, ang Panginoon ay nagsabi sa atin, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Kasama ang iyong mga anak, na babae, nilalaki, kasama ang iyong mga alipin sa bahay. Kung po kayo mayroong kasambahay at kayo ho ay nakakilala sa Panginoon kapag po araw ng Sabado, huwag po natin silang paglalabahin. Sapagkat ito ay para sa Panginoon. Ni ang iyong baka, yung pong ating mga pag-aaring baka, ni ang iyong tagibang lupang nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Bakit po? Talatang 11. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa kapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya pala mga minamahal kong mga taga-subaybay, itong ikaapat na utos ay napakahalaga sa atin. Biro niyo po, tayo po ay pinagpapahinga ng ating Panginoon. Ang Diyos ang pinakamabuting employer. Meron tayong rest day. Pero ang ibang mga tao, ayaw itong tanggapin. Ayaw itong pakinggan. Ngunit sa mga taong sumusunod, sa mga Kristiyanong nagtitiwala at naniniwala sa salita ng Diyos, ito ay napakahalaga. Sapagkat dito sa ikapat na utos, may tatlong bagay na ginawa ang Diyos. Una, nagpahinga. Siya mismo ang nagpahinga. Siya mismo yung ating halimbawa upang ito'y ating sundin at ganapin. Pangalawa, pinagpala. Kaya sa lahat ng mga araw, ang ikapitong araw ang pinagpala ng Diyos. At ito'y kanyang pinakabanal. Ito'y kanyang itinangi. Ito'y kanyang ibinukod upang sa araw na ito, doon tayo magpupuri, doon tayo magkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Halimbawa, ang sabi sa ang ating Panginoon ang ulo ng iglesia. At kung nasa ng ulo, naroon din ang katawan. Kaya po ito yung mahalaga, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Yung ulo, ang kanyang pagsamba ay ikapitong araw. Kaya kinakailangan yung katawan, yung iglesia, yung iglesia na kanyang tinubos ay kinakailangang ikapitong araw din ang kanyang pagsamba. At kapag ito hindi nangyari, magkakaroon ng problema. Kaya sa ikapat na utos, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito ay magbibigay po sa atin ng buhay na malapit sa Diyos. At aking pong dalangin sa oras na ito, tayong lahat ay magkaroon ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng apat na utos ng Panginoon.
1: Amen. Yan. Ngayon po, bago tayo magtapos, narito po muli si Pastor Ernie Marin upang pangunahan tayo sa panalangin.
0: Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita at inyong ipinahayag kung paano ka po namin iibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. O dakilan Diyos, tulungan niyo po kami. Ito yung aming may apply sa aming buhay upang kayo'y patuloy naming mahalin at maging aming Panginoon sa araw-araw ng aming buhay. Kasama po ang aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Salamat po sa pagdilig sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa pagkapatuloy ng talakayan tungkol po sa huling anim na kautosan ng ating Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. Narito muli tayo upang atin na naman pong tunghayan ng isa na namang kapanapanabik na ating kwento na ating pag-uusapan sa oras at panahon po na ito. Muli mga kaibigan, ay nagbabalik po tayo sa Stories of Faith ngayong buong sanglinggo na ito. At syempre po mga kaibigan, ko po muli ang inyong mga kasama. Well, definitely, mag-isa po muli muna tayo ngayon. And at the same time po, we will be going back and then we will be coming back to where the story have all begun. Dun sa last week po natin na pinag-usapan. Well, we know for sure po mga kaibigan that there is a person named King. Si King ay medyo, how could I say this? Parang aligaga o kaya naman pressured siya masyado doon sa kanyang karanasan. Kaya minsan pagka siya po ay napapaisip na parang yung kanyang mga kaibigan na achieve na nila yung ganito, o kaya naman yung kanilang mga kasamahan ay nakapag-asawa na, may mga anak na, pero siya parang wala pa rin napupuntahan yung kanyang buhay. Minsan tayo po mga kaibigan, nagkakaroon din po tayo ng ganong kaisipan, ngunit ang Panginoon, ang Diyos, hindi niya po pinapabayaan ang kanyang mga anak. Bagkus ay sinasabi niya sa bawat isa sa atin, okay Kyle, o kaya naman King, ikaw ay may inihahanda ako sa iyo na layunin, kaya kahit anumang mga delay ang dumating, alalahanin mo na may dahilan ito. At minsan ang delays ng Panginoon ay hindi man po ito, minsan hindi natin masyadong naiisip, o kaya lagi na lang natin na sinasabi na delay na naman ng Panginoon sa kanyang sagot sa akin. Pero to be honest mga kaibigan, the Lord is actually protecting us for what comes next. Kasi minsan dahil sa sobrang aligaga natin na makuha na isang bagay na ito, imbes na dumaan yung mga blessings ay lumalayo, dahil syempre we wanted to come forth that we are forgetting that the Lord is there to guide us no matter what. Kaya yan po yung kagandahan din ng ating mga kwento, na ipapadala sa atin. Kaya kayo po, meron ba kayong kwento? Meron ba kayong gusto pong i-share sa amin? Magpadala kayo ng inyo pong mga kwento sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. O pwede rin din kayo pong mag-comment po sa atin pong Facebook page, o kaya naman mag-chat kayo dyan sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ayan po, Adventist World Radio Manila. At ipadala nyo po doon ang inyo pong mga kwento. Or pwede rin po kayong mag-message sa atin pong email account na awr@adventist.ph. Napadali lamang, awr@adventist.ph. Doon nyo po may isa-send via email ang inyo pong mga kwento. Pwede nyo ilagay sa docs, pwede yung diretso na. Bahala na po kayo mga kaibigan. And then we will just only be transitioning it into a dialogue form in order for me and my partner sa atin pong ministry na ito ay mapag-uusapan po namin ang inyong kwento. And then you can also put it in a way that you wanted to have. Like for example, You wanted it to have it parang nakakwento na siya, parang nagliliyam ka lang. No problem po yan, mga kaibigan. And also, if you wanted that you have your name censored, ay nyo bang pong magpakilala, o yung condition ninyo, for example, sakit ito, ay pwede nyo rin po kaming, pwede nyo rin pong banggitin para hindi po namin mabanggit dito sa atin pong himpilan. Ayan, mga kaibigan, and if you want to experience the same transformation, just like what we are hearing and what we are listening from all the stories that we have been sharing since the beginning of this program, ay pwede rin po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891 or sa 0917-1742-777, at i-text nyo lamang po kami, I want to have Bible studies, at magbibigay, maglalaan po kami ng oras, panahon sa inyo upang atin pong mapakinggan ang atin pong pwede po kayong magpa-Bible studies sa atin at pwede rin po namin kayong maipanalangin. Ay, mga kaibigan, muli po ay binabati ko kayo ng magandang araw at hapon sa inyong lahat. Ang araw po natin ngayon ay May 11, 2026. At minsan may mga laban sa ating buhay na hindi nakikita ng mata. Mga laban na tahimik, pero totoong totoo. Mga gabing hindi mo alam kung bakit bigla kang natatakot, naliligaw, o parang may digmaang nangyayari sa iyong isipan. At minsan, kahit mananampalataya tayo, maaari pa rin tayong madapa. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking dumaan sa matinding spiritual struggle, pagkalito, takot, tukso, at pakiramdam na nawawala siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang katotohanan siyang natutuhan na kayang baguhin ng Diyos ang pusong sugatan at gawin itong maganda muli. Ang pangalan ng ating kaibigan na nagpadala ng kanyang kwento ay si Mitchell. Taong 2025, buwan ng Hunyo hanggang Hulyo, sa panahong iyon, aminado si Mitchell na malayo siya sa kanyang tamang lakad kasama ang Diyos. Hindi naman siya agad naging ganoon. Tulad ng marami sa atin, nagsimula ito sa maliliit na kompromiso, unti-unting paglayo, at unti-unting panlalamig. At habang lumalayo siya sa Diyos, mas lalo siyang nagiging vulnerable sa kaguluhan, sa isip, at sa kanyang puso. At dumating na nga ang isang sandali na hindi niya lubos makalimutan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa at paglayo sa ating Panginoon, may mga maling kaisipan na pumasok sa kanyang isip. Mga salitang alam niyang hindi galing sa Diyos. At sa isang punto, may nasabi siyang malakas. Mga salitang agad niyang pinagsisisihan. At sa mismong sandaling iyon, alam niyang may mali. Hindi niya may paliwanag ng buo, pero pakiramdam niya ay hinayaan siya ng Diyos na makita kung gaano kalalim ang kaguluhan at dilim kapag lumalayo tayo sa Kanya. Takot, pagkalito, pagdududa, mga gabing hindi niya alam kung paano babangon. Nakipaglaban siya sa mga tukso, takot, at mabibigat na emosyon. May mga pagkakataong pakiramdam niya nawawala na siya sa kanyang sarili. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may ginawa siya na mahalaga. Lumapit siya sa Panginoon. Katulad ni David sa Salmo, na ihalintulad niya ang kanyang sarili at kanyang sinabing, umiyak ako sa Panginoon. Hindi man perpekto, kundi ito isang totoong panalangin mula sa aking pusong wasak. Mga panalangin puno ng pagsisisi, mga panalangin humihingi ng awa, at mga panalanging nagsasabing, Panginoon, tulungan mo ako. At dito mas naunawaan ni Mitchell na ito nga ay isang espiritual na labanan. Hindi ito laro, hindi ito simpleng emosyon lang minsan. may totoong laban para sa isip, puso at kanyang kaluluwa. Sabagat na babanggit sa Efeso Kabanata 6, talatang 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Pero natutunan din niya na hindi siya walang laban dahil may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa gitna ng dilim, isang bagay ang paulit-ulit na itinuro sa kanya ng Panginoon. Ang sagot ay pananampalataya. Hindi feelings, hindi katakot, hindi confusion, kundi pananampalataya kay Kristo. Unti-unti niyang natutunang labanan ang kasinungalingan ng kaaway. Natuto siyang mag-rebuke, natutong tumayo muli, natutong isuot ang spiritual armor ng Panginoon. Sabagat nababanggit sa Efeso Kabanata 6, talatang 11, ibihis ninyong buo, baluti ng Diyos. At habang siya ay lumalaban, paulit-ulit siyang pinupuno ng Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Hindi dahil perfect na siya, kundi dahil tapat ang Panginoon. At dito niya nakita ang pinakamagandang himala, ang pagbabago ng kanyang puso. Ang pusong dating sugatan, magulo, at puno ng makamundong pagnanasa, unti-unting binabago ng banal na pag-ibig ng Diyos. Dahil nababanggit, gagawin niyang maganda ang iyong puso. Hindi sinasabi ni Mitchell na madali ang lahat ng iyon, pero alam niya na hindi na siya nag-iisa sa laban. At ang dating taong naliligaw, ngayon ay may panibagong direksyon kay Kristo. Sabagat nababanggit sa Ezekiel Kabanata 36, talatang 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, kaibigan, at may laban ka rin sa iyong isip, takot, guilt o temptasyon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil kayang baguhin ng Diyos ang puso mo. Kayang dalhin ng Diyos ang isang taong mula sa dilim papunta sa liwanag, at kayang gawin Jesus na maganda muli ang pusong sugatan. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pagbabago, pag-asa at pagbabalik loob. Ayon po mga kaibigan, natin pong napakinggan ang ating kwento ngayon sa oras na ito. Ang ating kwento ay ipinapakita na minsan, ano mga kaibigan, may mga spiritual warfare po tayo. Alam niyo yung spiritual warfare, hindi po ito nangyayari sa physical na pamamaraan. Ito po ay nangyayari sa ating kaisipan. Minsan tayo, nagkakaroon tayo ng mga anxieties, nagkakaroon tayo ng mga maraming mga iniisip na mga bagay-bagay. Pero inyo po itong alalahanin. Nang Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Gaya ni Mitchell, siya ay isang tao mula sa dilim. Siya ay isang tao na humihiling, na kain siya ng Diyos papalayo sa kung ano man ang kanyang mga madilim na kanyang iniisip. Natutuhan niyang mag-rebuke. Alam niyo yung paano mag-rebuke, mga kaibigan? Yun yung pamamaraan na sinasabi natin na parang kay Jesus, na sinabi niya kay Pedro, "Get thee behind me, Satan." Minsan, alam nyo mga kaibigan, pwede rin natin gawin ito. Na kapag tayo ay sinasabihan ni Satanas na ikaw, sa dami ng iyong mga kasalanan, ay wala ka ng patutunguhan. Alalahanin nyo po ito mga kaibigan, na sabihin din sa kaaway. Ipaalala nyo ang kanyang hinaharap, dahil ang kanyang hinaharap ay hindi buhay na walang hanggan, kundi yung ibibigay ng Diyos sa kanya na kanyang gantimpala sa lahat ng kasamaan na kanyang ginagawa sa mga anak ng Panginoon. Kaya nama tayo pong lahat mga kaibigan ay huwag mawalan ng pag-asa. Gaya nga ng nabanggit ni Mitchell, ang pinakamagandang himala na kanya pong naramdaman, naranasan ay ang pagbabago ng kanyang puso. Ikaw ba kaibigan? Gusto mo ring maranasan ang panyaya ng Panginoon sa kagaya kay Mitchell? alalahanin po ninyo ito. Minsan, ang buhay magulo. Minsan, ang ating puso sugatan at puno ng makabangundong pagnanasa. Ngunit kung tayo babaguhin ng pag-ibig ng Diyos, may magandang himala. Yan ay ang pagbabago ng puso ng bawat isa sa atin. Ayan mga kaibigan, ang ating pong kwento sa oras at panahon po na ito. At ayan po, ibago po tayo dadako sa ating pong katanungan ngayong araw. Itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ang una po makakasagot mamaya sa ating katanungan ngayong araw ay ating papadalhan ng ating pong pa-GCash. Pero bago po yan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

And that's the song, Pagod Na Ako by Chelsea Faye. Ayan po mga kaibigan, ito po ay hatid sa atin ng Adventist World Radio at ang ating oras po ngayon ay 3:51 in the afternoon, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time. At ayan po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw ay atin na po munang italang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. At ayun po mga kaibigan, ang ating katanungan ngayong araw ay ano daw yung pinakamagandang himala na naranasan po ni Mitchell? Ano daw po yung pinakamaganda po na himala na na-receive po ni Mitchell? Ipadala niyo po yung makasagutan sa ating numerong 0918-944-7891 at atin pong tatawagan ng mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw pagkatapos ng awiting ito.

0: Ayan po mga kaibigan, and that song, If the Savior Stood Beside Me by Nicole Margar. Ayan po mga kaibigan, at ito sa din ng Adventist World Radio Manila. Ayan po mga kaibigan, meron na naman pong nakasagot po sa ating katanungan ngayong araw. Ayan po, lagi po ito nakakasagot sa atin. Hello, Sir Esmeraldo. Good afternoon po.
1: Yes, good afternoon.
0: Ano po ang sagot sa ating katanungan ngayong araw, Sir Esmeraldo?
1: Yung pagbabago ng kanyang puso at saka na rin yung kanyang spirit.
0: Amen. Ano po ang gusto niyo pong ibigay na mensahe sa ating mga listeners right now when it comes sa ating pong puso na nakaagapay lagi at nakatuon sa kagustuhan ng ating Panginoon po?
1: Ang ating puso ay nagre-represent ng ating inner being, which is yung Holy Spirit. Is it not po?
0: Yes.
1: So once renew yung ating Holy Spirit, so it will change our perspective in life. So right perspective, right thinking, right behavior, and right action.
0: Amen. Okay. Maraming salamat, Sir Esmeraldo. Pagpalain po kayo lagi ng ating pong Panginoon.
1: Salamat din po. Wait na po yung aking reward.
0: Okay po. Thank you again po. God bless you, Sir Esmeraldo.
1: Okay.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pagtutok dito lamang po sa ating programang Stories of Faith, dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Huwag na huwag po kayo muling mawawala mga kaibigan, marami pa po tayong mga programa na nakalaan lamang po para sa inyo upang atin pong mapakinggan at atin pong maranasan dito lamang sa atin pong radyo. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabi.

Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Sa mapagpalang araw po muli, ang nais po naming ipabatid sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay at nakikinig sa atin pong programa. Nawa mga kaibigan ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, pinag-aaralan po natin ngayon ang nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At kasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po, at bago tayo magsimula mga kapatid sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Mahabagin at dakila po naming Diyos sa langit, tunay na ang iyong kabutihan at pagpapala ay tuloy-tuloy na umaagos sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga pagpapalang ito na aming sama-samang natatanggap. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy kaming humihingi ng iyong gabay, patnubay at pagpapala, aming maging karanasan, kasama na ang aming mga tagapakinig dito sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kaming lahat sa pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo imbitahan na manatili sa inyong pakikinig at sa inyong pong panonood. At gayon na rin po ay mag-follow, mag-share, mag-subscribe para po magkaroon pa rin po kayo ng updates patungkol po sa Tinig ng Pag-asa. Sa Facebook, pwede nyo pong hanapin directly ang official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong pakinggan at ibigay atin pong panahon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ang ating pag-aaral na nagbibigay ng liwanag ng katotohanan buhat sa salita ng ating Panginoon. Ito ang ebanghelyo ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat ating mga pag-aaral ay nagbibigay ang Diyos ng butil ng katotohanan na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. At iyan ay matatagpuan natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At sa ating pag-aaral na ito ay narito ang Gadareno at kaligtasan. Pag-aaralan natin ang kwento ng lalaking Gadareno. Ito ay nakasulat sa aklat ng Lucas 8:27. Ganito ang pagpapakilala. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. Ito ang kalagayan ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi, ito raw ay galing sa bayan. Marahil naglalakbay siya, naglalakad at sigaw ng sigaw. Ang suliranin ng lalaki ay hindi na siya nagsusuot ng damit. Itong hindi pagsusuot ng damit sa lalaki, dito sa ngayon sa kwento ng Biblia, ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu ay hindi nagsusuot ng damit. Ngayong panahong ito, ang tawag sa mga lalaki na hindi nagsusuot ng damit at naglalakad sa lansangan ay acts of lasciviousness. Yan ang kaso ng mga lalaki. Acts of lasciviousness. Pero kapag ka ang mga babae ang hindi nagdadamit sa lansangan o sa ibang mga lugar sa tabi ng dagat, yan ay art. Yan ang tawag yan, art. Yan ay kasiglahan sa kagandahan ng tanawin na maaari nating mapanood sa ating panahon. Bakit pag lalaki ang gumagawa ng ganito ng walang damit,

ipinagbabawal. Bakit pagka mga babae ang lumalakad ng may maliit na damit o walang damit, hindi ipinagbabawal? Ang sumunod, ang lalaking ito ay hindi tumitira sa bahay. Iyan ang mga suliranin ng mga lalaki. Kapag ka sila ay nagtampo, sumama ang loob, nagbibisyo, anuman, nakakatulog sa lansangan. Iyan ay mga lalaking hindi mabuti o hindi matino ang kalagayan. At ang mapanganib dito sa lalaking ito ay sa libingan siya tumitira. Doon sa lugar na nakakatakot, doon siya tumitira. Ito ang ordinaryong suliranin sa lalaking ito na inalihan ng masamang espiritu doon sa lugar ng Gadareno. At nang masalubong niya ang ating Panginoon, ganito ang sabi sa Lucas 8:28. Nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod sa harapan niya at nagsalita sa malakas na tinig. Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ang lalaki ay sumisigaw sa ilalim ng impluensya ng masamang espiritu. Ang ibig sabihin, ang masamang espiritu ay kilala niya ang ating Panginoon na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kaya, sa ganitong karanasan, ang Ebanghelyo, magkakilala ang demonyong ito at ang ating Panginoon bago pa man pumarito ang ating Panginoon sa lupang ito. Sila ay magkakasama doon sa langit. At ang sigaw ng demonyo, huwag mo kong pahirapan. Kaya alam ng masamang espiritu na sila ay itinapon galing sa langit at nakarating sa sanlibutan ito na darating ang araw ng kanilang kaparusahan. Aklat ng Marcos 5:4. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Kaya ang suliranin ng mga tao doon sa lugar ng Gadareno ay walang solusyon. Dahil kung pipigilan nila ang taong ito, walang lakas na may kayang pumigil. Kung ito ay kanilang gagapusin ng tanikala o kadena, wala ring kayang pumigil na kadena dahil nilalagot niya ang kadena. Gaano kalakas ang masamang espiritu na ito na nagpapakita ng ganyang superpower na kapangyarihan sa isang tao, sa isang lalaki. Kaya ang mga tao ay walang solusyon sa kaniyang suliranin. Siya ay ginagapos ng tinikala, walang makasupil, nagsisisigaw at sinusugatan ang kaniyang sarili. Ito ay isang karanasan ng mga taong nasa impluensya ng masamang espiritu. Sinasaktan ang kaniyang sarili. Ito ay lalong kahabag-habag na tanawin na makita natin ang isang tao na siya mismo ang nagpaparusa, siya mismo ang nananakit sa kaniyang lupang katawan. Marcos 5:5. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Kung ang isusugat ay kutsilyo o matalas na kasangkapan, ay maganda ang kanyang nagiging sugat. Pero ang ipinangsusugat niya sa kanyang sarili ay bato, matatalas na mga bato. Kaya ang kanyang laman, ang kanyang balat ay nawawakwak. Ang pagkapunit ng kanyang balat ay malala, malaki, malalim ang kanyang mga sugat. Maaaring sa katawan, maaaring sa braso, maaaring sa muka, o saan mang lugar na bahagi ng kanyang katawan, susugatan niya ito at siya'y palaging sumisigaw. Ang mga larawang ito ng kalagayan ng lalaki ay kahabag-habag na tanawin na maaaring makita ng sinuman. Ang kalagayan ng lalaki ay walang damit, hindi tumitira sa bahay, nakatira sa libingan, palaging sumisigaw, nasa kabundukan,
sinusugatan ang sarili, ginagapos ng tanikala. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ang pangalang ito na Lehiyon ay kumakatawan sa napakalaking hukbo ng Roman Empire na ito ay ipinadadala sa isang siyudad, sa isang lugar na under rebellion. At kapag dumating ang grupong ito ng mga sundalo ng Romano na tinatawag na Lehiyon, ito ay walang ititirang buhay sa kanilang lugar. Dahil ang ibig sabihin, nagre-rebellion ang lugar na yon. Ang pangalang Lehiyon ay isang grupo ng Roman soldiers na napakalaking hukbo. At ganyan kalaki ang kapangyarihan ng demonyo na naninirahan sa lalaking Gadareno. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito at sila'y pinayagan niya. Ang demonyo na naroon sa lalaki at ang ating Panginoon ay nag-uusap. Nakiusap ang masamang espiritu na huwag mo kaming pahirapan, huwag mo kaming puksain. Kung kami ay iyong paaalisin dito sa aming tirahan na ito, sa aming bahay na ito na tao, na lalaki, na Gadareno, ay papuntahin mo kami doon sa mga baboy. Kaya ang sumunod na nakita ni San Marcos sa aklat ng Marcos 5:13 ay ganito. At sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang na mga 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang ating Panginoon ay pumunta doon sa lugar ng Gadareno na yon. At nakatagpo siya ng mga kaunting tao na nakakausap sa kaniyang pagpasok sa lugar na yon, sa siyudad na yon. Pero sinalubong siya ng isang lalaking nasa impluensya ng masamang espiritu. Ang masamang espiritu at ang ating Panginoon ay dati nang magkakilala. Kilala ng masamang espiritu ang ating Panginoong Jesus na siya ay bugtong na anak ng Diyos. At ang masamang espiritong ito ay nakiusap sa ating Panginoon na kung kami ay iyong palalayasin sa taong ito, ay paparuunin mo kami sa mga baboy. At ang tala ni San Marcos ay nagbigay ng bilang na ang bilang ng baboy ay 2,000. Sa aking pag-iisip, nakaranas din ako na mag-alaga ng baboy. Ang halaga ng baboy na ito na 2,000 ay nasa mga 20 million pesos sa ating panahon. Kung kayo ay mayroong kaalaman sa halaga ng baboy na buhay, per kilo, 2,000 na baboy. Kung ang timbang ng baboy ay 100 kilos, kung ang timbang ng baboy ay 50 kilos, 20 kilos o anuman ang timbang ng baboy, aking iniisip na ang halaga ng kabuhayang ito na naroon sa lugar ng Gadareno ay 20 million. More or less, depende sa uri at klase ng baboy, depende sa laki ng baboy. Kaya, aking iniisip at sinasabi sa inyo na ang ating Panginoon ay may higit na pagpapahalaga sa isang tao kaysa napakalaking kayamanan at kabuhayan sa ibabaw ng lupang ito. Kung tayo ang pamimiliin, kahit hindi tayo ang may-ari ng baboy na yan na 2,000 na baboy, alin ang pipiliin mo? Ang ikabubuti ng isang tao o ang ikapapahamak ng 2,000 baboy na nagkakahalaga ng 20 milyong piso sa ating kapanahunan? Kaya, aking napatunayan sa ebanghelyong ito ng ating Panginoon, the Gospel of Jesus, na napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao kumpara sa mga kabuhayan natin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya lang, gusto ko rin idagdag ang pagpapaliwanag na ito. Ang lugar na ito ng Gadareno ay lugar na napakaraming mga hintil.
Kaunti lang marahil ang Hudyo dito o ayaw tumira ng mga Hudyo sa ganitong lugar. Dahil ang mga Hudyo ay mayroong kaugalian na ayaw mag-alaga ng baboy at hindi rin sila kumakain ng karni ng baboy. Kaya malayo ang loob ng mga Hudyo sa lugar na ito. At ang ating Panginoon, yun lang grupo niya na yon ang pumunta sa lugar na ito na buo na puro mga Hudyo, kasama ang kanyang 12 alagad. At ang lugar na ito ay hindi nagtagal ang ating Panginoon. Dahil sa ganitong hanap buhay na natagpuan sa lugar ng Gadareno. Aking iniisip, ang ating Panginoon ay naging suliranin ng mga taga-Gadareno dahil napuksa ang kanilang napakalaking kabuhayan. Marcos 5:14. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon. Kaya't nagdatingan ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Hindi kagaya sa ibang mga lugar na alam na kaagad na dumating ang ating Panginoon. At marami sa kanila ang nagbabalita at nagmamadali na lumapit sa ating Panginoon upang makinig sa kaniyang mga aral, sa kaniyang mga salita at sa kaniyang mga katotohanang inihahayag sa tao o anumang mga milagro na maaari niyang gawin kagaya ng pagpapagaling ng mga may sakit. Subalit sa kwentong ito ay nagpagaling siya ng inaalian ng masamang espiritu at ang mga tagapag-alaga ng baboy, 2,000 baboy, ilan ang mga tagapag-alaga nito? Kaya maaaring 50, maaaring 100. Silang lahat ay umuwi sa bayan at nagbalita. At ganun ang nangyari sa kanilang mga alagang baboy. Kaya ang mga tao'y biglang nagtakbuhan palapit sa ating Panginoon upang kanilang usisain ano ang nangyari sa kanilang mga alagang hayop. At natagpuan nila na ang mga ito ay nahulog sa bangin sa matarik na bahagi ng lugar at nahulog sa karagatan. Ang Panginoon ay gumawa ng kwento sa Gadareno na may kinalaman sa kwento ng baboy. Ang kabuhayang ito ay napuksa sa pagdalaw ng Panginoon doon sa lupain ng Gadareno. Kaya, ang mga kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan na inihahatid sa atin ng Ebanghelyo na ang baboy ay nagkaroon ng kwento sa panahon ng ating Panginoon at ang kwento ng baboy sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay hindi magandang kasaysayan, hindi magandang kwento. At nag-usisa ang mga tao. Ang kahalagahan dito sa kwentong ito ay naglapitan sa ating Panginoon ang napakaraming mga tao. Lucas 8:35. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus. At kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit. At matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Mayroong ganitong kalagayan ang lalaki ng matagpuan ng mga tao sa siyudad. Ang lalaki ay nakaupo sa paanan ni Jesus. Ibig sabihin, ano ang bahagi ng mga alagad? Samantalang ang ating Panginoon ay naglalakbay at nangangaral. Alam ko na sa pagkakataong ito, ang tinuturuan ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Wala pa ang napakaraming mga tao. Marahil doon sa lugar na yon ay mayroong kaunting mga tao. Pero nang dumating ang tao, ang kanilang unang natagpuan, ang kanilang hinanap, nasaan ang lalaking inalihan ng masamang espiritu na anupat ang mga espiritong ito ay pumunta sa mga baboy na naging dahilan ng kamatayan ng kanilang mga alaga. Ang sabi diyan, ang lalaking ito ay nakaupo sa paanan ng ating Panginoon. Kasama siya ng mga alagad ng Panginoon na kanyang tinuturuan sa pamamagitan ng karanasan ng buhay. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kung mayroong suliranin ang isang tao sa ating kapanahunan, ito ang Ebanghelyo para sa atin. Ang tayo ay maupo sa paanan ng Panginoon. Napakahalaga po ng Bible study sa buhay ng isang tao. At ang sumunod na natagpuan ng mga tao, ang lalaking ito ay may damit.
Sinabi ng Biblia kanina sa ating pagbabasa na ang lalaking ito ay matagal nang hindi nagdadamit. Siyempre, binigyan sila ng damit. Maayos, disente. Ito ay isang napakahalagang buhay ng isang lalaki na binago ng ating Panginoon. Binago ng Panginoon ang ating panloob na damdamin, ang ating panloob na kabuhayan. Pero dito sa talatang ito ay nagsasabi, ang panglabas na kaanyuan ng lalaki ay binago rin ng Panginoon. Matino ang kanyang pag-iisip. Maayos na ang kanyang pag-iisip. Hindi na siya nagsisisigaw. Hindi na siya kumikilos ng magaslaw at hindi na siya nag-uugaling kahalay-halay. At sila'y natakot. Iyan ang nangyari sa mga taong nakakita sa lalaking Gadareno. Hindi sila natuwa, kundi sila ay natakot. Marcos 5:16-17. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Ang mga tao sa lugar ng Gadareno ay tinanggihan ang ating Panginoon, pinakiusapan ang ating Panginoon na lisanin ang kanilang lugar dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Kaya ito ang pangyayari. Ang mga taga-Gadareno ay tinanggihan ang ating Panginoon dahil sila ay maraming alagang baboy. Maraming mga tao ang ganito na dahil sa kanilang kabuhayan ay tinatanggihan ang ating Panginoon. Marcos 5:18. Nang sumasakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Natural, kung ako man ang pinagaling ng Panginoon, ako man ay magpipresenta ng sumama sa Panginoon. Alam ng lalaking ito kung gaano kalaking kapangyarihan ang nanggaling sa kanya. Eh baka kung mag-iwanan siya ng Panginoon, kung hindi siya sumama sa Panginoon, baka bumalik na naman sa kanya, wala siyang ganong kapangyarihan. Kaya ang lalaking ito ay nagpresenta na sumama sa ating Panginoon. Ito talaga ang panukala ng Diyos sa buhay natin sa oras na marinig natin ang pabalita ng katotohanan. Tanggapin natin ang katotohanan ito at ating isakabuhayan. At gayon din, ang palagi nating kasama ang ating Panginoong Hesus sa ating ordinaryong buhay at paglalakbay sa buhay na ito. Lucas 8:39. Ang sabi ng Panginoon sa lalaki, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. At siya'y umalis at ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Hesus sa kanya. Marahil ang una niyang pinuntahan ay ang mga may-ari ng mga baboy na iyon na namatay, na naranasan niya ang kagandahang loob ng Panginoon. Kaya lang napahamak ang kanilang mga kabuhayan. At marahil sa takot at pangamba ng mga may-ari ng mga kabuhayang iyon, ang mga taong iyon ay naniwala sa lalaking ito. Marahil ang mga taong una niyang pinuntahan ay ang mga taong saksi sa kanyang pagkapahamak, sa kaniyang kahalay-halay na kalagayan samantalang siya'y inaalihan ng...

0: At napakarami ang mga taong naniwala sa kanya. Namangha ang lahat. Lahat ng tao na makarinig sa kanya, lahat ng tao na makaalam ng kanyang kwento, lahat ng kanyang mga kamag-anak, lahat ng kanyang mga dating kaibigan, lahat ng hindi nakakakilala sa kanya, namangha ang lahat. Ito ang tunay na karanasan ng Ebanghelyo sa buhay ng isang tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at pagkatapos ay nakakilala sa ating Panginoon. Tayo rin na mga nakakilala sa Panginoon ay daluyan ng katotohanan patungo sa ibang mga tao. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Praise God for that wonderful message para po sa bawat isa po sa atin mga kaibigan at mga tagapakinig. At patuloy lang po kayong tumutok sa programa ng Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong suportahan iba pang programs ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin muli sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Mapagpala po naming Diyos sa langit sa amin pong karanasan ng pag-aaral na ito ay patuloy na nahayag sa amin ang mga butil ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong pagmamalasakit at pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Gayon din, O Diyos, ang aming mga paraan ng buhay at mga kabuhayan ay nagiging bahagi rin ng katotohanan ito na iyong ipinahahayag sa amin. Narito po, O Diyos, ang aming mga tagapakinig, ang aming mga tagasubaybay sa lahat ng sitwasyon at kalagayan ng buhay. Narito, O Diyos, ang aming mga pagpapahalaga tungkol sa aming mga kabuhayan. Subalit napakahalaga ang kami ay patuloy na nakikinig ng iyong banal na salita. At ang mga katotohanan ito ay aming puhunan sa aming pang-araw-araw na karanasan ng buhay at sa paglalakbay na ito. Patuloy pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain sila sa kanilang mga kabuhayan, pagpalain sila sa kanilang pamilya, at gayon din sa aming relasyon at paglilingkod sa aming Panginoon. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga sere patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nagiiwan ng mga tagang. Sa Diyos, laging may pag-asa, Pastor.
0: Ang kapangyarihang ito na inihayag ng ating Panginoon doon sa lugar ng Decapolis ay talagang walang katapat. Sapagkat ang kanyang nakatapat ay isang napakalaking hukbo at kapangyarihan ng mga demonyo. Pero ang mga demonyong ito ay kaniyang tinalo doon sa langit at sila ay itinapon dito sa lupa. Kaya't nang muli nilang masalubong ang ating Panginoon, bagaman isang simple at ordinaryong tao, ang mga demonyong ito ay mayroong takot at nanginginig sa harap ng ating Panginoon. Sa paningin ng mga alagad ay nakita nila anong taglay na kapangyarihan mayroon ang ating Panginoon. Ito rin ay isang ebanghelyo para sa ating buhay na wala tayong suliranin sa panahong ito na hindi kayang sapatan ng kapangyarihan ng ating Diyos sa kalangitan. Yaman nga lamang matuto tayong magtiwala sa Diyos. At gayon din ang banal na gawain ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Diyos sa ating buhay, ang tayo ay maging pagpapala sa lahat ng mga taong ating nakakasalamuha. Pagkatapos natanggapin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, tayo rin ay maging daluyan ng katotohanan patungo sa buhay ng ibang tao. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip kong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Eh, bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na makuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata na merong mga pagkakaiba ang pangunawa at merong iba't iba ang interpretasyon. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aaralan po natin yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the three process of interpretation na kung saan ay dito po sa pamamagitan ng proseso na pag-interpret na ito ay nalalaman po natin ang ibig sabihin ng talata na kung saan ay meron pong iba-iba ang interpretasyon. Ano po? At dito po sa tatlong proseso na ito, ito po yung tinatawag po nating word study na kung saan ay pinag-aaralan po natin yung talata ng talata, ng salita at na kung saan dito po sa talata na ito ay tinitignan po natin sa original na salita sa Griego, sa Hebreo at tinitignan din po natin yan sa Aramaik kung kinakailangan. Ano at doon po ay napapalabas po natin yung ibig sabihin po ng talata at pagkatapos po ng resulta ng pag-aaral doon sa talata ay tinitignan po natin yung tinatawag nating the immediate context. Ano? At dun sa immediate context ay i-inquire po natin, titignan natin yung kasama ng talata na yon, malapit sa talata na yon, na kung bakit nasabi yon, ano po ang background noon, sino ang kausap noon. So tinitignan po natin yan. At pagkatapos po noon ay tinitignan po natin yung tinatawag nating the wider context, na kung saan ay tinitignan po natin na yung atin pong interpretasyon sa talata at ang atin pong interpretasyon doon sa immediate context ay dapat sumasang-ayon yung tinatawag po nating the wider context na kung saan ang buong Biblia ay sumasang-ayon sa interpretasyon po na yan. Kaya nakakasigurado po tayo dito po sa Reasoning from the Scriptures, ang resulta po ng atin pong pag-aaral ay siguradong ito po ang interpretasyon ng

0: banal na kasulatan, sapagkat napakahalaga po ano na pag nag-aral po tayo, ang isang talata ay ininterpret dapat ng kanyang kapwa talata, no? Kaya po ito yung tinatawag po natin na the Bible and the Bible alone. Ayan, ano? At gusto po nating, bago po tayo pumunta sa atin pong pag-uusapan, sa atin pong topiko ngayong araw po na ito, oras po na ito at hapon na ito, ay gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa atin pong mga transistor radio sa iba't ibang dako po ng Luzon. Ano? Ang atin pong frequency na 89.1 FM ay naaabot po yan mula Mindoro, dyan po sa South. Naaabot din po yan dyan sa Southern Luzon, dyan po sa bandang Rumlon, at maging dyan po sa bandang Sursugon, ano po, na Salbay, naaabot po yan dyan po sa Batangas, sa Quezon Province, maging dyan po sa Cavite, at lalo na po dyan po sa Metro Manila, no, nandyan po ang ating Adventist World Radio Station. At ganoon din naman po pagka pumunta po tayo dito po sa Norte, sa Northern Luzon, dito po sa Pangasinan, dyan po sa Abra, ano, at papunta po tayo sa Mountain Province, ay naaabot po ang atin pong frequency. At maging dito po sa Northeast Luzon, na kung saan dito po sa Isabela, sa kung saan ang Adventist World Radio Alicia, at maging po sa Cagayan Province, ano, sa Quirino, sa Vizcaya, naaabot po ang atin pong frequency. Kaya maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa programa po na ito. At kung kayo po ay meron pong katanungan, ay pwede po kayong tumawag sa numero na ipa-flash po sa atin pong screen, ano, at ang numero po na ito ay mamaya ay ipapakita po ito, ano. Ito po ay pwede po nating i-text at pwede po nating tawagan ang numerong 0946-1753-757. Ulitin ko po, ano, 0946-1753-757. Ayan, pwede nyo pong i-text ang inyo pong mga katanungan, or pwede po kayong tumawag sa numero po na yan, ano, upang masagot po natin ang inyo pong katanungan. At kung kayo po ay merong pong gustong pag-usapan na bagong talata, or bago pong kayo ay naguguluhan sa talata po na yan, pwede po nating pag-aralan, pag-usapan dito po sa Reasoning from the Scriptures. At kung kayo rin po ay gusto pong, kung kayo po ay hindi po makatawag at makatext, pwede nyo pong i-comment sa section box ng Adventist World Radio. Pwede nyo pong i-comment po dyan ang inyo pong katanungan at atin pong sasagutin, ano. At ako po ay natutuwa sapagkat kasama po muli natin ang aking pong partner, walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, Ka-listening, John Mark?
1: Ako, partner, ay excited as always lagi sa atin pong pag-uusapan. Lalo tigit ang atin pong pag-uusapan ngayon is very interesting topic.
0: Yes.
1: We're in debates and interpretations ay nag-iiba-iba. So titingnan natin kung paano natin ito titingnan in a way that it is contextually relevant at saka context na dependent doon sa talata.
0: That's right. Ano, talagang and, ito po ay ang talata po na ito ay napakaganda po sapagkat ito po ay makikita sa Romans chapter 8 verse 3. Ayan, ito po ang issue na kung saan ay tinitignan po na ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang laman, ang kanyang katawan, ang kanyang pagkatawang, ang kanyang pagparito ay parehas ng sa atin. Ano, yan po yung pong issue po dyan na tinitignan po natin ng ating Panginoong Jesus ay katulad natin na parehas na parehas, na kung saan ay dahil katulad ng ating Panginoong Jesus, kinuha ang isang makasalanan. Ibig sabihin ay ang kaisipan ay ng iba ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus ay katawang makasalanan. At kung ang ating Panginoong Jesus ay nakapagtagumpayan ang kasalanan, ibig sabihin ay pwede rin po nating pagtagumpayan ang kasalanan. Kung ang ating Panginoong Jesus ay nakaya niyang maging perpekto, ibig sabihin absolute perfect, ay ibig sabihin pwede rin po tayong maging absolute perfect. Yan po yung issue na pag-uusapan po natin. At ano po ang katayuan ng Biblia at sinusundan ng reasoning from the scriptures. Ang talata po na ito ay ang Romans chapter 8 verse 3 at ito po ang sinasabi, hindi nagawang alisin ng kautusan ang kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kainaan ng tao nasundin ang mga utos, no? Ngunit nagawa ito ng Diyos nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan. No? Meron pong iba't iba. Ito po ay napakalaking usapin. No? Hanggang ngayon ay ito po'y pinagtatalunan at kung saan ang meron pong pagkakaiba ang pananaw, no? Ang alam niyo po ang last generation theology ay merong kaisipan ng ating Panginoong Hesus ay may inclination sa kasalanan at ang ating Panginoong Hesus ay nagawa niyang perpekto ang kanyang sarili, naging absolute perfect siya. Kaya ang sabi nila, ito ay magiging pwedeng mangyari din sa atin, pwede din tayong maging absolute perfect, no? Ito po ba yung katayuan ng banal na kasulatan? Well, para papatunayan po natin yan, kailangan po nating idaan sa ating tinatawag na the process of interpretation, ano? At dito po sa reasoning from the scriptures ay nakakasigurado po tayo na Biblia lamang at ang tanging Biblia lamang ang magi-interpret ang at sasagot sa atin pong mga katanungan. Maraming salamat po at bago po yan, bago ko ibigay sa akin pong partner, ay nais ko pong hingin ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Salamat po Panginoon sa oras na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Maaari po ba Panginoon na bigyan po kami ng kalinawan at maipaliwanag po namin ito na hindi ayon sa aming kakayahan kundi ayon sa banal na Espiritu. Ganun din naman ay maunawa ng aming pong mga tagapakinig, hindi po ayon sa kanilang kakayahan kundi ayon po sa banal na Espiritu. Pinagkakatiwala po namin ang lahat, patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon sa aking partner.
1: Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At hoping na hawak po ninyo ang inyo pong mga Biblia upang samahan po tayong muli dito po sa atin pong pag-aaral sa Reasoning from the Scripture. Ang atin pong talata ay napaka-interesting wherein ito po ay, again, sa sinabi po namin kanina, dito po ay maraming debates at marami pong interpretations and it is one of the most controversial na text pagka ang pinag-uusapan po ay ang incarnation ng ating Panginoong Hesukristo. Because we believe na si Kristo po ay truly human and truly divine. Then therefore, pagka pinag-usapan ang truly human, humanity ni Jesus Christ, ay isa sa mga talatang ating binabanggit ay ang Romans chapter 8, verse 3. So, ito po yung pinagdidebatihan. Ano po ba yung nature ni Christ as human nung siya po ay narito po sa lupa? Yan po ba ay pre-fall or after the fall yung kanya pong kinuha? Now, we will not deal with systematic issues or yung mga theological issues na kuan. But we will just look at faithfully kung ano po ang binabanggit dito po sa Romans chapter 8 verse 3. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 3, let me read it in English version ng English Standard Version. Mamaya ibabasahin ko ang ibang version kagaya ng NIV. For God has done what the law weakened by the flesh could not do by sending his own son in the likeness of sinful flesh. For sin, he condemned. And for sin, he condemned sin in the flesh. This is interesting. Kasi po ang sabi dito, by sending his own son in the likeness of sinful flesh. Alam po natin na ang discussion po ng aklat ng Romans is focusing on sin, salvation, given to all, at ang necessity ng grace ng mga makasalanan. But here comes Paul ay dumiretso dito po sa context ng pag-i-incarnate ng ating Panginoong Hesus when God send him in the likeness of sinful flesh. So ano po ba ang ibig sabihin ng salitang sinful flesh? Pagka binasa po natin ang sinful flesh, this is a direct mention of reality of human nature. Ibig sabihin, ito po ay human sinfulness. Ano? Yung flesh na ginamit po dito at yung term na sinful, ito po ay nagpapakita ng morality and frailty of human, of humanity, no? Kung gaano kapagiging makasalanan ng isang tao, kung gaano kalalim ang atin pong pagiging makasalanan. Fallen condition, that simply means by nature they are sinners, no? Yung pagkaginamit po yung salitang flesh in context of sin or sinful flesh, pagka meron pong context na nagsasabi patungkol sa kasalanan, then binanggit ang flesh, that simply means it is the human nature of fallenness, yung pagiging fallen ng tao. So, do this mean na si Kristo po ay the same exact nature kagaya po natin na mga makasalanan? Kasi ang sabi dito, God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. Very particular, sinful flesh, which means sinful nature, no? Pagka ito po ay direct statement, pagka binabanggit po ang sinful flesh, ang maganda po dito, you know, the author of the Bible is very lalo na si Pablo, is very keen in using words. Kasi sa panahon po nila ay meron pong tinatawag na mga docetists. Ito po yung mga naniniwala that Christ appeared just to be human, parang merely appearance lang ng human, yung docetism. So Paul uses the word in the likeness of sinful flesh. So ibig sabihin ba noon, ang ibig sabihin ni Pablo, he is exact like the way na kumbaga in all forms ay kagaya natin or katulad natin ang ating Panginoong Hesukristo, because He comes in the likeness of sinful flesh. Pag binasa po ninyo, hindi po He comes in the sinful flesh. Magkaiba po yon. Ang talata po ang binabanggit po dito, He comes in the likeness of sinful flesh. Kung ginamit ni Pablo ang salitang in the sinful flesh, that is a direct that Christ is really exact in the same way sa human nature natin. No? Exact in the same way sa human nature natin. Pero hindi. Meron pong qualifier na nilagay si Pablo. Ang qualifier po na kanyang nilagay para hindi ma-identified in exact manner si Christ sa mga taong makasalanan na kagaya natin, is nilagay po niya ang salitang likeness. Pagka binanggit sa Griego ito, partner, omoiamati, which means ang role po nito is what? Ang role po nito is to qualify what is yung human nature ni Christ. Hindi po ito exactness. Kasi likeness po ang term na ginamit. This is a term wherein makita natin na in the sphere or in the condition of being human, Christ is truly human, pero in the likeness. Likeness po, hindi po sameness. Ano ho? Yung term na likeness po dito, which is, it will be very strong kung ang pananaw ni Paul ay sinful nature in the same and exact way kagaya po natin si Kristo. Exact po, walang, ibig sabihin, walang rooms of uniqueness ni Jesus, no? That simply means directly na sinasabi ni Paul, sinful nature, dapat babanggitan niya in the sinful flesh. Pero meron po siyang ininsert to qualify para hindi siya ma-identified in exact way kagaya po ng tao. Ang term po na ginamit, in the likeness of sinful flesh. So pinababa po nun that though Christ is truly human, no, affected by sin, he is not in the same way like us na siya po ay sinful. He is like us, but he is not the same. Magkaiba po yun, no? Magkaiba po yung term po na yun. Ang term po na, again, bago ko ibalik sa iyo, partner, ang term po na in the likeness of sinful flesh is pumasok si Kristo sa sphere ng human nature na kung saan likeness po siya ng sinful flesh. Pero again, hindi po ito sameness. Na kung mas magiging direct si Paul para gamitin at i-describe in exact way si Kristo as identified exactly na exact way na kagaya po natin. Therefore, dinirect sana ni Paul ang term na in the sinful flesh. So, Paul is guarding something. Meron pong ginaguard si Pablo dito. Una, yung teorya na si Kristo ay pumasok na parang nasa appearance lang ng human nature. Kasi meron pong docetism na naniniwala before. Ito, partner, yung mga docetism na to, ito, o docetist, ito yung naniniwala na si Kristo ay nag-appeared as human. Marami pong issue sa panahon po na yon. Ano ho? Appeared as human lang. So, hindi siya truly and fully human. Kaya ito ang ina-address ni Paul. Kaya ginamitan niya po ng force, ng sarx. No?
0: Sarke.
1: Oh, meron tayong class leader, kaklase dati, partner, Sarke. Regards po sa ating kapatid na si Sarke, no? Yung aming paboritong classmate dati, Flesh, no? And then ginamitan po 'yon. But nilagyan po niya ng modifier na likeness to guard us to the idea na equate po natin si Jesus sa atin in a exact human nature. Bakit niya ginaguard 'yon? Kasi basically pag binasa po ninyo ang aklat ng Romans, the gravity of sin is not just a merely action, but the gravity of sin resides on the sinful nature of man. So nung nilagay niya yung qualifier, partner, yung salitang likeness, dapat naintindihan natin yun, na ginaguard ni Paul ang idea na si Kristo by having sinful nature. Therefore, pagka in exact way na siya po ay sinful nature, therefore, partner, ay kailangan niya rin ng Savior. Pero hindi iniwasan po yun ni Paul by using the word likeness. Likeness. Kasi paano mo sasabihin, partner, sinful nature in exact way without equating him as sinner? Kasi sinful nga ang gamit. So you have to wrestle with that. Pero dahil si Pablo sabi niya in likeness, therefore you cannot equate totally and say in a same way that si Kristo yung human nature niya ay same na kagaya natin kasi ang ginamit nga ay exact. Balik ko sa iyo, partner.
0: That's right. Ano? Napakalinaw mga ka-reasoning kung narinig niyo po ang explanation ni ka-reasoning John Mark na kung saan ay sinasabi niya na hindi po natin kaparehas ng pagkalaman or pagkatao ang atin pong Panginoong Hesus. Ano? Kasapagkat sinasabi po doon yung salitang likeness na kung saan pag sinabi pong likeness ay hindi po yun same. No? Ang ginamit ni Apostol Pablo na salita ay hindi sinabi na parehas kundi sabi niya nag-anyong tao. Ibig sabihin po, it seems, ano, mukha lang pero hindi po parehas. Magkaiba po yung likeness, yung sinasabi doon na na yung hindi siya parehas, magkaiba po 'yun at magkaiba po yung nag-anyo lamang. Nagkaanyo po ibig sabihin, hindi meron siyang talagang tunay na anyo, no? Ibig sabihin nag-anyo siya, meron talaga siyang hindi kaparehas doon sa kinukuha niyang anyo. No? So, yun po yung pinakamababaw na paliwanag dito sapagkat huwag po tayong magkakamali, ano, mga ka-reasoning, sapagkat isang danger po sa atin na sasabihin po natin na ang ating Panginoong Hesus ay kaparehas po natin ng nalaman, kaparehas po natin ng pagkatao. Napakalaking delikaduhan yan. At dyan po nanggagaling yung kaisipan ng mga tinatawag po nating last generation theology sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay makasalanan din katulad natin. Nag-anyo siyang tao ngunit napagtagumpayan niya ang kanyang laman at ngayon siya ay naging perfect. Kaya ngayon pwede tayong maging katulad ng ating Panginoong Hesus na mapagtagumpayan natin. Hindi po 'yon ang tinuturo ng Biblia. O maging ina-affirm po 'yan ng reasoning from the scripture na hindi po 'yon ang atin pong katuruan. Ngunit ang atin pong katuruan, mga ka-reasoning ay hindi po natin kaparehas. Mamaya i-expound po natin 'yan. Siya? Ayan, mamaya po ay titignan po natin pagdating po sa tinatawag nating the wider context. Si ka-reasoning John Mark in-explain niya sa atin yung tinatawag nating word study. Doon lang siya sa teksto, hindi po siya umalis doon. Ngayon, i-co-confirm po natin yan doon po sa tinatawag nating immediate context. So, sa immediate context po ba, pinapatunayan. Kung titignan po natin doon sa susi ng talata po natin sa Roma 8, Kapitulo 3, gusto ko pong basahin ang pinakaunang praise na binanggit ni Apostol Pablo dito sa talatang 3. Sabi niya, hindi nagawang alisin ng kautusan ang kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kainaan ng tao na sundin ang kautusan. So, sinasabi po doon na ang isang tao ay mahina. At dahil mahina ang isang tao, hindi niya kayang sundin ang kautusan. Ngayon, kung kaparehas, kasi yung ina-address po dito ni Pablo, walang iba kundi tayo. Tayo na kung saan ay nanggaling tayo kay Adan. Na kung saan, kung galing po tayo kay Adan, ibig sabihin nanggaling po tayo sa isang amang makasalanan. So, sinasabi rito na hindi kayang sundin ang utos sapagkat tayo ay nasa makasalanan, dahil tayo ay makasalanan, tayo ay mahinang tao, at dahil tayo ay mahinang tao, hindi natin kayang sundin ang kautusan. Ngayon, mga ka-reasoning, kung ang ating Panginoong Hesus, kinuha niya ang parehas na katulad nating tao na isang makasalanan, ibig sabihin kasama ang ating Panginoong Hesus na hindi rin niya kayang sundin ang kautusan. Kung susundan ko ang kaisipan, mga ka-reasoning, na ang ating Panginoon ay kaparehas po natin na laman.
1: Na exact.
0: Partner. Na exact. Pagka exact yung ating pagkapareha sa atin, kasama ang ating Panginoon na hindi niya rin kayang sundin ang kautusan na ito. Pero ako ay naniniwala, mga ka-reasoning, at kahit kayo, na ang ating Panginoong Hesus ay nasunod niya ang buong kautusan. At siya nga po yung dulo ng kautusan. Ibig sabihin, siya yung end. Ibig sabihin, hindi end na inalis na yung kautusan, kundi siya yung fulfillment ng kautusan. At sabi po sa verse 7 ng Roma 8, Kapitulo 7, sabi po niya, sapagkat ang taong sumusunod sa nais ng kanyang makasalanang pagkatao ay kalaban ng Diyos. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magawang sumunod. Would you imagine? Yung tao po, yung taong katulad po natin, yung atin pong pagkatao, ay hindi po kayang sumunod sa Diyos at talagang hindi magawang sumunod. Ibig sabihin, kung exact na kaparehas natin ang ating Panginoon Jesus, kasama po ito, nakasama rin siya sa kabilang na talagang hindi niya magawang sumunod. So, ibig sabihin lang, mga ka-reasoning, napakasimple lang ang ibig po naming sabihin. Ang ating Panginoong Hesus ay nasunod niya ang kautusan. Tayo, hindi na, kahit sinong tao sa mundo, maliban ang ating Panginoong Hesus, ay hindi natin kayang sundin ang kautusan. At dahil tayo ay namumuhay na isang makasalanan, at dahil tayo ay galing kay Adan, ibig sabihin, hindi natin kayang sundin ang kautusan at kahit anong gawin natin ay hindi talaga natin kayang masunod ang Diyos at ang kautusan. Ngunit, napaalala ko pong bawat isa, kinaya po yan ng ating Panginoon. Nagawa niyang sundin. In fact, sabi po nga po ng Biblia, siya ang katapusan. Siya yung fulfillment, yung end ng kautusan. So, nagsasabi po niyan, mga ka-reasoning, sinasabi lamang po niyan na hindi po exact na kaparehas po natin ang ating Panginoong Hesus. Iba po yun. Unique po ang ating Panginoong Hesus. Special po siya. Iba po ang kanyang pagkaanyong tao. mamaya po ay liliwanagin niya ng aking partner at sasabi niya kung anong pagkataon ni ng atin pong Panginoong Hesus. Pero tama po, yung sinasabi ng aking partner doon sa word study, ang resulta niya doon sa likeness ay hindi po parehas dahil ang ginamit na salita ay likeness na kung saan ang likeness ay hindi parehas. Bagamat mukhang parehas, pero hindi po parehas na parehas. Hindi po exact, ano? At dito po sa ating contextual analysis, tinitingnan po natin yung immediate context, ay lumalabas nga po na talagang hindi talaga pwede ang Panginoong Hesus ay maging katulad natin sapagkat hindi niya kayang sundin ang kautosan kung magiging katulad natin. So ibig sabihin, hindi po natin katulad ang ating Panginoong Hesus. Kaya po unique ang ating Panginoong Hesus. Hindi po natin ikumpara yan sa ating sarili. Ano, sa ating pagkatao. Ayan, napakalinaw po mga ka-reasoning ano. Ngayon, natapos natin yung word study at natapos din po natin yung immediate context. Ngayon, pupuntahan po natin yung tinatawag nating the wider context. Ang buong Biblia po ba ay sumasang-ayon sa interpretasyon sa Romans 8 chapter 3? At ngayon ibibigay ko po sa aking partner.
1: Yan. Bago ako pumunta doon partner, ay yes, gusto partner. gusto kong banggitin, baka sabihin nila, mm-hmm. So kung hindi natin kayang sundin ang kautusan, ay bakit natin ito pinapasunod?
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang madalas na naririnig ko. Mm-hmm. Now, when you read, mga kapatid, yung banal na kasulatan and the purpose of Christ incarnation, ay hindi lang po siya example natin. Yung obedience ni Christ is our example to obey the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Example po natin yon. Pero hindi lang po siya doon. Hindi lang po siya example. He is also our substitute. In that sense, yung obedience natin sa Panginoon, na hindi po ito counted as merit, lagi nating binabalik-balik ito partner, na para bang in your own works. But this itong pagsunod po na ito, mm-hmm. ito po ay by the grace of the Lord, na kung ma-fall ka man sa hindi mo fully and perfectly na pagsunod sa kautusan na yon, the righteousness of Christ, the substitutionary death of Christ, and yung kanyang life as fully na nag-obey ng kautusan ay bumabalot sa iyo bilang kanyang anak dahil siya ang iyong substitute at siya ang iyong savior.
0: Mm-hmm.
1: Now, I will go to ang sinasabi mong partner kanina
0: sa wider
1: na pag-aaral. Pag binasa po natin yung salitang of course, wala naman talaga tayong mababasa na salitang incarnation.
0: Mm-hmm.
1: Pero we all know and believe na Christ ay si Kristo ay nagkatawang tao. Of course, some portions ng mga mananampalataya ay hindi naniniwala dito. But mm-hmm. when you read John chapter 1 verse 14, ito po ay clear. Nang sabi po dito, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Pag binasa po ninyo ito, meron pong interesting word na binabanggit po dito si John. Well, si John ang nagsulat ng unang Juan. Pag binasa po ninyo doon, meron siyang dinidibank na teorya na parabang itong naniniwala na tawag dito na hindi naniniwala na si Kristo talaga yung nagkatawang tao.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ina-address din ni Paul at ina-address ni John. Merong term dito na interesting partner. Ang sabi, the Word became flesh. Eginito, which means, then pagdating dito sa baba, which means became, yung salitang eginito. Then pagdating dito sa baba, ay binabanggit yung salitang monogenes.
0: Mm-hmm.
1: Yun po ay term wherein to describe. Ito yung dito nang gagaling partner. Baka sabihin ng ating mga ka-reasoning ay ini-invento natin yung salitang uniqueness ni Jesus, no? Na yung salitang monogenes is from the very word wherein dito nang gagaling yung salitang unique, one of a kind, no? One of a kind, and he is unique. Yung monogenes dito, hindi ito partner yung term na, 'di ba, yung mga translations natin ay only begotten.
0: Mhm.
1: Yung salitang only begotten ay pag binasa po ninyo yung mga new translations natin ngayon, wala na pong begotten na nakalagay, only na lang. Which means referring to Christ as unique Son of God. Unique Son of God, monogenes. hindi bigatin kasi wala naman, hindi naman po ito sa, galing sa salitang genao, which means to beget. Hindi po galing doon. So, ito pong salitang monogenes, from the very nature of it, of this word, this is means uniqueness. The unique son of God. And then when you go to another term partner to describe the uniqueness of Christ, is meron ding term na prototokos. Mm-hmm. Yung salitang firstborn of all creation. Superiority and supremacy po yun. Mm-hmm. Yung term po na yun. That's uniqueness term given only na pag-describe sa ating Panginoong Jesus, the supremacy of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, ibig sabihin ba nito pag si Christ ay hindi fully in the same or exact na sa atin, hindi na ba siya tao? Kasi narinig kayo ito, partner, na kung si Kristo ay hindi sinful flesh, hindi sinful nature ang kanyang kalalagayan, hindi siya tao, hindi siya totoong tao. That's wrong. Kasi yun nga ang ginagard ni Pablo.
0: Hindi kailangan maging makasalanan para
1: kung
0: maging
1: yun
0: tao.
1: Ang argument natin, partner, kailangan nating i-argue na si Adam, mm-hmm, bago siya magkasala, hindi siya tao. Mm-hmm. Kasi kung ikakabit mo lang ang sinful nature para maging truly man, mm-hmm, therefore hindi truly man si Adam, mm-hmm, which is sa kanya wala siyang in all ways he is perfect, and yet doon sa kanyang pag-disobey nagkasala ang marami, no, ipinanganak bilang makasalanan. Now this term, partner, yung salitang in the likeness of sinful flesh, yung salitang flesh, lagi to it determines, pag binasa po ninyo yung Romans, yung buong book of Romans, it determines yung salitang flesh is defined according to its context. So dito po, dahil yung salitang flesh, sinful flesh, ay nakakabit sa salitang likeness, no? Ito po ay hindi po natin pwedeng i-equate si Jesus as exact. So paano natin i-describe ang uniqueness ng nature ng ating Panginoong Hesus? Si Kristo po ay i-describe natin in a way that he received some of the postful nature, yung innocent infirmities. Ibig sabihin, yung before sin, yung innocent infirmities present sa kanya. Dahil wala po siyang inclination to sin or propensities to sin. Ang kanyang kwandoon, partner, hindi doon sa evil desires, yung binabanggit mo kanina. Mm. Wala siyang evil desires na kagaya natin na merong evil desires. Lagi natin itong inuulit-ulit. Tinampunin niyo ang bata, i-cultivate ninyo ang bata in a very way kung the best way possible na kaya po ninyong gawin. Pero yung bata, in one year old, tinampunin niyo yung kanilang nature, nagmamanifest doon yung kanilang pagiging dumadamot sila. No? Nag-aagaw ng laruan na hindi kanila. No? Nakikipag-away. So, saan yun ang gagaling? That's not only by choice. That's by very nature. Kasi yun ang inclination ng tao. Mula nung sila po ay of course, ay ipinanganak sa nature ng pagiging makasalanan. So, ano po siya? He received some of the postful nature, innocent infirmities, but not the full postful nature, yung sinful propensities. Wala po yun kay Kristo. He received the weakness, but not the wickedness from the fall. He was deprived, but not depraved. Siya po ay affected by sin, but he is not infected by sin in his nature. Amen. Hindi dumadaloy sa kanya. Sa kanyang mga ugat ang pagiging makasalanan. You will see it, no? Mismo sa incarnation, partner, ng ating Panginoong Hesus. Anong incarnation ng Panginoong Hesus? It's very mystery yung kanyang incarnation. So, bagong-bagong bakit mo siya i-equal sa iyo na ikaw, iba ang way kung paano ka pinanganak. Tapos ako, iba, pareho tayo ng way kung paano tayo pinanganak at paano tayo nabuo. Si Kristo iba. His incarnation is unique. And his incarnation is like us but not the same.
0: Partner. Yan. Thank you so much, no. Napakaganda ng pagpapaliwanag ng akin pong partner ka-reasoning John Mark, na kung saan ay sinasabi po niya na hindi po talaga natin kaparehas, no. Titignan po natin yung salitang egeneto, yung the word became flesh. Yung sinasabi doon, yung egeneto, unique na po yun. At tapos sinabi niya yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus ay unique din, kasi wala naman siyang ano, hindi naman siya katulad po natin na yung nanay at tatay ay nagsama ang kanilang cell at naging tao. Hindi po ganun ang pagkakalikha rin ng atin pong Panginoong Jesus. So, he is very unique. Ano? At sabi po ng aking partner kanina, gusto kong idiin yon, na hindi mo kailangang maging makasalanan para maging tao. Sapagkat ang mukha lang na pagka sinabi po nating tao ay makasalanan, pero hindi po nangangahulugan, pero ang original na tao ay hindi po makasalanan. Unang-una po, ano, si Adan. Nung siya po ay nailabas sa daigdig na ito, nung nilikha po siya ng Diyos, alam po ng bawat isa sa atin, hindi po siya makasalanan. At walang kahit na anong bahid ng kasalanan sa kanyang buhay. Ngunit, nung nagpatuloy ang kanyang buhay dito sa mundo na ito, siya ay nagkasala at naging makasalanan. Kaya po sinasabi ng ating ng banal na kasulatan sa wider context, yung pinag-uusapan po natin kanina sa Roma 8 kapitulo 3, na kung saan the sinful flesh kinuha daw ng ating Panginoong Jesus at siya ay naging anyong isang makasalanan, no? Pero yung sinasabi doon ay nag-anyo lamang at hindi siya talaga isang makasalanan. At ngayon, mga ka-reasoning, ano, sasabihin ko po sa inyo na itong si Adan ay tinawag po siya noon na Adan, na galing sa Diyos, na likha, na walang kasalanan. At dito po sa Unang Korinto kapitulo 15 versikulo 45, gusto ko pong basahin sa inyo po ito. At sinabi na sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, tama? Ang unang tao. Ngunit ang huling Adan, oh, meron palang huling Adan. Itong Adan na una, na binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan, ibig sabihin, merong pangalawang Adan, the second Adam, na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Ooh, no? So ang ibig sabihin, mga ka-reasoning, itong si Kristo, siya pala ay isang pangalawang Adan. Ano po bang ibig sabihin noon? Ganito po yan, ano? Gusto ko pong ipaliwanag. Itong si Adan nung pinanganak, walang kasalanan, tama? Ngunit nagkasala. Pero ang kanyang original ay hindi makasalanan. At nung pinanganak at nung dumating ang ikalawang Adan, ibig sabihin, itong si Jesus, wala ring kasalanan. Kasi parehas po sila, tinawag silang Adan. Ano? Ngunit ang pagkakaiba nila, itong si Adan, pinanganak nung panahon na walang kasalanan, ngunit sa pagtakbo ng panahon niya, sa buhay niya, siya ay nagkasala at naging makasalanan. Unique po ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi siya ay pinanganak na walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan, ngunit namuhay sa mundong makasalanan. Alam niyo, mas mahirap po ang kalagayan ng ating Panginoong Jesus, sapagkat napapaligiran siya ng kasalanan. Ngunit, sabi po ng salita ng Diyos, hindi po siya nagkasala. Hindi po siya nakagawa ng kasalanan. Kaya po ang atin pong Panginoong Jesus, mga ka-reasoning, ano, ay kaparehas po siya ni Adan. He is the second Adam doon sa nature na wala siyang kasalanan. Kaya po hindi po natin pwedeng sabihin ng ating Panginoong Jesus ay hindi po natin pwedeng sabihin ng ating Panginoong Jesus ay kaparehas din po nating kasalanan dahil siya ay tao. Kaya sabi ng aking partner, hindi mo kailangang maging makasalanan para maging tao, kasi ang original na tao ay hindi makasalanan. Isang talata na lang po, ano, sa Unang Pedro kapitulo 2 versikulo 22. Ito po ang sinasabi. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ang tinutukoy po rito, sabi po rito, gusto ko pong basahin yung bago noon kasi walang nabanggit kung sino to. Sabi niya, sa verse 1, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni, sino? Ni Kristo. Verse 1 ng Unang Pedro kapitulo 2. tulala natin si Kristo. Sa verse 21 ito po pala, I should say, ano? At doon sa verse 22, yung karugtong puno, sabi niya, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. So malinaw po mga ka-reasoning ano ng ating Panginoong Hesus ay wala pong inclination sa kasalanan, ni wala po siyang bahid sa kasalanan, ngunit namuhay siya sa mundong makasalanan. Ang kagandahan po nito, ano, ang ating Panginoong Hesus ay pinadala po sa atin upang ano, upang tayo na hindi po natin masunod-sunod ang Diyos, hindi po natin masunod-sunod ang kautusan, ay masunod po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat binigay niya ang banal na Espiritu, na dahil sa banal na Espiritu na ito, ay nasusunod po natin ang kalooban at ang kautusan ng Diyos. Yan po yung napakaganda, no? Sapagkat sa pagparito po ng ating Panginoong Hesus ay tinulungan po tayo, binalot po tayo ng kanyang katuwiran. Hindi tayo pwedeng maging mabuti at hindi natin kayang maging mabuti. Ngunit binalot tayo ng katuwiran ng Diyos. At nung binalot tayo ng katuwiran ng Diyos, nagkaroon na tuloy tayo ng kakayahan, hindi ng ating sariling kakayahan, ngunit kakayahan ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang kasalanan at masunod natin ang hindi natin masunod-sunod na kautusan. No? Kaya po ang reasoning from the scriptures, naniniwala po na kailangan na tayo po ay dapat sumunod sa kautusan. Hindi dahil sinasabi natin na hindi natin kayang sundin, masusunod po natin ang kautusan ng Diyos. Pero hindi sa pamamagitan ng ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. So ito po yung kagandahan. Dagdagan ko po, ano? Medyo sumegue po ako ng konti. Bagamat kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan, at na-miss po natin at hindi po natin nasunod at nagkasala po tayo sa atin pong nature na ito na sumusunod tayo sa Diyos. Nagkasala po tayo. Sabi po sa unang Juan 1:9, sabi niya na isabihin lang daw po natin ang ipahayag natin sa ating Panginoon ang ating kasalanan, at sabi niya siya ay faithful na papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. What a wonderful, napakaganda po ang mga ka-reasoning, ano? Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay unique po yan siya, ano? Hindi po siya yung katulad po natin, ano, na makasalanan, kundi nag-anyong kasalanan lamang. Ngunit ang atin pong Panginoong Hesus ay nabuhay po na walang kasalanan, at siya po ay namatay na walang kasalanan, ngunit dinala niya ang ating mga kasalanan. At nung dinala po niya ang ating mga kasalanan, siya po ay naging kasalanan, hindi po naging makasalanan, kundi siya po ay naging kasalanan. Kaya po nabanggit niya kung na bakit pinabayaan siya ng Ama, dahil siya po ay naging kasalanan na. Ayan po, no? Napakaganda ng ating nagpagaganda po ng trabaho, ng role ng atin pong Panginoon Jesus, even ang kanyang sacrifice, talagang napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Ano? At ngayon po, no, mga ka-reasoning, malinaw po sa atin. Ngayon, ibibigay ko po sa aking pong partner sa kanya pong konklusyon at sa kanya pong panghuli na sasabihin, partner.
1: Yan. Yung salitang naging kasalanan, partner, ito po ay hindi in a sense na siya po ay nag-commit, kagaya ng binabanggit kanina ni partner. Kundi yung kasalanan natin ay ibinilang na kanya.
0: Yan.
1: Upang yung kanyang katwiran ay maibilang na atin. So dalawa po ang pinanggalingan ng ating kaligtasan. We are saved not only by the death of Christ, but we are saved as well dahil sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo.
0: That's right.
1: Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Dahil meron pong actual righteousness or actual na katwiran na inilalagay sa iyo kapag ikaw ay sumasampalataya. At yung actual na katwiran na yon ay ang actual na pagsunod ng Panginoong Hesus sa mga utos ng Ama at nanatili sa pag-ibig ng Ama. Kaya I concur with one author, partner, na nagsasabing sa talata, sa kanyang sinulat, na hindi natin pwedeng, we should be careful in any manner, na kailangan maging careful tayo na i-equate or i-equal natin ang human nature natin sa human nature ni Christ.
0: That's right.
1: Because again, the nature of His coming is different kung paano po tayo naging tao.
0: That's
1: the
0: right.
1: Nature of Christ coming sa kanya pong pagkakatawang tao ay from the word monogenes, unique, and prototokos, supreme and superior sa ibang paraan when it comes to mission and life and ministry of Christ. Si Kristo po ay tunay na tao. Hindi po questionable yon.
0: Mm-hmm.
1: Siya po ay tunay na tao. Yun po ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 3. Pero wag po natin i-equate. Ito rin ang iniiwasan ni Pablo, kaya merong term na likeness. I-equate si Kristo sa word na sameness ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Dalawa ang ginagard ni Paul. Extreme idea na si Kristo ay appearance lang ng nung siya ay nagkatawang tao. Mere, parang mere lang, hindi talaga totoo. Yun ang sinasabi, dinidebunk niya. Pero ginagard niya rin po yung kanyang mga audience in that time na huwag mag-iisip na si Kristo ay equal sa pagiging makasalanan by putting the word likeness at hindi sameness.
0: Amen. Thank you so much. Napakaganda ng atin pong usapin at napakaganda po ano ng banal na kasulatan, sapagkat hindi po magkakamali ang banal na kasulatan. Kaya po mali po yung ating isipin na ang ating Panginoong sa katalanan din katulad natin dahil siya ay nag-angyong kasalanan, ano? Kaparehas natin siya. Mali pong isipin 'yon. At ngayon ang ating Panginoong Hesus napagtagumpayan niya ang kasalanan. Hindi na siya nagkasala, naging absolute perfect siya, naging sinless po siya. Ano, yun ang ating kaisipan. Kaya kaya rin po nating gawin yun. Nako, yan po yung napakalaking pagkakamali po na iisipin po natin. Katulad po ng mga last generation theology, nalulungkot po ako, no? Sa tuwing sinasabi po nila na darating ang panahon, tayo po ay magiging perfect, magiging sinless, sabi niya. Nako, nakakatakot po yun. Kasi never pong mangyayari po yun. Mangyayari lang pang po yun pag tayo na po ay nasa glorified body. Yun po mangyayari ang bagay po na yan. Ano? Kaya po, mga ka-reasoning, bagamat tayo po ay makasalanan, ngunit tayo po ay nagtatagumpay sa kasalanan, hindi sa pamamagitan ng atin, kundi sa pamamagitan ng banal na spirito. At ito po yun, ano? Alam niyo po ba na tayo po ay nagiging kumbaga ang sense po ng ating pagiging perfect ay hindi po yung sense ng perfect na kaya po nating maging perfect by works. Hindi po yun, ano? Kundi ang sense ng ating pong pagiging perfect ay yung kapag humingi po tayo ng tawad sa atin pong mga kasalanan, doon po tayo napapatawad at doon po tayo nagiging unblemished. Ibig sabihin, doon po tayo nagiging karapat-dapat kasi humihingi na po tayo ng tawad. Yun lamang po yun. The more, kasi alam nyo, di ba partner, ano? The more malapit ka sa Panginoon, the more nga na nakikita mo na makasalanan ka eh. Oh, yun yung nakakaano po doon, kaya never po talaga na talagang ma-attain po natin yung perfection or yung sinless nature, ano po. Kaya maraming salamat po. Ang atin pong topic ay Romans chapter 8 verse 3, na kung saan ay nagsasabi po na hindi po natin exact na kaparehas ang ating Panginoong Hesus, ano? Kundi nag-anyong tao lamang, mukha lang kaparehas, pero hindi po natin exact na kaparehas. Unique po ang nature ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po. At bago po tayo magpaalam, ay nais ko pong ibigay sa akin pong partner para po ibigay niya ang huling panalangin. Partner.
1: Last phrase, partner, bago ko manalangin. Please. Dito po natin malalaman na si Kristo ay talagang Savior natin at hindi nangangailangan ng Savior. Na si Kristo talaga ay masasandala natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, salamat po sa pag-aaral sa pagkakataong ito. Manahan po ang karunungan sa bawat isa sa amin. Pinatawad kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, at naway patuloy kaming gabayan ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu sa pangalan ni Hesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po at makita-kita po muli tayo sa atin pong programa MWF Monday, Wednesday, Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
0: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan
4: kay Jesus. Mayroong tanging
0: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
5: Lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos.
6: Dahil dito ay nangangailangan tayo ng pagpapatawad at kaligtasan sa ating mga kasalanan.
5: Ngunit paano nga ba tayo makakaranas ng kaligtasan? Saan nga ba natin ito matatagpuan?
6: Sa gabing ito ay ating aalamin ang sagot sa mga tanong na ito. Dito sa ating programang
5: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa pangpitong gabi ng amin pong programa, ay muli po kaming lumalapit sa inyo. Muli po naming tinataas ang inyo pong banal na pangalan at nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pakikisama sa amin. Sa gabing ito, O Diyos, ay pag-uusapan na naman namin ang isang makabuluhang paksa patungkol po sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin at sa inyong dakilang habag. Kaya po tulungan po kami na maunawaan ang mga salitang ibabahagi sa amin ng inyo pong tagapagsalitang si Pastor Francisco. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayong gabi,

Ang Diyos ay sagana sa pag-ibig, dakila sa kaniyang pag-ibig sa atin, at ito ay kaniyang pinaraan sa pamamagitan ng pagpapamilya. Kaya nga ang seryeng ito na makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay espesyal na ating ipinahayag ngayon, ating ipinangaral sa pamamagitan ng Biblia na ating matutunan na ang pamilyang ito ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Mahalaga sa ating Panginoong Diyos ang pamilyang ito, kung paano niyang itinayo noong una

panahon ni Adan at ni Eva. At ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon na ating tinatamasa ang patnubay at pagpapala ng Diyos sa bawat tahanan. Sa nakaraan ay ating pinag-aralan ang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli, resurrection. Ang kamatayan ay tunay na karanasan ng tao. Ito ay hindi lingid sa ating mga panmata, sa ating paningin. Kaya madali lang itong tanggapin. Ang mga patay ay nasa kanilang libingan ngayon. Iyan ang aral ng banal na kasulatan na ang mga namamatay ay nananatili hang sa kanilang libingan at sila ay mabubuhay lamang sa second coming. Ang second coming ang bubuhay sa mga patay. Bubuhayin na walang kasiraan at dadalhin sa langit. Yan ang ating pag-aaral sa nakaraan upang ipakita ang reunion ng bawat pamilya. Kaligtasan ng pamilya. Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ang priority sa lahat ng ating pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kasalukuyang panahon ng ating kinabubuhayan. Pahalagahan natin ang kaligtasan ng ating pamilya higit sa lahat. Narito ang salita ng Panginoon na nasulat sa aklat ng Epeso 2:8, sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay una, kaloob ng Diyos. Subalit kailangan na ito ay ating abutin sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng tao ay binibigyan ng Diyos ng kaligtasan. Libre, walang bayan. Ang mahalaga sa atin ngayon na ating aksyon, na ating gagampanan, tanggapin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tagapagligtas, ito ay ipinangako sa atin sa aklat ng Mateo 1:21. Ganito ang mababasa. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang Panginoong Jesus, tinawag siyang Jesus. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin nito ay tagapagligtas. Ang salitang Jesus mismo ay nangangahulugan ng tagapagligtas. At sino ang kaniyang ililigtas? Ang kaniyang bayan. Itong kaniyang bayan na ito na tinutukoy ay lahat ng mga tao na tatanggap sa kaniya bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Sila na kumilala sa kanilang mga kasalanan. Sila na nag-iwan ng kanilang mga kasalanan. At inangkin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus na kanya at tanging kaligtasan na kaloob ng Diyos. Hula sa tagapagligtas. Sa aklat ng Isayas sa Old Testament ay nasulat na ang mga hula at pasubali na ang Panginoong Jesus ay lilitaw upang maging manunubos. Sa pamamagitan ng mga propesiyang ito ng matandang tipan, ay naghahayag na at nagpapakilala na na ang manunubos na magdadala ng ating mga kasalanan ay nasulat na. At yan ay sa aklat ng Isaiah 53:8. Ang aklat na ito ng chapter 53 ng Isaiah ay aklat na nagsasabi ng pagmamalasakit at pagdurusa ng ating Panginoon mismo upang tayo ay maligtas. Ganito ang pagkasulat. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. At tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Tingnan ninyo ang pagkakadala at ang pagkakahanay ng kaniyang ng salita ng Biblia. Tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita? Opo, sa dami ng tao sa ibabaw ng lupa, ilan lamang ang nagbabasa ng banal na kasulatan?
at nakikita nila ang kwento at kasaysayan ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus. Sa ating unang pananampalataya ng simbahang Katoliko, palagi tayong mayroong karanasan ng Semana Santa o mahal na araw upang alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Maraming mga selebrasyon na nagpapakita at nagpapaalala sa atin ng ating pagkamakasalanan at gayon din ng ating Panginoon ng kaniyang pagdurusa at kahirapan upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang kaniyang kamatayan sa krus ay siyang naghiwalay sa kaniya sa lupain ng mga buhay. Iyan ay isang pagpapaalala para sa atin ng dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil saan yon? Bakit tiniis ng Panginoon ang labis na paghihirap na kagaya noon? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Itong ating kasalanang ito, itong ating masamang ginagawa na ito, ay bawat isang kasalanan, bawat isang pagkakamali, ito ay katulad ng isang palo, isang hampas sa katawan ng ating Panginoon. Bawat mali at kasalanang ating ginagawa ay nakakatulad ng isang latay sa katawan ng ating Panginoon. Ang kanyang mga galos, ang gasgas ng kanyang katawan at ang malalalim na mga sugat ng tinik sa kanyang ulo ay kanyang tiniis at binata dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung ating aalalahanin palagi at uunawain natin at ating pagbubulay-bulayan ang kahirapan na dinala ng Panginoon sa kaniyang pagpapasan sa krus, sa pagpapahirap ng mga sundalo at sa pagsigaw ng mga taong walang pagpapahalaga sa buhay, ay maaalaala natin na itong kasalanang ito na ating ginagawa ay siyang kadahilanan ng lahat ng pagdurusa ng ating Panginoon. Ganito pa inilarawan sa talatang 9 ng Isaiah 53. At ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kaniyang bibig. Ang mga talatang ito'y naglalarawan at nagpapaalala na samantalang ang Panginoon ay nakapako sa krus, mayroon siyang dalawang kasama na makasalanan. Ang isa ay nagsalita, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba diyan? Iligtas mo ang sarili mo at pati kami ay iligtas mo." Ang isa naman ay sumagot, "Ikaw ba ay hindi pa nahahabag sa kalagayan nating ito? Tayo'y makasalanan na dapat mamatay sa ganitong paraan. Subalit ang taong ito ay walang kasalanan at hindi karapat-dapat sa ganitong kamatayan." Ang sabi ng pagpapatuloy pa niya, "Alalahanin mo rin naman ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot ang ating Panginoon, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso ng Diyos." Opo, ito ang tinutukoy ng Biblia na isang lalaking mayaman sa kaarawan ng kaniyang kamatayan. Mayaman siya dahil tinanggap niya ang Panginoon bilang kaniyang personal na tagapagligtas bago nalagot ang kaniyang hininga. Sama-sama silang tatlo sa kamatayan sa krus. Ang isa ay walang pag-asa at ang isa ay punong-puno ng pag-asa. Ginawa nila ang libingan ng ating Panginoon kasama ng mga makasalanan. Bakit? Doon siya pinatay sa bundok ng Golgota, na doon ay pinapatay ang mga taong mga masama, mga nagre-rebelde sa gobyerno ng Romano. Ito pa sa talatang 10 ng Isaiah 53, kung paanong inilarawan ang ating Panginoon. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan
at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Gayon may kinalugdan ng Panginoon. Yung makita ng ating Ama sa langit na ang kanyang anak ay nandoon sa krus na nakabitin, pinapagdilim niya ang Jerusalem. Isang masikip na kadiliman ay naranasan. Bagaman sinabi ng kasulatan, kinalugdan ng Panginoon. Iyon ay isang mabigat na tanawin para sa ating Ama na nasa langit, sa ating Diyos Ama, na matanaw ang kaniyang bugtong na anak sa isang kalunos-lunos at kahabag-habag na kalagaya. Kaya nga sinabi sa aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Itinanggap ng ating Diyos Ama sa langit na malaya sa kaniyang kalooban ang kamatayan ng kaniyang bugtong na anak. Para ano? Upang tayo ay maligtas. Nalagay ang ating Panginoon sa matinding pagdurusa, sa matinding kahirapan, sa matinding trauma ng damdamin at isipan. Sa isang nakapapagod na paghihirap na napakatagal na agonia bago dumating ang kanyang sandali ng kamatayan. Lahat ng yan ay alang-alang at handog dahil sa ating kasalanan. Kung tatanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang sabi dito, kung tatanggapin nating handog sa ating kasalanan ang kamatayan ng ating Panginoon, ito ang isang gantimpala. Makikita niya ang kanyang lahi. Ganun pala, maski pala sa kaligtasan, maski pala sa pagtanggap natin kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, narito pala ang pamilya. Makikita niya ang kaniyang lahi. Makikita niya ang kaniyang pamilya na itinayo. Sa inyo na mga magulang na kumilala sa ating Panginoon, narito ang isang lihim ng kasulatan ay ating binubuksan sa inyo na kung hindi natin namalayan, ang pagkakaroon pala ng magandang pamilya ay kaloob ng Diyos sa isang tao na tumanggap kay Kristo bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Opo, ano kung ibig kong sabihin, nakatala ito sa aklat ng Isaiah 53:10. Maraming gantimpala, kaloob at pagpapala sa isang tao na makilala si Kristo bilang kaniyang Diyos at Panginoon na dapat niyang sambahin at paglingkuran habang nabubuhay. Subalit ang talatang ito ay nagsasabi na ang pamilya, ang isang magandang pamilya ay kaloob ng Diyos sa tao na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ano pang dagdag niyan, nakasamahan? Pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan. Ito ay tanggap na natin na kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas at tayo ay nabubuhay ng maayos, ang mahabang buhay ay kaloob ng Diyos. At ang pagkalugod ng Panginoon, ganun talaga. Kailanman na tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo ay magiging misyonero sa ibabaw ng sanglibutan. Natamasa natin ang kagandahan ng karanasan at kaloob ng kaligtasan. Ito ay bubukal sa ating buhay at isi-share natin, ibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at gayon din sa komunidad, sa ibang tao. Iyan ay gantimpala ng Panginoon. Si Juan naman ay sumigaw, nakasulat sa aklat ng John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ipinakilala ni San Juan ang ating Panginoon. Natanaw niya doon sa pangpang ng ilog ng Jordan. Sumigaw si Juan, narito ang kordero ng Diyos. Sapagkat sa Old Testament, ang kordero na inihahandog, nasusunugin doon sa templo, sa tabernakulo, sa panahon ng Old Testament,
Iyon ang nangangahulugan ng kanilang kaligtasan. Sa panahon ng Ehipto, bago lumabas ang Israelita sa Ehipto, ang bilin sa kanila, kayo'y magpapatay ng tupa at ang kanilang dugo ay inyong ipapahid sa pintuan ng inyong bahay. At sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay lalagpasan ang inyong pintuan upang hindi mamatay ang anak na panganay. Kaya ang kordero na ito na isinigaw ni Juan na nauunawaan ng lahat ng tao na nabubuhay na tagapakinig ni Juan doon sa pangpang ng Jordan, na ito pala ang tinutukoy ni Juan na kanilang tagapagligtas. Maraming nag-aalinlangan sa ministeryo ni Juan. Subalit ang pag-aalinlangan iyon ay limitado lamang. Marami ang taus-pusong naniniwala na si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos. At ang salitang ito ni Juan na kaniyang binitiwan na narito ang kordero ng Diyos ay wala silang magagawa kundi ang tanggapin ng lubusan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan ang pagpapakilala sa ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Sa aklat ng Gawa 4:12. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Talagang sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangang maging normal sa atin, maging ugali natin, maging pangkaraniwan sa ating buhay, na ang pagsamba at pagtawag sa ating Panginoon ay bahagi ng ating araw-araw na karanasan. Iyan ay salita ng pag-asa na maaari nating panghawakan, na itong pangalang ito sa silong ng langit, sa buong silong ng langit, ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya nga ang hindi pagpapahalaga sa kamatayan ng ating Panginoon, ang hindi pagpapahalaga na maglingkod sa ating Panginoon ay nagpapawalang halaga sa ating buong buhay. Mabuhay tayo na nananampalataya at nabubuhay tayo sa pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang susunod na talata ay John 1:12. Ito'y nagsasabi ng kaligayahan na kung tatanggapin natin si Kristo, ganito ang ating magiging karanasan na nakasulat sa aklat ng John 1:12. Dadapuat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Kapag binigyan tayo ng karapatang maging anak, ang ibig sabihin, hindi tayo tunay na anak. Yung karapatang ito ay matatagpuan lamang sa isang maganda at maayos na pamilya. Kung tayo ay tatanggapin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. Hindi ba natin naisip yan na napakagandang pag-asa, karapatan at pagkakataon sa ating simpleng buhay at pagkatao na ito? Napakagandang pagkakataon para sa lahat sa atin. Ang tayo ay maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Ang ating Ama ay ang Diyos Ama sa kalangitan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang ating panganay na kapatid. Iyang mga ganyang pagkakataon ay napakagandang tanawin at pag-asa sa buhay natin. Ang tayo ay miyembro ng napakagandang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Pag-ibig ng Diyos, ito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinag-aralan natin at inihayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus.
ang suliranin natin ngayon sa ating kasalukuyan ay ang ating pagtanggap sa Panginoon. Yun ang question, yun ang tanong. Minsan hindi natin pinapahalagahan. Minsan sasabihin natin, ay sumasampalataya ako, alam ko na yan. Subalit ang ating buhay, ang ating tunay na buhay ay hindi angkop sa karanasan ng isang tao na nabubuhay kay Kristo. Kailangan ang ating pagkatao ay angkop sa isang buhay na sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Dito kasi sa Biblia, sa salitang ito ng Biblia, ng salita ng Diyos, dito'y nasulat ang maraming mga tagubilin kung paanong mabubuhay ang isang mabuting tao, ang isang Kristiyano, tumanggap kay Kristo bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Kilalanin si Jesus at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Kaya ako sa aking pagbabible study, sa aking paghayad, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po nating basahin ang banal na kasulatan para sa Old Testament, sa New Testament. Subalit ang unang kinasulatan ng kasaysayan ito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang apat na ebanghelyo sa New Testament. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yang aklat na yan ay kinasusulatan ng mga gawa at ministeryo ng ating Panginoon. John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ganun pa rin, ano ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng tao? Ang aklat na ito, ang tanging aklat na ito, ang kinasusulatan ng buhay at kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat sa atin ng mga magulang, kung mayroong pagkakataon para sa ating lahat, sa magaling at mabuting parenting, ang aklat na ito ay huwag nating ilalayo sa ating mga anak. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa ating tahanan, sa umaga at saka sa hapon, ay mahahayag sa ating mga anak ang dakilang pag-ibig ng Diyos at gayon din ang pagkakilala sa ating Panginoon. Kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ipinakikilala ng kasulatan na lahat ng tao ay nagkasala. Ipinakikilala na tayo ay walang pag-asa. Ipinakikilala na kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, wala tayong kapag-apag-asa sa kaligtasan. Ang ating kasalanan ay hindi natin kayang bayaran. Subalit narito na ang ating Panginoong Hesus ay nagkaloob sa atin na walang bayad. Ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ang buhay na walang hanggan. Saan tayo lalagay? Ang tayo ay maging makasarili? Saan tayo lalagay? Ang tayo ay maging mapagmalaki? Saan tayo lalagay? Sa itutuloy natin ang ating sarili sa mabuhay ng hiwalay sa ating Panginoon? Ano ang ating kahihinatnan? Ang sabi ng kasulatan, ito ay magbubungsod sa atin sa kamatayan. Subalit narito ang interruption na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Sa gabi-gabi na ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating personal na komunikasyon sa ating Panginoon, sa patuloy nating pagsasaliksik ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng mga aral ng Ebanghelyo, ay nagpapakita na ito na ang panahon na makilala natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. At sa pamamagitan nito'y walang bayad, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sinabi ko sa inyo ang may kinalaman sa kaligtasan. Libre, ginhawa, sumampalataya tayo, magtapat tayo sa Panginoon. Kilalanin natin si Kristo bilang ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang ating sasambahin at paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Subalit mayroon palang ganitong pasubali.
Bagaman ang kaligtasan ay libre, bagaman ang pagkakilala sa Panginoon ay madali at hayag para sa atin, pinapatnubayan pa tayo ng Holy Spirit. Pero may ganitong pasubali ang ating Panginoon. Matthew 7:21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pagkatapos pala natanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ay hindi pala maaaring tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Hindi pala maaari na ang pangalan ng Panginoon ay ating babanggitin sa walang kabuluhan. Hindi pala maaari na gagawin lamang nating bukang bibig ang pagkakilala sa Panginoon at pagkatapos tayo'y mabubuhay sa kasalanan. Hindi pala po pwede yan. Hindi. Ibig sabihin, pagkatapos natanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo ay mabubuhay sa isang buhay na angkop at karapat-dapat at tunay na kalooban ng Panginoon. Pero kung pagkatapos nasasabihin nating Panginoon, Panginoon, at tayo ay mabubuhay sa kawalan ng pagpapahalaga, sa irresponsabling buhay, sa buhay na pawasak, sa buhay na pasira, sa buhay na palungi, at sa buhay na walang pagpapahalaga sa mga makalangit na bagay, ay ibabalik tayo ng kasulatan sa isang walang hanggang kapahamakan at kaparusahan. Opo, mayroong tunay na pananampalataya at mayroon ding peke. Iyan ang maghahatol niya, ang magbibigay niyan ng manda ay ang ating sarili mismo. Kaya lamang ay ating pinag-aaralan ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Lord, Lord. Maging maingat po tayo. Ikalawang Tesalonica 1:8. Ang sabi naman dito, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatang ito ay naglagay ng napakaraming gantimpala at pagpapala sa sumusunod sa Panginoon. Subalit, ang aklat na ito ay kinasulatan din ng mga parusa ng mga taong tumatanggi sa ebanghelyo ng Panginoon. Dito, tumatanggi sa Biblia, tumatanggi sa salita ng Diyos. Mga taong tumatanggi kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ang sabi diyan ay mayroong parusa. Ito ay isang pagbibigay ng pag-aaral upang ipakilala sa atin na ang pagkakilala sa Diyos ay tunay at wagas na dapat nating maging paraan ng pamumuhay. Ano ang mangyayari sa kanila? Ikalawang Tesalonica 1:9, sa pagpapatuloy, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang, pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ipinaliwanag ko sa inyo na mayroong kaligtasan at pag-asa para sa lahat. Kaligtasan at pag-asa para sa bawat pamilya. Na tayo ay maging kaanib ng malaking sambahayan ng Diyos bilang ating Ama sa langit. Subalit ang banal na kasulatan ay kinasulatan din ng pagkapuksa at kapahamakan. Unawain natin ito at ating ipaalam sa ating mga anak. May nasulat din ganito, mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Aklat ng 1 Korintos 6:9. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Kung bakit ang talatang ito ay aking partikular na inihayag sa inyo ngayon, sapagkat ang mga kasalanang nabanggit dito ay may kinalaman sa mga kasalanang sumisira sa pamilya. Hindi nagpapahalaga sa pagkababae, hindi nagpapahalaga sa pagkalalaki, hindi nagpapahalaga sa kasagraduhan ng kasal. Iyan ang laman ng sinasabi ng talatang yan. Ano ang ibig sabihin? Ang panahong ito, ang kasalanan ng sanglibutan ay imoralidad.
mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga magnanakaw, masasaki, mga maglalasing, mga mapagmura o mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Iyan ang mga dagdag na kasalanan. May nakalaan na kaparusahan. Aklat ng Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nangananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa ng nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Binanggit na ang kaligtasan natin ay kay Kristo. Subalit sa tatanggi sa mga duwag ay at hindi mananampalataya, hindi naniwala sa ating Panginoon, ang kanilang bahagi ay ang kapahamakan. Halimbawa ng kapahamakan, binanggit sa Judas 7 ang Sodoma at Gomora. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ang halimbawang ito ay nasulat na mangyayari sa ating sanglibutan. At ngayon ay alam na ng sanglibutan, ng tao sa sanglibutan, na ang mundong ito ay susunugin. Ito ang ating pagpapasyan na gagawin. Piliin mo ang buhay. Deuteronomio 30:19. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo, ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ito ang pagpapahalaga na sinasabi ng banal na kasulatan. Nakasulat yan, piliin mo at ng iyong binhi. Tayo sa ating pamilya ay magpasya na si Kristo at si Kristo lamang ang ating paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Buong pamilya ang panawagang ito. Magpasya tayo sa ating buong pamilya na ang Diyos sa langit ang ating sasambahin, paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Ang pagpapasyang ito ay aking iniiwan sa lahat ng tahanan na sumusubaybay sa ating pag-aaral na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Tunay nga mga kaibigan na gusto ng Diyos na tayo at ang ating pamilya ay makaranas ng kaligtasan. Ayon nga sa aklat ng 1 Timoteo 2:4, ibig ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at magkaalam ng katotohanan. Kung papansinin pala natin yung kagustuhan ng Diyos, ayon nga sa binanggit kanina ng ating tagapagsalita, ayaw ng Diyos na hindi tayo kumpleto na makaranas ng kaligtasan. Yung buong pamilya dapat pala natin ay makaranas ng pagkakataong ito na maligtas sa tulong ng ating Panginoon.
1: Yun nga, galing sa foundation na ang Diyos ang napag-ibig, ay siyang bumuo ng pamilya, siya ang kalooban niya na tayong buong pamilya din ay mga ligtas. At ang kaligtasan ay hindi natin mararanasan sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa at pagsisikap. Ito nga ay kaloob ng Diyos. Ito ay libre at walang bayad. Minsan, no, sa panahon natin ngayon, pag may mga libre, ang haba ng pila, mga ayuda, mga free taste, no, dapat ganun din ang mindset natin. Mga sale, no? Dapat ganun din ang mindset natin sa pagdating ng kaligtasan dahil ito ay libre at walang bayad. Dapat ito din ay asamin natin, no? At kinakailangan lamang natin na tanggapin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos.
0: So, kung titignan nga natin, ano, napakabuti ng Diyos kasi yung kaligtasan, kaloob, ibig sabihin, wala tayong kinakailangan gawin para maligtas. Ito ay gawain ng ating Panginoon. Minsan kasi, nagpupunyagi tayo, ginagawa natin lahat ng ating mga kaya para maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung titignan natin, ang kailangan lang pala natin gawin ay yung alamin, yung kanyang pagligtas at danasin yung biyaya na kanyang binigay sa atin, tanggapin iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung papansinin natin, gaya nga sinabi mo kanina, ang pundasyon ng kaligtasan ay yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Ayon nga yan sa Juan 3:16, na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Kaya nga, tulad din ng ating Diyos, tayo bilang mga magulang ay kinakailangan gustuhin natin na huwag mapahamak yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak. At dahil dito, kahit gaano man kahirap ang pwede nating gawin para lang maligtas, makaranas ng kaligtasan yung ating mga anak, ay gagawin at gagawin natin ito. Kagaya ng ginawa ni Jesus na sakripisyo, ganun din ang mga sakripisyong pwede nating gawin para masecure natin ang ating pamilya at sila ay makaranas ng kaligtasan. Kung titignan natin, makikita natin sa pagliligtas ng Panginoon yung salitang sacrifice, yung sakripisyo, sapagkat yung sakripisyo na ito ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at ito ang magpapatunay na tayo ay kanyang mga minamahal.
1: Sabi mo nga, no, kanina na nagsakripisyo na si Kristo para sa ating kaligtasan. Kumbaga, yung act of sacrifice, yung act na yon ay tapos na. Ang kailangan na lang nating gawin ay tanggapin. At kung tatanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, ay kinakailangan ay ipaghagi din natin itong kaligtasan sa ibang tao, lalo't higit sa ating mga pamilya. Ibig sabihin nito ay sama-sama dapat ang isang tahanan na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Diyos at kanilang tagapagligtas. Isang napakagandang tanawin, no, na ang isang pamilya ay sama-samang makakaranas ng gantimpala na buhay na walang hanggan dahil sila ay sumampalataya sa kaligtasang loob ng Diyos. No? Oh. Yun nga ang sabi natin nung mga nakaraan na sino ba ang pinaka, paano ba tayo maging pinakamasaya pag pupunta tayo ng langit? Yun ay kung ang buong pamilya natin ay sama-samang magtatanggap sa Kanya, sama-samang pupunta sa langit, sama-samang sasalubong at sama-samang tatanggap ng kaligtasan ni Kristo.
0: So the best talaga na makasama natin yung pamilya natin yung wala bang maiwan, no? Napakapangit kasi na may naiiwan, di ba? Kapag tayo ay pupunta ng isang event, for example, maliligo tayo sa dagat, nakakalungkot na merong maiiwan. At yung maiiwan din, malulungkot din siya na hindi siya makakasama. So, mas maganda talaga na yung buong pamilya natin, sama-sama tayo na makakarating doon sa destinasyon na pupuntahan natin. At itong destinasyon ito ay walang iba kundi yung langit na bayan na hinihanda ng Diyos sa sinumang maliligtas. Sa mga tuwid, ang sinumang tumanggap sa Panginoon, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging kasama sa pamilya ng Diyos. So tayo pala, bilang individual na mga pamilya, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, mapapasama tayo sa malaking pamilya ng Diyos. Yung pamilya na kung saan niligtas niya, yung pamilya na kung saan binuo niya, at isang pamilya na kung saan binigyan ng pagkakaisa ng Diyos para tayong lahat ay makaranas ng masaya at masaganang paninirahan dito sa mundo at doon sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. At ito ay nangangahulugan lamang na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay makakaranas din ng maraming pagpapala galing sa ating Diyos bilang ating Ama. Since tayo ay kasama na sa pamilyang kanyang binuo, tayo din ay makakaranas ng mga pagpapalang galing sa Diyos. So ibig sabihin, tayo bilang anak niya, pagpapalain tayo. Kasi wala namang mga magulang dito na iisipin na bibigyan ng masamang mga bagay yung alam mga anak. Gusto ng ating Panginoon na pagpalain lahat ng mga pamilya na narito sa mundo.
1: Tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging kasama ng ating pamilya na sumampalataya at tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang wika nga sa aklat ng Gawa 16:31 at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Dito ay makikita natin na ang Diyos ay natutuwa kapag ang bawat miyembro ng ating pamilya ay maliligtas.
0: So, ibig sabihin pala, ang Diyos, panukala niya talaga na lahat ng pamilya, lahat ng membro ng ating tahanan, maligtas. Ayaw niya na may naiiwan. Gusto ng Diyos na sama-sama tayo, nasasalubong sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagparito. At lahat tayo magkaroon ng masayang reunion doon sa langit na bayan. Mararanasan natin to, may experience natin ito, kapag ang bawat membro ng pamilya, madadala natin sa ating Panginoon. Mga kaibigan, marahil sa gabing ito, meron pa tayong mga kapamilya na wala pa sa pananampalataya. Hindi pa natin kasama sa pananampalataya na meron tayo. Gusto ng ating Panginoon na kasamahin natin sila. Gusto ng ating Panginoon na sama-sama tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan ko, bilang tayo ay mga taong nakatanggap ng biyaya ng pagliligtas na nanggagaling sa Diyos, ay hayaan natin na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagustuhan na isama ang bawat membro ng ating pamilya para sila din ay makaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon at magmana ang bawat isa sa atin ng langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa atin at sa ating mga pamilya. Sa pamamagitan nito, ang ating pamilya ay magiging isang makadiyos at magiging isang magandang larawan ng kalangitan. Kaya kung ating isasummarize yung ating pag-uusap ngayon, ikaw ba, gusto mo ba na yung pamilya mo hindi mo makasama sa langit?
1: Parang nakakalungkot naman.
0: Di ba? So gusto natin na tayong lahat mapunta ng langit. Ako personally, ayaw ko na merong maiwan sa pamilya ko, ikaw at yung ating anak. At yung mag-i-anak natin, gusto ko na makasama sa langit na bayan. Kaya ang lahat po, mga kaibigan, sa atin na gustong makasama ang ating mga pamilya doon sa langit na bayan, hayaan po natin natanggapin ng bawat isang membro ng ating pamilya ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, tayong muli ay pinagpala ng salita ng Diyos at ating naunawaan ang kagustuhan ng ating Panginoon na ang lahat ng pamilya ay makaranas ng kaligtasan at madala niya sa langit na inihanda niya para sa mga naligtas. Mga kaibigan, akin po kayong muling inimbitahan para sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal sa gabing ito, patuloy naming nararanasan ang pagpapala na nanggagaling sa inyo dahil sa mga salitang patuloy naming napapakinggan. Amin pong pinapasalamatan kayo, O Diyos, na sa gabing ito ay pinaunawa niyo po sa amin na kami bilang inyong mga anak, bilang isang pamilya, ay pinagkalooban niyo po, O Diyos, ng biyaya ng kaligtasan upang ang sinumang sumampalataya sa inyo ay makakaranas po, O Diyos, ng inyo pong pagliligtas. Amang banal, dalangin po namin na nawa lahat kami na pamilya, lahat ng mahal namin sa buhay, lahat ng miyembro ng amin pong pamilya ay matanggap kayo sa amin pong mga buhay, at samantalang natanggap namin yung iyong pagliligtas, O Diyos, kaming lahat ay makakasama sa langit na bayan na inihanda niyo para sa mga maliligtas. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Patawarin po kami sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat na kami ay muli ninyong sinamahan sa gabing ito, kung saan ating pinag-usapan kung paano mararanasan ng isang tao ang kaligtasan. Bukas ay samahan ninyo kaming muli dito sa programang
0: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan.

0: Magandang-magandang gabi po sa ating lahat. Eto na naman po tayo sa pinakapaborito niyong palatuntunan dito po sa Adventist World Radio 89.1 FM. And we are coming live from where we are right now. Kasama po natin ngayon sa ating studio, I see Leo. Magandang-magandang gabi po, Leo. At kami po ay live na matutunghayan ninyo sa Facebook at saka sa YouTube. Kami po rin ay naririnig sa ating 89.1 FM. At maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Ngayong gabi po ay meron kaming magandang balita sa inyo. It's the wellness journey. What do we call that? After a year, have you forgotten? O nakalimutan nyo na ba yung pinag-uusapan natin for the whole year? Ipapaalala na muli sa inyo namin kung paano bang humarap sa mga pagsubok sa buhay. Magandang gabi po at kami po ay mapapa sa inyo sa loob ng isang oras. At ngayong gabi ay meron po tayong napaka, sabi ng kanyang friends, chinikan niya siya sa akin ng mga friends niya. Siya daw po ay isang mabait at magaling at jaling tao. Ang kanyang pangalan po, kung si English po ito ay combination ng wise at intelligent, okay? And his name is Sir Prudy. Mamaya ipapakilala ko siya kung sino siya. Magandang gabi po, Sir Prudy. Bumati ka po muna.
1: Good evening. Thank you for welcoming me, Pam, and thank you, Mindful Chats in AWR. I'm privileged to be part of this program.
0: Maraming salamat po sa pagtugon sa aming imbitasyon sa inyo. Kung kayo po ay gustong makipag-engage sa amin sa aming usapin ngayong gabi at kung gusto nyo pong makita at marinig na muli na kami ay binabati kayo, pwede po kayong maglagay ng inyong mga pagbati dito sa aming chat boxes, sa aming Facebook account at sa YouTube. At kung meron po kayong gustong ipadala sa amin sa inyong mga text messages kung wala po kayong mga social media platform. Pero pwede po kaming ma-connect ninyo sa aming line na 0918-944-7891. Ang aming pong number ay 0918-944-7891. Tayo po ay sumandaling manalangin muna bago ko ipakilala ang ating magaling na tagapagsalita ngayong gabi. We will seek the aid of the Holy Spirit through our God, and He will be the one to speak for us tonight. Let's have a very quick prayer po para sa ating simulan ng ating palatuntunan. Magandang gabi, Panginoon. Maraming salamat na muli sa aming magandang pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay dinudulog namin ang aming mga puso at isipan at gusto po naming matuto sa buhay para kayo po ang maging leader at i-guide niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng magandang internet connection at maging maganda po ang masasabi namin sa aming mga pag-uusap at kayo po ay laging bida, hindi po kami. Ito po ang aming samot na langin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tagapagsalita ay, eto na siya. Huwag kayong magugulat kasi siya po, ang magandang pangalan niya ay maganda rin po ang sasabihin natin sa kanya. He is an expert in training and workshops, coaching and mentoring. Nako, parang masarap maging kasama to para ma-widen ang ating horizon. Empowering leadership and development, personal and corporate vision, mission creation. And he is also a classic and biblical DISC, Behavioral Workshop and Coaching, Organizational Development and Team Building. He has those. He has a handful. But he is also an organizational development and leadership specialist with, take note of this, 20 years of experience in behavioral economics and in human character development. Wow. And one of the founders of an organization that deals with emotional, psychological, mental, and spiritual regeneration, kasi nag-degenerate, ngayon i-regenerate natin. Thus, an effective trainer, facilitator, and life mentor, and coach. And he has an academic background both in collegiate and master's in psychology. Ladies and gentlemen, ako po ay natutuan. It's my honor to introduce to you our resource speaker for tonight, Sir Prudy M. Verzo. O, diba? Ang unique-unique ng pangalan niya at ang kanyang apelyido. Magandang gabi uli sa inyo, Sir Prudy.
1: Good evening, Pam, and good evening, everyone, lahat ng ating mga listeners. So, do I need to start now with our...

0: Yes, it's your
1: topic.
0: turn po. It's your turn
1: Okay.
0: po.
1: So, I was approached by Dr. Alfanoso kasi daw ang magandang topic natin ngayon ay mental health. Ang naging title natin bali dito is Lessons from or Lesson from a Wellness Journey of a 50-something psychologist, and that's me. I'm in fact, ako po ay 60-year-old na. Ako ay
0: Wow.
1: senior na.
0: Dual citizen na po kayo.
1: Dual citizen ako, hindi ko palang feel.
0: Huwag mo na munang i-feel po.
1: Oo nga eh. But anyway, this is my journey on mental health. Dahil daw, ang dami nating mga listeners na mga both OFW, of course, sa Philip, meron ding mga trabahador and employees and laborers dito sa Pilipinas. And nag-request na kung pwede bang pag-usapan ang mental health ng mga lalaki. Ngayon,
0: Oh.
1: actually naman, pareho to, pareho na pwedeng ma-address ang both male and female. On the other hand, siguro ma-i-focus natin kung paano ba talaga ang mga tatay nagkakaroon ng mabuting mental health. Pero pag-usapan muna natin, ano ba yung mga issue ng mental health? Ang pinaka madalas na nagiging issue at pinagmumula ng mental health na madali nating makatch lalo na ngayon ano sa crisis time natin at saka sa kaguluhan sa politics, sa government ay ang stress.
0: Ay, opo.
1: On the other hand, I'd like to share with you may dalawang klase ng stress. Eustress and distress. Good news muna tayo ha, ang eustress, yan yung magandang stress. Ano ibig sabihin, anong meaning ng eustress o magandang stress? Ito yung mga stress na ngingiti ka. Halimbawa, lalo na sa mga binabinata ngayon, yung pag sinagot ka ng nililigawan mo, eustress yan.
0: Wow.
1: O kaya pag tinanggap ka, natanggap ka sa trabaho, or tumaas ang sweldo mo, or ikaw ay na-promote, o kaya ikaw ay looking forward to get married, o kaya ay nagkaroon ka ng bagong bahay, nakabili ng bagong bahay. Nakaka-stress yung mag-impake at lumipat, pero that is your stress. So, mga example lang yan, ha? Mga example lang yan. Marami pa na mga your stress. On the other hand, let's go to the bad news. Distress. Ano ang distress? Ang distress, ito yung masamang stress. Ano ba ibig sabihin ng masamang stress? Ito yung stress na nagbibigay sa iyo ng hindi magandang experience. Ito yung stress na nakakapagpakunot ng noo, nakakasakit ng ulo, nakakasakit ng balikat at ng likod. Sino ba sa inyo ang may mga ganyan? At saka yung hindi ka nakakatulog. Gustong gusto mo nang matulog pero hindi ka makatulog. Sino sa inyo ang ganyan? Na mayroong ganyang mga experience. Ibig sabihin, you have this stress. And sadly, eto medyo mabilis kong kakausapin, but if you would like, you can have questions. Meron naman tayo pa, mano. Pwede tayong mag-receive ng mga questions.
0: Opo,
1: And then we will address
0: pwedeng-pwede
1: that
0: po.
1: later on. Yan.
0: Yes po.
1: Ngayon, sadly, ang distress, nagkoko sa atin ng dalawang bagay. Anxiety at saka depression. Paano ba natin i-define ang anxiety? Mamaya natin puntahan kung ano ang definition ng anxiety at ng depression. Pero alam nyo ba na ang stress at saka ang anxiety and depression o lalo't higit yung distress, mayroong pinagmumulan yan. Ang tawag ng mga psychologist sa pinagmumulan ng distress, anxiety, depression, ay mga stimuli, yung lahat na nangyayari sa ating paligid. At merong external and internal stimuli. Kung nabibilisan kayo, mag-comment lang kayo at baka makita ng ating mga administrators, at sasabihin nila medyo mabilis po yung inyong pagli-lecture. Pero ikino-cover ko to para mamaya maintindihan nyo yung later yung mga sasabihin ko. Ano ba ang mga external stress? Ang external stress ay ang mga bagay na nagkokos sa'yo ng mga external factors na nagkokos sa'yo ng stress. Tingnan nyo ako dito. May picture ako. Leo, pakita natin. Ito yung mga panahon na bago ako, ito, honest to goodness. Alam nyo ba na ako ay nagkaroon ng almost clinical depression?
0: Oh,
1: I have psychology background, but I got almost clinical depression. Ito yung prior ako magkaroon ng depression. Yan yung mga picture ko. Tingnan nyo yung kasunod na picture nung ako ay going through the depression. Nakita nyo yung difference? Although dark lang yung picture, pero at saka lighter yung ibang picture, but you see the difference, particularly yung eyes, yung mata, kasi ang mata is this the window of the soul. At makikita nyo na pababa yung aking mata dito, but in the prior picture lighter yung aking mata. Now punta tayo sa ano ba ang mga external stimuli ng stress, distress, at ng anxiety at ng depression. Ang external stimuli ay environment. Yung kinatitirahan mo, yung pinanggalingan mo, yung kung saan ka lumaki. Ano pa? Happenings. Ano yung mga recently happening around you? Ano yung mga bagay na nangyari sa buhay mo? O kaya, ano yung nangyari in the past that contributed to who you are and what you are right now? Ang pangatlo na cause o stimuli na nagkokos ng stress, nagkokos ng distress, ng anxiety at depression, ay yung mga changes sa buhay mo. Ang tawag namin dito ay transitions. Normally, ang mga transitions, yung mga pagbabago sa buhay mo, nagkokos yan sa iyo ng takot, nagkokos yan sa iyo ng pag-alaala, ng worries. So, ano ba ang dapat pa nating malaman? Ano naman yung mga internal, 'di ba? Sabi ko, may dalawang causes na may mga stimuli na external at internal. Ang sinabi ko kanina ay external. Ngayon, internal. Ito ay mas marami. Bakit? Kasi ikaw mismo ito. Yung personality mo, ano ang pagkatao mo ba? Ikaw ba ay sociable? Or gusto mo laging nag-iisa ka? Nag-a-isolate ka lagi? Ayaw mo ng maraming tao? It contributes. Ano ba? Ikaw ba ay merong low self-esteem? Mababa ang tingin mo sa sarili mo? Kumusta ka? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikaw ba ay merong pessimistic attitude? What do we mean by that? Pessimistic attitude is when you look at things on the negative side. When you are looking always your life half empty. Alam niyo yun? Yung negative kagad ang nakikita mo. And sadly, a lot of people are like that. And, ano pa? Do you have a fatalistic perspective? Meaning, yung lahat ng nakikita mo ay ang masasamang, bukod sa masasamang bagay, yung ang pakiramdam mo ay may distraction na mangyayari. Mayroong masamang bagay na mangyayari sa'yo. Yun yung fatalistic perspective sa buhay. Ano pa? Kumusta ang iyong emotional quotient? Kumusta yung how will you handle? Diba, noon sabi, magaling ka pag ikaw ay may IQ. Pero alam nyo bang mas mabuti ang EQ? Mas mabuting bigyan mo ng focus ang EQ or emotional quotient. Pero merong much, much important thing than IQ and EQ. Ang tawag natin dito ay social relational quotient. How do you manage interacting with other people? Kumusta ka? Paano ka nag-i-interact sa mga tao? And mayroong mas mahalaga kaysa IQ, EQ, SRQ, daming Q, ano? Yung adaptability quotient. How do you adapt to the changes in your life? Ikaw ba ay madaling mag-adapt o hindi? These are the internal factors or stimuli that contribute para ikaw ay ma-stress o magkaroon ng imbalance ang iyong mental health. So, marami na akong nasabi. Baka meron bang nagpa-pop up na question dyan, Pam?
0: Eto po. Okay. Ano most of the time, eto na, pero wala pa tayo dun kasi, ano sir eh, nandito pa lang tayo sa mga anxiety kasi ang pinag-uusapan natin po ngayon ay tungkol sa mga, kung anong nagbabother sa mga lalaki. Pero siguro mamaya na natin po ito bigyan ng pansin. Pero may gusto pong bumati sa inyo ng magandang gabi. Ang mga tao po na nanggagaling sa Noveleta, Cavite, meron ditong Mulawin, Tanza, Cavite. Wow. Meron din po dito kay, asa na yun, nawala na po, sir. So mamaya po, kung meron po kayong katanungan, ibigay niyo po muli sa amin kasi handang-handa po si Sir Prudy sumagot. Okay?
1: I will be happy to respond.
0: Yes.
1: At makatulong sa clarity.
0: Opo. Kasi celebrate lang natin ang Mother's Day. Pero next month is Father's Day. Kaya in advance, dinidiscuss na po natin kung ano po ang mga nagpapagulo sa mga isip ng mga lalaki. Kasi nalaman na natin yon ng mga babae. Sige po, sir.
1: Ito pa, Pam, ang medyo nakakalungkot. Kasi nga, ang mga lalaki hindi expressive.
0: Aha!
1: We reserve. We are built like that. Men are built like that.
0: Why?
1: Meron tayong mga hormones, mm-hmm, at saka yung mental set natin ng mga lalaki na yun yung nakaset sa atin. In fact, I really like kung, of course, nagiging guest nyo na siguro yung isa sa aking mga closest of friends, si Dr. Blessy Varona. Mm-hmm. He has a discussion on that matter. Iiwanan ko na sa kanya. Pero mayroon talagang kaibahan ang the wiring of the mind of a man.
0: Oh.
1: Sabi nga, mayroon ding book is Man Came from Mars.
0: Mars. Women are from Venus.
1: Kaya mayroon talagang malaking kaibahan. And men are normally non-expressive. Bihirang-bihira ang lalaki maging expressive. Now, sadly, most people who isolate themselves at hindi nag-i-express are siyang susceptible to distress. Na sinabi ko, ano ang manifestation ng distress? Anxiety and depressive. Pag-usapan natin ang anxiety. I think nakalagay na natin kanina. Ano ba ang anxiety? These are unreasonable fear and worries. Mga tatay, mga breadwinners, madali tayong mag-worry. Lalo na dahil tayo ang provider sa family. Mabuti na lang ngayon, pwede nang mag-provide din ang mga nanay, ang mga babae sa family.
0: May katuwang na po.
1: May katuwang na. Pero meron pa rin mga family na, o mga lalaki na ang pinaniniwalaan, kahit katuwang ang asawa, sila pa rin ang main provider. In fact, pag ang mga lalaki ay mas mababa ang kita kaysa mga babae, ang problema dyan, nai-insecure ang mga lalaki. Nagkakaroon yung kanina kong diniscuss na internal stimuli o factor na nagko-contribute sa stress, yung low self-esteem. Pag ang lalaki bumaba ang esteem, malaki ang insecurity.
0: Problema po.
1: Problema yan. Kasi it's either they're looking down at themselves, feeling nila mas mababa at maliit ang kita nila, so nakikipag-compete sa asawa. At nagiging cause ito ng away.
0: Ayun.
1: Now, ano ang physical manifestation ng anxiety? Feeling fatigue and tired easily. Madaling mapagod at yung madaling ma-stress. Muscle tension. Ito yung sinasabi ko kanina na masakit ang balikat, masakit ang likod, masakit yung ibang mga muscle, pati yung mga paa, bukod sa pagiging diabetic ha, na merong sumasakit ang paa, ang legs. But anyway, these are muscle tension. Another thing, aside from heart condition, yung nabilis ang heartbeat. Buti sana kung in love ang pang-heartbeat. Ay hindi. Talaga sakit ito yung mabilis. And you know it's a problem. Pag mabilis, hindi normal lang iyong heartbeat. You know, because I have some physical conditions, so mabilis yung tibok ng puso ko. And I'm so blessed to have a good doctor, an internist, na binigyan niya ako ng magandang meds na na-regulate ng konti ang takbo ng ang puso ko. Kasi pag mabilis ang heartbeat, madali kang mapagod and madaling mapagod ang puso mo. Pag napagod ang puso, magpapahinga ang puso. Pag nagpahinga ang puso, pahinga ang buhay.
0: Sir, hindi ka naman in love.
1: Hindi na in love at matanda na ang 60-year-old.
0: May nagbumabati po sa inyo Uncle Prudy.
1: Sino to?
0: Si G. De La Rosa. So blessed to hear you speak tonight. Good evening from Silang, Cavite.
1: Oh, wow! So glad to... Ay, ang pamangkin ko yan.
0: Ay, marami ka na kamag-anak side. Ngayon.
1: Sir. Napakadami kong kamag-anak.
0: Okay,
1: oh,
0: sir.
1: Ituloy na natin, ha, ang physical manifestation. Yung grinding of teeth, lalo na pag natutulog that you are not aware of it.
0: Mm-hmm.
1: Yung tumutunog yung ngipin.
0: Anong tawag po doon sa Tagalog?
1: Ano bang tawag? Nangangalit ang ngipin?
0: Opo, pero sa Bicol mayroon pong ano dyan,
1: nagrarakop. Oh, may particular term ang Bicolano, no?
0: Opo, opo.
1: Ganda. Oh, so it's very, very specific sa Bicol.
0: Opo, opo.
1: Pero ang tawag natin ay nagngangalit ang ngipin.
0: Tumutunog ka ganyan, pag natutunog po.
1: Pero kahit gising, pag ikaw ay stress at meron kang anxiety, possible na magkaroon ng grinding of teeth.
0: Ay, opo. Totoo yan, sir.
1: Yeah. And isang physical manifestation ng anxiety, insomnia.
0: An?
1: Yung hindi makatulog. Again, mabuti kung in love. Eh kung hindi in love na hindi makatulog at isip ng problema, yun ang concern.
0: Sorry
1: natin.
0: Naman, hindi na in love.
1: Punta tayo sa behavioral manifestation.
0: Opo.
1: Ng anxiety. Restlessness.
0: Mm-hmm.
1: And irritability.
0: Ay, marami nito.
1: Mga tatay, ang mga nanay din ano? Pero
0: ay,
1: mga tatay, mga binata na breadwinner, tingnan nyo inyong sarili. Meron ba kayong physical manifestation? Tingnan natin ngayon, meron ka bang behavioral manifestation? Restlessness and irritability. Ano pa? Are you panicking easily? Madali ka bang mataranta?
0: May nagpanic kanina, sir. Ay, huwag ko na sasabihin, hindi tayong kasama doon. Nagpanic kanina, bonggang-bongga yung panic. Sige po.
1: Do you have difficulty controlling your worries? Behavioral manifestation to, ha? Yung hindi mo makontrol yung pag-worry mo, yung lagi kang lanang nakatungo, yung mata mo ay nakabab at nakakunot ang noo, at in bad yung iyong aura, yung your face, your physical, even manifestation, facial manifestation ay worrying and with fear na hindi mo makontrol. Do you have a difficulty of recalling and concentrating? Ayun. Hindi dahil sa tumatanda ka. Pero pag marami kang iniisip, madali kang makalimot at mahirap mag-concentrate. So these are the behavioral manifestation of anxiety. Probably you have a question or some questions, you write it down at i-chat nyo kay Ma'am Pam.
0: Opo.
1: Ngayon, mag-proceed tayo naman sa depression.
0: Ay,
1: ano
0: ang
1: physical
0: yan.
1: Manifestation ng depression? At ano ang depression? Ang depression is an unexplainable experience of being emotionally down for a prolonged period of time. Dahil pwede ka ma-depress in a short period of time. That's okay. That's normal. Di ba? Yung pag nadidepress, depress ako. Pero pag nag-extend ito in a longer period of time, eto na yung almost. May behavioral depression and then yung nangyari sa akin, clinical depression, psychological depression.
0: Mga ilang buwan yun, sir?
1: Ha?
0: Gaano yun katagal tumagal sa inyo nung clinically depressed kayo?
1: Magto 2 years.
0: Uy, ang tagal po.
1: Mamaya ikikwento ko kung paano ha.
0: Opo, sige, sir.
1: Ang progress nun. And this experience comes back every now and then. Parang mawawala, tapos biglang papasok. O kaya sa gabi, pumapasok yung depression na yan. And it has, ang masama dito, walang reason.
0: Walang karason-rason.
1: Walang reason, biglang dadating yung mayroon kang worry na hindi mo maintindihan, mayroon kang takot na hindi mo maintindihan. And it happens. It happens. And this is sadly getting to be like a norm in our society right now. Nagilang aware tayo during the pandemic time. Pero even before the pandemic, nangyayari na yan. When I was college in AUP, PUC pa noon. Sometimes I had those experience na nag-culminate na nga dun sa aking depression, almost clinical depression. So, ano ang physical manifestation?
0: Chronic. Does it come with age? Sorry sir to interrupt. Does it come with age?
1: No. In fact, di ba ang daming mga suicide cases ngayon?
0: Sa younger generation,
1: it's because of depression. So, age doesn't matter. Sadly. Now, let's go to physical manifestation, no? Yung chronic fatigue, yung dire-diretsong pagod ka. Sluggishness, yung para bang
0: matamlay
1: na hindi ka makakilos na mabuti. Yung laging mayroong kang pain, cramps, and gastrointestinal issues.
0: Pati yun.
1: Na walang physiological causes, ha? Tapos yung change in your appetite. Yung biglang ayoko nang kumain. O kaya yung gusto mong kumain na kumain, walang tigil na pagkain. O yung aayaw mong kumain. Ito, significant losing and gaining of weight. Hindi losing lang ha, pati gaining of weight. Tayo pa ng mga Pinoy, ang mga bati kaagad, ang taba mo na!
0: O, ang payat-payat mo!
1: Bata, payat-payat mo ngayon! Ano nangyayari sa'yo? You know, yung ganyang mga comment, lalong nakakadagdag yan. So please, tayo na mga in a regular condition, huwag tayong magko-comment ng ganyan. Kung gusto nyo maging positive, uy, ang ganda ha, ang lusog mo ngayon ha. Yan. Oh wow, you're slimming. Are you doing some regimen? Sa ano? Ganyan yung mga positive reinforcement na gagawin nyo para mag-comment kayo ng maganda. Ito pa. Again, binanggit natin kanina yung insomnia nyo, no? Ito, physical manifestation sa depression, insomnia, wake up very early or oversleeping.
0: Ay!
1: Yung tanghali na, as in literal tanghali na ang gising.
0: Ay, grabe siya.
1: Dami pala pa, mano.
0: Opo.
1: And I'm talking this actually clinical and psychological condition, pero I'm talking in the almost in a layman's term. I'm trying my best to talk about these things in layman's term.
0: Opo, now, kasi si Mang Ambo at si Aling Iska nakikinig po.
1: Oo, kaya gusto kong sasabihin ito sa ating mga regular na term. Na I hope nauunawaan naman ng ating mga listeners. Ngayon, mag-move tayo Pam, sa emotional manifestation.
0: Ayun, mas malupit.
1: Nadadama ng mga depressive na mga tao. Loss of interest or no pleasure with the regular activities. Yung dati nag-exercise, ayaw ko na. Yung dati nakikipagkwentuhan at saka sociable, hindi na. Alam niyo ba, mayroong tinatawag ako, nagmanifest sa akin to, ha. Ang term dito is kukunin. Yung, I'm a very sociable person. Pero dumating ako sa point na I don't want to associate with people.
0: You were in
1: after
0: your cocoon.
1: After bigla akong umaalis. Nagkukukun. Di ba yung kukun? Yung puod ay nagko-cover at nagtatago. Yan yung tinatawag natin na no pleasure na in social activities.
0: Oh.
1: Eto pa, difficulty in making decisions. Are you going through that? A persistent feeling of emptiness and sadness. Yung hindi mo maipaliwanag, pero bakit ang pakiramdam ko parang hungkag? Yung empty ako? At saka malungkot? Walang kusyong lungkot ko? Bakit ako nalulungkot? And then, merong feeling of hopelessness. Parang lagi mong wala na akong pag-asa, hindi na, wala na mangyayari sa buhay ko. Pessimism, lahat nakikita mo, negative. Anger and irritability, madali ka nang magalit. Yung matatanda, yung nagiging senior na kagaya ko, madali nang magalit. Pero mas lalo na pag depressive. Madaling magalit, madaling ma-irritate. Ano pa? Eto. Sadly, maraming mga Kristiyano ang nag-go through this. And sadly, even religion is causing depression to people. Feeling of guilt and worthlessness. May mga pseudo guilt at may totoong guilt. So
0: what
1: be aware tayo,
0: mean?
1: Ha? Pseudo guilt are false guilt. Yung mga guilt na iniindus lang sa'yo ng tao, but not God himself. And remember that God is giving us not condemnation, but conviction.
0: Sir, sandali lang, ha. Ito na ang tanong. Hindi ko pwedeng palagpasin. Magta-type
1: tayo.
0: 8:35 in the evening. Meron po dito sa ating nag-chat na, dapat bang sisihin ng anak ang mga magulang dahil sa inaasahang nangyari sa anak na na-rape victim ng step-grandpa na nahalay ng mahabang panahon at nahalay pa ng isa pang lalaki? Although wala itong gaanong connect doon sa ating pinag-uusapan, in short, na-temp ang babaeng rape victim at dahil nakita ko sa TV real story na sender na rape victim dahil sa mga magulang na laging wala sa tabi ng mga nata at sad story mapapanood. Ano po ba ang connection nito doon sa mga na-feel ng mga anak at na-feel din ng, especially kung yung lalaki ay, yung magulang na lalaki po, ang gumawa rin ito? Does it have something to do with that crime, Pat po?
1: It's a crime, of course. So, maganda na maibigay sa law enforcement.
0: Opo.
1: And the thing is, this is directly connected with our topic, mental health. Kasi, this incidents, abuse, sexual abuse, mental abuse, emotional abuse, physical abuse, nagkokos yan ng instability in the mental health.
0: Oh.
1: In a way, kung hindi pinapansin, dahil may mga manifestations yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Mga parents, you have to be very, very sensitive on the emotional and changes of character and behavior of your kids. Lalo na ang mga minors.
0: Opo.
1: Sadly, tabu sa atin ang incest.
0: Yes.
1: But, lalo na both, nanay at tatay. Kasi both can induce abuses. Hindi lang
0: any perpetrators sexual themselves. Abuse.
1: Hindi lang sexual abuse. Physical, emotional,
0: yes,
1: verbal abuse, mental abuse. So maging aware kayo doon. In some ways, pwedeng sisihin ang magulang, although pwedeng maiwasan.
0: Okay.
1: Pwedeng maiwasan o kaya pwedeng ma-intervene kaagad. Kung may mga nangyayari, kung hindi na napigil, pwedeng magkaroon ng intervention na ang government may tutulong dyan. Lalo na ang DSWD.
0: May legal intervention po.
1: Yeah, may legal intervention and mayroong mga support. And different churches may support din diyan, may mga ministries na nagmi-minister sa ganyang klase ng ano ng cases. Ayaw makatulong dun sa nagtanong.
0: Opo.
1: Dun sa nagtanong kasi directly related 'yan sa mental health.
0: Opo, hindi lang po natin pwedeng sabihin yung pangalan kasi this is highly sensitive na ano, pero does or kung hindi man what do you call this, kung hindi man ito na re-reveal sa family, ito din po ang nagkukos ng isa sa mga anxiety po sa mga, especially kung lalaki ang perpetrator po ano.
1: Tsaka depressive. And it causes, ito nga, punta na tayo dun sa emotional manifestation, ha?
0: Opo.
1: The thoughts of death and suicide.
0: Aha.
1: Anytime somebody tells you na mayroong suicidal tendency, don't take it as a joke.
0: Lightly.
1: Don't take it lightly. Take it seriously.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung nag-attempt na.
0: Ay, hala. Mm-hmm.
1: That's really a sensitive case. You better attend to it.
0: Mm-hmm.
1: Sa amin, I'm a pastor at the same time. I'm the care pastor. Madalas, mayroong nagme-message sa aming site, sa aming church. And madami na nagme-message na magpapakamatay na. So hindi ko yung pinabaliwala. I'm getting their numbers and I go to them and I refer them. Kagaya nung minsan mayroong taga Cebu nag-communicate sa amin at nagsabi na gusto ko na pong magpakamatay. So I called the person, gumastos ako ng aking sariling calling and then I referred it to somebody na kakilala ko sa Cebu and he was attended to and tumigil na pagtawag, so I hope maging na natulungan siya ng mga cases. So don't take lightly ang mga suicide stories and attempt to take suicide.
0: Mm-hmm.
1: And then ito pa yung nabanggit ko na pala kanina, ito yung kukuning, yung isolating, mm-hmm, but isolating themselves ng mga tao. Yan, that could be a source of or manifestation of depression. Ano pa? Meron pa tayong mga questions?
0: Siguro maya-maya po ipapadala po sa atin ang ating mga nasa technical side. Maraming salamat po sa ating mga admin dun na nag-ano po. Kasi yung iba hindi pwedeng inapas kasi medyo sensitive ang mga topic. Maraming salamat.
1: Yeah.
0: Pero meron na daw po malamang tayong 15 minutes. Kapag masarap ang usapin po, parang napakaisi ng panahon.
1: Oh. Pag maganda yung usap, parang napaka-iksi eh.
0: Okay.
1: Ito na, magja-jump na tayo. Bibilisan
0: Sige
1: na
0: po.
1: Natin. Magja-jump na tayo sa good news.
0: Opo.
1: Ang stress, anxiety, and depression can be managed. That's
0: Opo.
1: A good news.
0: Praise God.
1: It can be managed. Now, paano natin imamanage? Una sa lahat, you need to have self-awareness. Alamin mo ang sarili mo. Ano? Ngayon na na-discuss ko, possible sa inyo, hindi masyadong kasi nga tabu sa atin ang mental health. Nagilang aware tayo noon nga mag-pandemic na mayroon pa lang ganun na naging issue yan na pinag-usapan kasi mga mabaliw-baliw na kasi mga na-isolate sa bahay, di ba? So pinag-usapan na yan. So you need to be aware. Lalo na yung mga diniscuss ko na sana pinicturean nyo kanina, no? Yung manifestation, emotional at saka physical manifestation ng anxiety at ng depression.
0: Talking about anxiety, Pastor, sandali lang po. Maputol kita at may question po dito. Ask ko po, kung
1: sige.
0: Anxiety po ba yung bigla na lang po ako nagpa-palpitate last month, pero nung nadala naman po ako sa ER, bigla naman po, okay na ang pakiramdam ko. Tumaas po ang acid ko at na okay naman po siya. Pag nakakainom ako ng anti-acid, nag whole abdomen, ultrasound na din po ako, normal naman siya, pati po blood pressure, normal. Nagpapawis po ang mga kamay at pa ako. Tapos, pag minsan po ay nilalamig ako kahit mainit ang panahon. Naisip ko, asa na yun? Sabi niya, na may sakit ako at bigla na lang nalulungkot at constipated pa pag minsan. Are these also signs?
1: Kung... Eto ha, kung hindi ko sasabihin kasi hindi ako doktor. Hindi ko sasabihin, iko-confirm o hindi. Ganito, kung walang physical causes, walang physiological causes, yung mga symptoms na yan, you better be aware, ito na nga, awareness. I-check mo yung sarili mo. You ask yourself, ano bang nagpapaworry sa akin ngayon? Ano, mayroon bang nagkokos ng stress sa akin? Lalo na kung magkakasama itong mga manifestations na to. Just ask yourself. And it will be good, part na ito ng ating management, yung mag-consult ka sa professional. May mga professional psychologists. May mga clinical psychologists. Marami, mga best friends ko yan ng mga taga-AUP. Particularly, lalo na yung aking best na major professor, si Dr. Fabella. Yung president ngayon ng CPAC, tama ba? Yung si Dr. Neda Salazar.
0: Opo.
1: She's a very, very good psychologist. So, pwede niyong mag-refer sa kanya. Diyan din sa AUP, marami tayong mga psychologists na pwede. So, at dito, I mean, dito sa Metro Manila, meron, if you would like to ask me, merong magandang a Christian, very excellent Christian psychologist and psychiatrist sa Quezon City. You can ask me, I can refer you there. So, pwede po. Itong self-awareness, balik tayo ha, para makonsize natin sa 15 minutes. Alam nyo bang napaka-importante ang support system? Particularly sa Philippines, ang maganda dito, ang family natin is considered to be our support system. Yan yung maganda. Sadly, nagki-creep in sa atin yung work, lalo na ang mga Gen Z, ang mga Gen X, yung mga later generation natin ngayon, nag-a-isolate. Pag may problema kayo, nag-a-isolate kayo sa family nyo. Sadly, alam nyo ba, ang social media is causing terrible, terrible mental health issue.
0: Correct, correct. I agree
1: po. And ang isang maganda sa mga church spiritual family is a very, very good support system. Lalo na yung mga discipleship group, mga discipleship group. I don't know kung churches should put emphasis in discipleship group, not only as a Bible study group, but a support system. I hope churches will recognize this, na napakahalaga na maging support system ang mga small groups.
0: Yeah.
1: Pero wag namang magiging puso ng chismis.
0: Ang
1: dahil may mga alam akong small groups na ganito, uy, pag-pray natin si sister ganito at saka si brother ganito. Dahil may problema ng ganito, sasabihin ito, ha? May problema. So, nakikinig
0: na.
1: Huwag naman ganun. Magkaroon tayo ng mga accountability partners. Yan, mahalaga yan sa mga churches. Na magkaroon ng accountability partners. Ano pa? Ano pang pwede nating...
0: Ito pa po, Pastor.
1: Ano?
0: Dito. Nakikinig ako kasi ang aking... May anak ako na nagkaroon ng psychosis na nauwi po sa schizophrenia, sabi niya. Sana po matulungan niyo po ako na ako pa natigil na kasi yung gamutan niya. Sabi niya po.
1: May malaking tulong po. Actually, malaking tulong ang ating government, lalo na sa Center for Mental Health. I don't know kung galing na sila doon, pero pwede niyong ma-refer and the government still willing to help. Malaking tulong po ngayon. In fact, personal experience ko, PhilHealth and DOH are really helping us a lot. Something that is really very good. Pwedeng bumalik na tayo sa management
0: Opo, sure.
1: ng stress.
0: Opo, sige po, sige po.
1: Oh.
0: Ito na po, tama po ba yung ating naka-flash po sa screen natin? Opo.
1: Oo, yung next management of stress is you change your perspective. From pessimist, ako aminado ako. I'm a bona fide pessimist.
0: Grabe naman. Certified.
1: Pero, bona fide, certified pessimist. But the good thing is God helped me.
0: Amen.
1: Kasi the word of God is very, very helpful. Mamaya, pag-usapan din natin yan. That I became a realist, na-accept ko. Kasi ito ang sabi ni Jesus, ha? Jesus said, In this world, you're going to have trouble. Sabi pa ni Paul, of many kinds. Hindi isa. There will be a lot of troubles in this world. But ano sabi ni Jesus? Take heart, I have overcome the world.
0: Amen.
1: Mm-hmm. Isn't that beautiful?
0: Yes,
1: be
0: it is.
1: Optimist. Mm-hmm. Kaya nga, be realist. Sa totoo lang, ang mundo ay puro bad. Because we are in a sinful world.
0: Yes.
1: Pero anong sabi ni Paul? Whatsoever things are pure, lovely, good report,
0: think about of those things.
1: Kasi alam ng Diyos na tayo ay negativist na mga tao. Kaya gusto niya na makita natin din yung reality ng divine things. Hindi magiging optimist but by being optimist only. Pero meron tayong basis, and the Word of God is the best basis for being optimist. Ito pa. Mm-hmm. Next nating slide. Consult professionals. Yun yung sinasabi ko. May mga psychologist tayo, meron tayong mga counselors, mga professional yung mga yan. May mga, kung hindi na kaya, sa psychiatry, kung talagang clinical clinical condition, better talk with a professional. In fact, yan yung picture ko, siya yung aking naging consultant at aking counselor. He is a pastor. Si Pastor Bot Abilado, their church is in Quezon City, siya yung aking naging consultant when I was depressive. And in 1 month time, he was able to help me recover.
0: Praise the Lord.
1: Maganda ang isang maka-Diyos na counselor. Hanapin nyo yung maka-Diyos na counselor. Ano pa? Next slide natin, ito. Know yourself. Ako po, nakikita niyo yung logo ko dito, yung logo ko na yan. I'm a certified, ang tawag dito, I'm a certified professional consultant of this DISC, Biblical DISC, personality discovery. Kung gusto niyo pong magpa-consult sa akin, of course, because it's my profession, part of my profession, I do consulting on this. Kilalanin nyo ang sarili nyo. May apat na klase ng pagkatao. Ikaw ba ay conscientious? Ikaw ba ay dominant? Ikaw ba ay influential or steady? Malaking tulong na maging aware kayo dyan. Maraming bagay tayong pwedeng pag-usapan dyan. If you would like, you can consult me. You can refer it through Dr. Alfanoso that can refer to me. I can help you with this. This is under Lead Like Jesus also. I was certified by the US organization. So, diretso na po tayo.
0: Opo, kasi meron na lang po tayong 4 minuto bago tayo magtapos ng ating programa.
1: 4 minuto na lang tayo. Ito, i-maximize nyo ang inyong strength at i-minimize nyo ang inyong mga weaknesses in knowing who you are and what you are. And next, mahalaga to. Kaya ayaw kong mag-skip. Next, know yourself by knowing your life vision and purpose in life. Mm-hmm. Ang laking tulong nito. For different organizations that who would like, and also individuals who would like to consult with me, I have a program in creating your vision and mission. Again, it's part of my profession. Kung gusto niyo ako maging consultant, pwede po kayong magpa-consult sa akin. Kung gusto niyo ako maging coach in this, I can help you with this. Next, puntahan natin. Have a healthy lifestyle. Naku, ang Adventist, napakagaling dito. Kaya nung ako'y nasa PUC noon, healthy ako dahil ang cafeteria ay vegetarian. Ewan ko kung maraming mag-a-agree sa akin. Eto, set a healthy lifestyle. Ako, I do jogging wherever I go. Kung saan ako, I do walking. Dito lang, I have a challenge. Alam nyo bang itong aking walking, itong pangalawang picture? Alam nyo ba kung saan yan? Sa Loma Linda at saka itong huling picture ko on the right? Sa Loma Linda yan. Napakagandang mag-walking sa Loma Linda. Ano pa? Nasaan pa? Naku, bilisan na natin. Eto, the God element. Dati, alam nyo ba, hindi naniniwala ang psychology in the God element of mental health. But you know, in one of their publications, sabi niya, directly related ang spirituality at ang mental health. And next slide natin, pakita natin. You know, when you worship on a weekly basis and you have a Bible study on a weekly basis, I should tell you, it helps you a lot. Nakakagaan. Next slide. Ito, napakahalaga. For those, balik tayo doon sa picture ng napakahalaga yung may Bible. If you have itong Bible app na ito, you version the Bible app, if you don't know, or probably some of you knew, I am the volunteer coordinator of YouVersion Bible app here in the Philippines. And I encourage you, my daily Bible verse yan na binibigay. Download it. Kung wala pa kayo, libre yan. You don't need to pay anything. Ito pa, ito na yung sinabi ko na magandang Bible verse sa Philippians. Di ba? Chapter 4, verse 5 or 6. Now, dear brothers and sisters, on a final thing, in your thoughts, ito na yung whatever is honorable, true, right, pure, lovely, admirable, think about these things kasi makakatulong sa inyo yan. Now, next slide. Yan po nung baliwa ko sa kaliwa.
0: Grabe naman po.
1: At nung ako ay makabawi. No, ako'y makabawi. Hindi, joke lang yan. Pero I should tell you, it helps a lot if you believe in the Lord.
0: Amen.
1: It helps a lot. Tingnan nyo yung difference ko. Di ba, pinakita kong picture sa inyo nun? This is me right now. The Lord has restored me. The Lord has brought me and helped me create some modules and programs to help people. And that's the reason why I'm both a consultant, a coach, and a trainer. Dahil ang Diyos nakatulong sa akin. So, if you would like to connect with me, nandyan na. Andyan po, if you would like to connect with me, both in Facebook, in Messenger, ito, Twitter. Yung Twitter ngayon, X na, no?
0: X na.
1: I have daily Bible verse na pinuprovide ko sa Instagram. You can connect with me through email, Gmail. I have Viber. And then...
0: And all those social media platform. I hate to cut you, sir.
1: Putol na tayo.
0: We have ran out of time. Maraming maraming salamat po. Kailan po tayo uli magkikita, sir?
1: Baka Wednesday.
0: Okay.
1: Baka Wednesday. Ito, ang gagawin, kung nandito ako sa Wednesday, siguro ang gagawin natin, question and answer na lang.
0: Okay po. Sige po.
1: Kasi sa dami ng information. Or, pwede nating balikan yung mga management na...
0: Substantial... Discussion.
1: Yes.
0: Opo.
1: Yes.
0: Maraming maraming salamat po, Sir Prudy Verso. We are so glad you were here, and I hope that those questions that you have sent us had helped you go through life at na-answer po yun ni Sir Prudy. We will see you again next time. This has been Mindful Chat. Sa ngalan po ni Doc Lalaine de Alfonso, ako po si Pam, saying good night, God bless, and may you always be connected to God. We are saying God bless you all. See you again on Wednesday.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahan mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: It Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, magsabing ka ako ito. Maganda tong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalisip yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Hindi napigilan ng batang Juanito ang tuksong hawakan ang apoy ng kandila sa kanyang birthday cake. Nang pigilan siya ng kanyang ina, sa unang pagkakataon, sinabihan siya nito na huwag gawin ito dahil masasaktan siya ng husto. Ngunit nang ma-realize ng ina na ayaw niyang sumunod, sinamantala niya ang pagkakataong iyon para bigyan siya ng isang magandang aral. At hinayaan siyang hawakan nga ang apoy. Nawala ang kagalakan ng sandaling iyon dahil sa pangyayaring ito. Ngunit ang ina ngayon ay may katiyakan na ang kanyang anak ay hindi na muling hihipuin ang apoy. Halos 6,000 taon na ang lumipas mula nang masira ang kagalakan at pagiging perpekto ng sansinukob dahil sa pagsuway ng isa sa pinakamaganda at matalinong nilalang na si Lucifer. Isiniwalat nito kung paano at kailan nagmula ang kasamaan at kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na lumaganap ang pagdurusa sa ating planeta. Ang kasamaan ay nagmula sa langit, bago ang linggo ng paglikha at ang pagkakabuo ni na Adan at Eva. Sinabi sa atin ni Isaias sa Biblia, sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14:12, Anot nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang napabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sa aklat ng Ezekiel, sa 28:15, ang wika ay ganito, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang ang sa kasamaan ay matagpuan sa iyo. Sa kanyang ambisyon na maging kasinghalaga ng lumikha, si Lucifer ay gumawa ng paninirang puri at inakusahan ang Diyos na namamahala sa kanyang mga nilalang sa pamagitan ng mga di makatwirang batas. Noong panahon iyon, hindi kilala ang pagsisinungaling, kaya naging madaling dayain ang mga naninirahan sa langit. Kailangang mamagitan ng Panginoon at iginiit na nasa kanyang panig ang hustisya. Noon, ang malaking tanong ay lumitaw sa unang pagkakataon. Basahin natin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 7 at 9. At nagkaroon ng digmaan

0: बड़े मैच की लाइव स्ट्रीम के अंदर आज का ये मुकाबला खेला जा रहा है, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में धर्मशाला का यह मैदान जहां पर यह मैच होने जा रहा है बस कुछ ही देरी के बाद। और इस मैच की कुछ अपडेट्स लेकर हम काफी 10 मिनट पहले इस मैच के टॉस के 7 मिनट पहले आप दोस्तों के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूँ जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर रखा है, जिसमें रेहान जी हैं।
1: Naka-lockdown pa rin yung gate, pero yung mga nandito sa loob kanina na mga miyembro ng media, mga empleyado ng Senado at kung sino mang individual na nasa loob ng Senado ay maari nang makalabas sa Senado. Unlike kanina Admar na pinagbabawal talaga. Jesus Sok mula sa Senado, yun yung mahigpit na ipinagbabawal at Mark.
2: Okay, clarify lang natin. So pwede nang makalabas yung mga nandyan, bawal lang magpapasok sa kasalukuyan.
1: Kasi at Mark, may mga impormasyon pa tayo na nanatip. Saan nanatili si Bato dito sa Senator's Lounge ba, dito sa likod ng Session Hall o sa kanyang opisina o kahit sa ang lugar dito sa loob ng Senado. Kaya yun yung pinaghihigpit din ng USA Admar.
2: Opo. Maliban doon sa mga siguro nasa majority side na ngayon ng mga senador, meron pa bang iba na mga nagpahayag ng pagkundina sa nangyari dito? Kasi ang narinig natin, sina Senadora Amy Marcos, Senadora Marcoleta, meron pa bang mga iba na mahigpit na kinukundina? Kasi as an institution na yung pinag-usapan na din dito, hindi lang sa kay sa issue ni Senador Bato de la Rosa.
1: Actually, Admar, kanina yung ilang miyembro ng minorya sa pangunguya ni Senator Soto, wala tayong narinig mula sa kanilang panig doon sa pagkundina nga sa nangyaring pangaharas, pananakit kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mariing or matinding nagpalabas ng kanilang hinaing, sentimiento, galit dito sa nangyaring pangaharas kay Senator Bato ay miyembro lang ng mayorya, kabilang nga dyan si Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. Sinabi nga ni Senator Amy, bastos ang ginawa ng NBI dito sa loob ng Senado dahil institusyon ito Admar, kailang respetuhin. At hindi, sabi nga ni si Senator Amy Marcos, example na lamang kung hindi si Senator Bato de la Rosa, kahit simpleng ordinaryong mamamayan ay pwede pala itong gawin ng NBI sa kahit sino. Kaya yan yung ikinagagalit ng ilang senador mula sa mayorya, Admar.
2: Opo, and nakita rin natin kanina na nagpakita pa ng mga armas yung mga NBI agent no, sa labas ng Senado. Tapos napakaraming police. Baka ang mangyayari naman dyan, after kay Matibag out, baka bukas ang pupunta na naman dyan si DILG Secretary Junvic Rimulya. Meron pa naman yung panawagan si Trillanes na manguna si Junvic Rimulya at maraming mga pulis ngayon dyan sa labas ng Senado. May bang ganyan bang naririnig na usapan dyan sa Senado loob, partner Sheena?
1: Admar, sa ngayon walang ibinahagi itong si SP Cayetano doon sa pinaka-latest or recent ambush interview natin sa kanya kanina. No, wala naman siyang sinabi kung may papalit ba kay maliban kay Matibag na pupunta dito bukas sa Senado, no, gaya na lamang ni SILG ay wala namang ibinahagi na impormasyon itong si SP Cayetano. Sinabi nga ni SILG kanina, hinamon nga niya si Senator Trillanes na ilabas kung may formal ba talagang naisilbi na warrant, no, kay Senator Bato de la Rosa. Dahil sa panig naman ng DLG, wala silang natanggap na formal na kopya ng ICC warrant, Admar.
2: Opo. Kung lalabas ba dyan si si Senador Bato de la Rosa, haharangin ba at aarestuhin pa rin ba siya? Meron bang ganyang nababanggit, halimbawa kung aalis siya sa vicinity ng Senado?
1: Admar, kanina kasi binigyang diin talaga or binigyang diin nga ni SP Cayetano na depende talaga kay Senator Bato de la Rosa kung lalabas siya sa vicinity.
3: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most...
1: gagawing pag-aresto pero hindi nga kumpiyansa itong si Senator Bato de la Rosa kung kaya't hindi natin alam kung anong mangyayari, kung kapareho din ba sa mangyayari na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon puro espekulasyon, Admar, kung anong susunod na hakbang na gagawin ng NBI matapos nga itong ginawa nilang tensyon dito sa loob ng Senado, Admar.
2: Na nababanggit din kanina, partner Sheena, na pinayagan ni Senate President Soto daw na makapunta dyan yung NBI at ganyan nga yung nangyari. Hindi po ba meron niyang mga patakaran talaga, lalo na patungkol sa pag-aaresto ng isang miyembro ng upper chamber ng Kongreso? Meron bang usap-usapan o bulong-bulungan dyan, partner Sheena, ka na nasagap na baka may maghain ng ethics complaint laban sa dating Senate President?
1: Admar, sinabi, dagdag ko lang din, sinabi din ni SP Cayetano kanina, panilihim nga raw sa ilang miyembro ng Senador Noy yung ginawang pagpasok dito ng mga NBI agent doon nga para magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. At wala namang sinabi si SP Cayetano kung maghahain ba sila ng ethics complaint sa ethics committee laban kay dating Senate President Tito Soto. Kasi ang unang inaksyonan nila, Admar, yung nangyaring tensyon ng NBI at pagkakaso o posibleng kaso na kakaharapin ng mga NBI agent, dahil binigyang diin din ni SP Cayetano kanina na base rin sa Senate Resolution number 44 na inihain nila dito, Admar, kailangan ng desisyon ng korte or local court dito sa Pilipinas, no, bago arestuhin ang sinumang individual na may foreign warrant of arrest. Example na lamang dito kay Senator Bato na may ICC warrant of arrest, sinabi ni Cayetano na kailangan munang maglabas ang desisyon ang korte ng Pilipinas, at kung magkakaroon man ng desisyon ang korte ay pag-aaralan nila ito, Admar, sa gagawin nilang hakbang. Pero sa ngayon, yan muna yung impormasyon na binigay sa atin ni SP Cayetano. Admar?
4: Sheena, si Jade, ito, kumusta naman yung empleyado na bugbog kanina?
1: Jade, actually, kung makikita nyo dyan sa video, mga kapartners, no, ay matindi nga yung nangyari doon sa isang miyembro ng USAA, no. Kanina nga, Jade, may bahagi ko na lang pa kasi mula pinigilan ng isang USAA member yung mga NBI agent na makalabas dito sa vicinity or dito sa loob ng Senado. Kanina sa lobby, kung kahit hinila siya, isinabay siyang sinakay doon sa sakyan kung saan ginulpi siya. Ngayon, Jade, nasa maayos na kondisyon itong isang miyembro ng USAA. No? May medical error naman tayo dito, kaya agad siyang dinad dito para bigyan ng paunang lunas. Sinabi nga ng taga-USAA, sugat sa kanyang noo. At kanina nga may dumugo nga yung kanyang noo dahil matindi yung bugbog at saka pananakal na ginawa sa kanya ng USAA, Jade.
4: Mm-hmm. At sa ngayon ba, marami pang mga empleyado dyan? Wala bang planong umuwi sila? Bukas sa 24 hours hanggang umaga na yan, madaling araw na yung mga tao dyan sa loob ng Senado.
1: Jade, ipakita ko lang yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, no. Makikita nyo ay ilang miyembro na lamang ng USAA yung nandito ngayon, at wala na rin kayo makikita na iba pang mga empleyado mula sa iba't ibang senador, iba't ibang opisina. Tanging mga USAA na lamang, dahil yun nga sa impormasyon na nabigay sa atin kanina ni SP Cayetano, nandito pa talaga sa loob si Senator Bato de la Rosa. Kaya kung makikita nyo, medyo wala nang tensyon, medyo kumbaga tahimik na yung sitwasyon or dito sa loob ng Senado, Jade.
4: At kayo na lang ang natitira dyan sa loob na media.
1: Ganon, Jade. Yes, Jade.
4: Ayan, ingat kayo. Maraming salamat.
1: Tanging SMNA na lang, Jade. ang natitira dito.
4: Oo, sige. Mamaya, hingi pa kami ng update mula dyan sa Senado. Sheena, maraming salamat sa iyong balita.
2: Samantala, punta naman tayo sa naging pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na nasa labas po ng Senado. Narito, panoorin natin.
5: Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipinong naninindigan dito sa Senado. Mabuhay po kayo!
6: Mabuhay!
5: Una ko sa lahat, nais ko lang sugsugan yung sinabi ni Bangat Bay. Kasi di ba binanggit niya ko kanina, yung mga polis, kaibigan po natin yan. Hindi natin sila kaaway. Totoo po yan. Dahil ang ating kapulisan, ang kasundaluhan, ay apektado rin sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Yung kanila pong pamilya, yung kanila mga anak, apektado rin ang kinabukasan sa trilyong sistematikong korupsyon na nakita natin sa ating bayan. Kaya nga po kanina binanggit ko sa Senado at sa Kongreso, magkasama kami ni Benz. Alam niyo, ang Pangulong Duterte, ang isa sa pang ginawa niya sa kanyang pag-upo, dinoble ang sweldo ng mga pulis. Dinoble ang sweldo ng mga sundalo. Dinoble ang sweldo ng mga teachers o ng ating kaguruhan. Tapos, ginawa po nila yung ating state colleges and universities libre. Kahit mahirap ka, basta may angking talino at sipag, libre ka. Yan ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po, hindi makalimutan ng taong bayan yung ginawa niya. Maging appealhead. Pag mahirap ka, senior citizen, wala kang pera, wala kang pambayad,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sandwich, chicken, at saka burger. So, usually nag-exercise ako bago matulog, pero kailangan maaga magising tomorrow. So sa lahat sa inyo na

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay, pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pag-tunin. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 17, naggalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Ang dragon, katulad ng ating napag-aralan na, ay kumakatawan kay Satanas. Siya ay naggalit sa bayan ng Diyos, lalo na sa remnant o ang nalabi. Ang nalabing iglesia, ang babae sa kabanatang ito ay simbolo ng bayan ng Diyos na sa kasaysayan at kalaunan ay ang tunay na iglesia sa huling kapanahunan. Ang iglesyang nalabi o remnant church ay tumutukoy sa huling grupo ng mga mananampalataya na mayroong dalawang katangian na binanggit sa talatang ito. Sila ay ang mga tumutupad ng mga utos ng Diyos, ang sampung kautusan at may patotoo o pananampalataya ni Kristo. Sa panahon ngayon, kaibigan, na napakaraming mga simbahan, mga iglesia, may maliwanag na mapagkakakilanlan na ibinigay ang Diyos sa Biblia. Sila ay ang tumutupad ng utos ng Diyos na nanatiling tapat kay Kristo at may patotoo ni Jesus o faith in Jesus. Ang Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 17 ay paalaala na ang pagiging tapat sa Diyos ay may kapalit na laban. Ngunit may tiyak na tagumpay kay Kristo. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay may katanungan, prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Sa inyo naman po na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, atin pong babasahin ang Apokalipsis, Kabanatang 12, sa talatang 13 hanggang 18. At nang ma-realize nung dragon na tinapo na siya sa lupa, hinabol niya yung babaeng nanganak ng batang lalaki, pero binigyan yung babae ng dalawang pakpak ng malaking agila para matakasan niya yung dragon at makalipad siya papunta sa desert. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 years. Tapos nagbuga yung dragon ng tubig na parang ilog para matangay ng agos ang babae. Pero tinulungan ng lupa yung babae, bumuka yung lupa at hinigop yung tubig na galing sa bunganga ng dragon. Nagalit yung dragon sa babae at nagsimula siya ng giyera sa iba pang mga anak ng babae. Sila yung mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at tapat sa katotohanan na ni-reveal ni Jesus. Tapos tumayo yung dragon sa may tabing dagat. Ang pakikidigma ng dragon laban sa nalabi o remnant church. Matapos na si Satanas ay hindi na makapasok sa langit, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa iglesia sa loob ng 1,260 prophetic days or years. Walang duda, patuloy ang kanyang gawain sa lupa sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang galit laban sa pangunahing minamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa, walang iba kundi ang kanyang iglesia na itinatag. Gayunman, ang iglesia ay nakatagpo ng banal na proteksyon

sa ilang o desert o tigang na lugar ng lupa sa loob ng prophetic time na 1,260 days or years. Ang panahong ito ng pag-uusig ni Satanas ay binanggit ng 2 beses sa Apokalipsis Kabanatang 12 bilang 1,260 days or years sa Apokalipsis Kabanatang 12 talatang 6 at isang panahon, 2 panahon at kalahating panahon sa Apokalipsis Kabanatang 12 talatang 14. Ang parehong yugto ng panahon ay tumutukoy sa pag-uusig na inilarawan sa Daniel, Kabanatang 7, talatang 23 hanggang 25. Sa Biblia, ang propetikong araw ay sumisimbolo sa isang taon. Ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang panahong tumutugma sa kasaysayan, sangayon sa propesiyang ito ay noong AD 538 hanggang 1798, kung saan ang simbahang Romano bilang kapangyarihang iglesia at estado ay namayani sa kanlurang mundo hanggang sa matigil ang kapangyarihan nito noong 1798 nang si General Berthier ni Napoleon ay nagwakas sa kapangyarihan ng Roma, kahit pansamantala lamang. Sa mahabang panahong ito ng pag-uusig, ang dragon ay naglabas ng tubig mula sa kanyang bibig upang wasakin o lamunin ang babae. Ang tubig ay sumisimbolo naman sa mga tao at mga bansa sangayon din sa Apokalipsis Kabanatang 17, talatang 15. Ang mga hukbo at bansa ay ginamit ng Roma laban sa mga tapat na bayan ng Diyos. Sa huling bahagi ng panahong ito, ang lupang kaibigan ay lumunok sa tubig at iniligtas ang babae na nagbigay ng ligtas na kanlungan. Ito naman ay tumutukoy sa Amerika na nagbigay ng kalayaan sa relihiyon, freedom of religion. Sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 16, ang nalabi o ang remnant ay tumutukoy sa mga nananatiling tapat sa Diyos habang ang karamihan ay tumatalikod. Iba na ang araw ng pagsamba, may mga tradisyon na pumasok sa simbahan at mga paniniwala na wala sa Biblia. Sa huling panahon, bagamat karamihan ay papanig kay Satanas, may isang grupo na tinawag ng Diyos pagkatapos ng 1798, ng taong 1798, na mananatiling tapat kay Kristo sa kabila ng matinding persecution. Ang dalawang katangian ng nalabi na mapagkakakilanlan sangayon sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 17 ay ang pagtupad sa mga utos ng Diyos o ang 10 kautusan at may patutuo o pananampalataya ni Kristo. Sa susunod na kabanata sa Apokalipsis Kabanatang 13 ay ipapakita na ang unang bahagi ng 10 mga utos na ito ay magiging sentro ng huling tunggalian, lalo na ang usapin ng pagsamba. Kaibigan, habang ang sanlibutan ay sasamba sa larawan ng halimaw o ng hayop, ang nalabi ay sasamba sa Diyos na lumikha. Sangayon sa Apokalipsis Kabanatang 14, talatang 7. Ang 4 na utos, ang Sabat, ay partikular na tumutukoy sa Diyos bilang manlalalang o siyang lumikha. Kaya magiging mahalaga ito sa huling krisis. Ang 2 katangian ay ang patutuo ni Jesus. Ang 2 katangian na ito ay ang patutuo ng ating Panginoong Jesucristo o Faith of Jesus na ipinaliwanag sa Apokalipsis Kabanatang 19, talatang 10 bilang Spirit of Prophecy o Espiritu ng Hula. Sa paghambing sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 9, ang mga kapatid na may patutuo ni Jesus ay mga prophet o propeta. Kaya ang patutuo ni Jesus ay ang katotohanang ipinapahayag ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga lingkod o propeta tulad ng ginawa niya kay Juan sa Apokalipsis Kabanatang 1, talatang 2. Ipinapakita ng aklat na ito na sa huling panahon, ang bayan ng Diyos ay magkakaroon ng Spirit of Prophecy o Espiritu ng Propesiya upang gabayan sila sa gitna ng panlilinlang pandaraya ni Satanas. At ang mga mananampalatayang Adventista ay tinanggap ang kaloob na ito
sa ministeryo at mga sulat ni Ellen G. White. Kaibigan, ang pinakaligtas na batayan ng ating pananampalataya ay ang salita mismo ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, handa ba akong manatiling tapat sa mga utos ng Diyos at patutuon ni Kristo kahit ako ay salungatin ng mundo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong insight and reflection. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa iyong iglesia sa gitna ng mga persecution, pag-uusig at panlilinlang ng kaawayan. Tulungan mo po kaming manatiling tapat sa iyong mga utos at sa patotoo ng aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng masunuring puso na tumatanggap at nagpapahalaga sa iyong salita bilang tanging gabay sa katotohanan at pananampalataya at sa patnubay na iyong ipinagkaloob. Nawa, Panginoon, kami ay manatiling matatag, matibay bilang bahagi ng iyong nalabi at maging tapat kami sa iyo hanggang sa wakas. Alalahanin po ang aming mga mahal na tagapakinig, ang kanilang pong mga kahilingan at mga panalangin. Tugunin niyo po, Panginoon, sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English. Matatanggap nyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong tanggapan. Ang Dakilang Tunggalian, mga kasaysayan na babago ng iyong kinabukasan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers kung hindi pa po kayo nakatatanggap ng mga aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arla. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Dala ko po ang pagbati mula sa ating makapangyarihang Diyos na siyang nagmamahal sa iyo. Sa pagkakataon pong ito ay tatalakayin natin ang isang napakagandang talata na mula sa Daniel Kapitulo 1:17. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa AWR, binabanggit nitong si Propeta Daniel sa Daniel 1:17, si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Ano ang pangunahing katangian ni Daniel? Yan ang napakagandang katanungan. Dahil ang sabing gano'n ng talata ay mayroon siyang pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Pero ano ba yung pangunahing katangiang taglay niya? Para malaman natin ito, ang unang kabanata ng Daniel ay nagtuturo sa atin na ang kaloob ni Daniel ay naging instrumento sa paghahatid ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo kahit na siya ay nasa pagkabihag. Ang espesyal na kaloob ay inilarawan bilang karunungan ni Daniel. Sinasabi ng sulat, sa kabanata na atin hong binasa, nauunawaan ni Daniel ang mga pangitain at mga panaginip. Alam nyo, yung katapusan ng Kapitulo 1 ng aklat ni Daniel ay naglalarawan sa gawain ni Daniel para sa Diyos na pawang naganap sa Kapitulo 2. Sa Kapitulo 2, ibinigay ni Daniel ang sagot sa tanong ni Haring Nabucodonosor sa mga pantas ng Babylonia tungkol sa kanyang panaginip, at pagkatapos ay binigyan nito ng kahulugan. Dahil doon sa Kapitulo 2 ng aklat ni Daniel ay ating mababasa dito na ang Haring Nabucodonosor ay nanaginip at hindi siya napalagay, litong-litong hari, kung ano yung ibig sabihin ng panaginip. At tanging ang sabing ganoon sa mga sulat dito sa chapter 2, tanging si Daniel lamang ang pawang nakapagpaunawa kung ano ang napanaginipan ng hari at ang mga kahulugan nito. Nilutas ni Daniel ang kahulugan ng panaginip sa pamamagitan ng tumpak na paggunita at pagbibigay kahulugan sa bawat eksena ng panaginip ng hari. Alam niyo, kung wala kayong special na kaloob ng karunungan mula sa Diyos, tila napakahirap naman na maipaliwanag kung ano yung napanaginipan ng isang tao. Bawa, merong lalapit sa inyo at sasabihin na ako'y nanaginip kagabi. Hindi ko na maalaala kung ano yung aking napanaginipan. Pwede bang sabihin mo kung ano yung napanaginipan ko at anong kahulugan nun? Tila napakahirap kung isipin natin na maipaliwanag ng isang tao kung ano yung napanaginipan ng iba. Pero dito sa atin pong pinag-aaralan, ipinakikita dito na itong si Daniel ay pawang mayroong special na kaloob mula sa langit na kaya niyang ipaliwanag kung ano ang panaginip, o lalo na yung panaginip ng Haring Nabucodonosor. Sa makatwid, una ang hari ng Babylonia at pagkatapos ay ang reyna na ina ay nagsabi. Kaya nga, ito yung sabing gano'n ng hari ng Babylonia. Hindi lang yung hari yung nagsabi, kundi pati yung reyna na ina ng hari na nagsabi, ang espiritu ng mga banal na Diyos ay nasa kanya. You know, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng karunungan at katalinuhan upang malaman ang magaganap sa hinaharap ay tiyak na kaloob ng banal na Espiritu. Dahil sa kaloob na ito
ni Propeta Daniel sa kabila ng kanyang madilim na sitwasyon ng pagkabihag sa Babylonia. Binigyan siya ng mga pangitain na nagpapakita sa kabila ng panahong yon ng kaharian ng Diyos na may walang hanggang tagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sinabi nga ganoon nitong si Apostol Pedro na ang sinumang hindi nagtataglay ng bunga ng pananampalataya ay malapit lamang ang nakikita at bulag. 2 Pedro Kapitulo 1, talatay 9. Tinutukoy dito ng apostol na ang mga taong nabubuhay na mayroong pag-iisip ay pawang nakatuon lamang sa pangkasalukuyan na narito at ngayon na tila baga yun dun lamang umiikot ang kanilang mga pag-iisip at nabubuhay sila na parang wala ng bukas. Totoo naman hindi tayo maaring manghula sa ating sarili tungkol sa magiging kalagayan ng iglesia sa hinaharap tulad ng ginawa ni Daniel. Ngunit, dapat nating isipin o dapat na mayroon tayong kakayahang malaman o mahulaan kung ano yung haharapin ng iglesia batay sa masusing pag-aaral ng mga propesiya para sa ating sarili. Magkaroon tayo ng espiritu ng karunungan, ang sabi nga noon ni Apostol Pablo sa Epeso Kapitulo 1, ang talata ay 17. Kung bakit kailangan natin ng espiritu ng karunungan upang makita natin ng malayuan ang hinaharap. So mga ginigilo ko na mga taga-subaybay, sa programang ito, napakaganda itong bahaging ito na kung saan ginamit ng Diyos yung panaginip ng Haring Nabucodonosor upang kanyang maipahayag kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At ito naman ay pawang ininterpret ng kanyang lingkod na si Daniel na kanyang pinagkalooban ng karunungan. At dito nga atin hong napag-aralan na ang karunungan ay nakakamit ng bawat isa kung mayroon tayong pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya dahil sa pamamagitan nito ay lalo nating nauunawaan kung ano yung mga bagay na pawang mangyayari sa hinaharap. Kaya yung binabanggit ni Apostol Pedro, napakalinaw nun na ang mga taong nabubuhay na ang pag-iisip na katon lamang kung ano yung nangyayari ngayon o kaya ay yung mga bagay na nasasakop na pawang nandun lang yung kanyang tingin, hindi niya pawang makikita kung ano yung mas malawak pa o kaya yung mga darating na mga bagay na nandoon pa sa malayuan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, dito sa atin hong pag-aaral, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng espiritu ng karunungan upang tayo hindi maging ignorante sa mga lalo na sa mga mangyayari sa mga huling araw. At ito ay tataglayin natin sa pamamagitan ng atin hong malapit na relasyon sa Panginoon. Alam ko'y naniniwala na ito ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Nais niyang ibahagi ito upang hindi tayo mapahamak. Makakamit natin ito kung tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Simula pa ng pasimula, pinag-aaralan natin, nais niya na magkaroon ng relasyon sa bawat isa sa atin. Kaya yung ino-offer niya na pakikipag-relasyon sa Kanya, yung ino-offer niya na lumapit tayo sa Kanya at tayo ay makipag-diskusyon, makipag-aralan, tayo'y manalangin, natatamo natin yung karunungan.
Kaya kapag kataglay natin ng karunungan, hindi tayo kayang iligaw ng kahit na sino man. Kahit na sa ating sanlibutan ay napakaraming sekta ng pananampalataya, magagawa nating matukoy kung ano yung mga o ano yung sekta ng pananampalataya na pawang may kakayanan na tumayo sa sa huling panahon ng kasaysayan ng sanlibutan. So kaya nga, nais ng Diyos na tayo ay mapuspos ng karunungan, subalit mangyayari ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pananampalataya ay nadidevelop sa pamamagitan ng ating lubos na pagkakilala sa atin pong mahal na Panginoon. So kaya nga ngayong oras na ito, ang panawagan sa atin, lagi tayong lumapit sa Kanya, lagi nating damahin ang Kanyang pag-ibig at tayo'y humingi ng karunungan mula sa atin ng Panginoon. Ang Biblia, napakaraming paglalarawan kung paano tayo magkakaroon nito, at ang napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang bawat isa sa atin ay nagnanais ng karunungan, humingi tayo sa ating mahal na Panginoon at hindi tayo mabibigo dahil Siya ang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa pahayag ninyo sa amin sa pagkakataong ito na ang karunungan ay nagmumula sa inyo. Na kung tataglayin namin ito, makikita namin kung ano ang mangyayari sa mga huling araw o sa mga panahong hinaharap. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, dagdagan ninyo ang aming pananampalataya, matuto kaming panghawakan ang mga turo at aral ninyo upang kami po, Panginoon, ay mapuspos ng karunungan. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, maging inspirasyon nawa ang mga prinsipyong napag-aralan namin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Good morning sa pagpagpalang umaga. Ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangituan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mahilikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito, mga minamahal. Ngayon po araw ng Martes, May 12, 2026. Napaka-bilis ng takbo ng panahon. Parang kailan lang, mga minamahal, ano po, ay ganun ka-bilis, no, ng takbo ng panahon. Subalit, ganun po man ay patuloy tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano po? Naka-live tayo sa atin po ang AWR, 89.1 FM Radio Manila. At binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Binabati namin kayo at ang pagpapala ng Panginoon ang inyong patuloy na maranasan, mga minamahal. Ano ho? Ganun din sa mga viewers natin sa Adventist World Radio, sa Facebook page. Ganun din po sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ano po? At patuloy nawang maranasan ninyo ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, saan man kayong bansa naroon, anumang oras kayo nadatnan ng ating programa, binabati namin kayo, mga minamahal, at welcome sa ating paglilingkod. At no'y maranasan ninyo ang kapayapaan at ang paungunan ng ating Panginoon. Of course, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati at patuloy na nakikiusap na inyo po ang i-share ang ating live ngayon po ang umaga. Ano? Share nyo po sa inyong mga timeline, ano po, sa Facebook. Share nyo po sa inyong mga groups na kabilang kayo, sa Messenger. Share nyo po sa inyong mga kaibigan upang sila rin naman ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang ating paglilingkod, mga minamahal. Ano? Share nyo po at huwag ninyong kaligtaan na ito ang pinakamadaling paraan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? At of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po yung nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. Ano po? At para lagyan nyo masabibayan ang ating programa, maaari lamang nyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating pong YouTube channel, mga minamahal. Ano po? Para laging updated at manotify kayo sa bawat live natin. Ganun din po ang

panalangin. Let us pray. Dakilang mapagmahal naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos namin na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, isang karangalan sa bawat isa sa amin ang magkaroon ng panahon at pagkakataon na ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat ikaw, O Diyos, ay napakabuti sa lahat ng bagay at tapat sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong palaging paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagkalinga at patuloy na pagpapahiram sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. At sa mga oras na ito, O Diyos, muli kaming mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Patuloy naming hinihiling ang patnubay at paungunan ng banal na Espiritu na siyang magbubukas sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Maging pagpapala, Ama, ang inyong mga salita. Maging daan upang lalo kaming mapalapit sa inyo, lalo kaming makilala na aming Diyos sa aming mga buhay. Buksan po ang aming mga puso at isipan, ipagkaloob sa amin ang karunungan, aming dalangin na patuloy na maranasan namin ang inyong biyaya. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Niling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Alright, so ngayong umaga, mga minamahal, napakaganda ng ating pag-aaral sapagkat may kinalaman sa pagpapatawad. May kinalaman sa pagpapatawad at paghihiganti. Ang ating paksa, kung yung nakikita dyan sa screen, ay forgiveness over revenge. Ayan, ganda, no? Pagpapatawad, no? Kaysa tinatawag natin na revenge, mga minamahal. At napakaganda nito sapagkat tayo ay malimit. Ang mga tao, mga minamahal, ay malimit. Merong mga, of course, may mga ma-encounter ka na kasamaan ng loob. Mga hindi magandang relasyon, pero paano mo i-handle ito? Ano, mga minamahal? May mga ganong katanungan para sa atin, no, bakit kaya ganon ang ating mga karanasan? Pero alam niyo, mga minamahal, itong ating pag-aaral ngayong umaga ay napakaganda sapagat ang sabi rito, forgiveness over revenge. Ayun, ano ho, meron ka bang naranasan na may nanakit sa'yo? May nanira sa'yo? May nagsalita sa iyo ng hindi maganda, ano ho? Pinahiya ka, no? Na-offend ka, sinaktan ng iyong pamilya, etc. Ano ang iyong naramdaman? Ano yung naging reaction mo? Ano ho? Ang isip mo ba ay gumanti? Ano ho? Mahal ganun ang mga tao eh. Yung bang sasabihin mo, kung yung ginawa niya, babalik ko sa kanya. May mga ganong mga mga minamahal, ano, mga perspective ng tao. Kailangan gumanti tayo, babawi tayo. May mga ganon, ano, minamahal. Ngayong umaga sa ating pag-aaral, kung mayroon mga nakapanakit sa atin, mayroon mga nanakit na gumawa sa atin ng hindi maganda, mga minamahal, ano ang pinakamagandang gawin? Sa Biblia ay mayroon ipinapayo sa bawat isa sa atin kung ano yung magandang gawin, mga minamahal. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 21. Basahin natin ang buo. Magandang pagkasaysay dito eh. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Talatang 20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Talatang 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Mga minamahal, sa talatang ating binasa, tatlo yon.

ay ipinaalala sa atin ang tinatawag nating kahalagahang makita natin, mga minamahal. If there was somebody na gumawa sa iyo ng hindi maganda, no, nakapanakit sa iyo, no, nakagawa ng hindi maganda sa iyo, ay hindi pala paghihigante. Ang sabi ng Biblia na ating binasa, mga minamahal, napakaganda. Kaya napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat tinuturuan tayo, mga minamahal, kung paano maging sa mabuting tao. Ano ho? Sapagkat ang sabi sa ating binasa, huwag nating ipaghiganti, no, ang ating sarili, kundi ipaubaya sa galit ng Diyos. Ano ho? Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ano ho? At ang sabi rito, anong gagawin natin? Instead na maghiganti, abay magandang itinuro at ipinayo sa atin. Sa talatang 20, mga minamahal, sabi dito sa ating binasa, kung magutom ang iyong kaaway. Ha? Tignan nyo ha. Kung magutom ang iyong kaaway, anong gagawin mo? Sabihin mo, bahala ka sa buhay, mamatay ka sa gutom. Mayroon ba ganon? May mga ganong mga tao, siguro mga minamahal, especially doon sa mga taong hindi makaget over o hindi makamove on doon sa kanyang karanasan. Ano ho? No? Anong pakialam ko sa'yo? Mag-aaway tayo. No? May mga ganong mga tao. Mamatay ka sa gutom, bahala ka sa buhay mo. Di ba? May mga ganong mga tao. I don't care. Di ba? Kasi nandoon yung pride natin, nandoon yung ego natin. Di ba? Nandoon yung ating samaan ng loob, nandoon yung galit natin kinikimkim na ayaw natin, mga minamahal, na magpatawad. At sabi ng Biblia, kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Nakaranas na ba kayo nito, mga minamahal? Na meron kang kasamaan ng loob. Ano ho? Meron kang kasamaan ng loob pagkatapos ay nagutom pinakain mo. Maliban sa mag-asawa siguro. Sa mag-asawa ay nagkasamaan ng loob yan, pero magluluto yan. Si Ate Dan, minsan hindi kami mayroon mga bagay na may tampuhan. Ayan. Para lalong sweet. Sabi nung isang kaibigan ko, pwede din pala magtampuhan para lalong sweet. Si Ate Dan ay nagtatampo din minsan kahit wala namang ano. Ano lang, parang gusto lang niyang maramdaman ang ano, tampuhan. Ay, hindi niya talaga pwedeng maiwasan ang magluto. No? Lugluto pa rin siya, tapos kain na. Masarap yun, mga minamahal. Dito, sabi ng Biblia, pag ang iyong kaaway, sabagay ang asawa, hindi namang kaaway. Ano ho? May mga bagay lang sometimes na may tampuhan, pero nawawala agad. Pero dito, mga minamahal, matindi ito. Kaaway mo, lalo na kung kapitbahay mo, no, kaaway mo. Ang sabi dito, pag nagutom, pakainin mo. Kung siya mauhaw, painumin mo. Bah, matindi ito. Ano ho? Sapagkat sa paggawa nito ay mga baga na nga pa ibubuntun mo sa kanyang ulo. Ito'y isa sa pinaka challenging na gawin ng isang tao. Nagagawin niya doon sa kanyang kaaway na pakainin. Siguro ilan pagka tinatawag nating magbigay, baka yung ang ibigay na pagkain ay may lason o di kaya ang ibigay na pagkain ay may bulaklak na, ang tawag na may mga amag na. Hindi kayo panis-panis na. Abay, hindi maganda, mga minaman. May sama pa rin ang loob pag ganun, ano. Pag nauhaw, painumin mo. Bamatindi, mga minamahal. At ang sabi dito, bakit ito ang pinasasabi sa atin? Dahil ang sabi rito, huwag kang padaig sa masama. Paanong gagawin? Daigin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Wow! Praise the Lord. Ang ganda ng payo na ito, mga minamahal. Ano ho? Ang ganda ng payo ng Biblia sa bawat isa sa atin. Bakit ganito ang mga ipinayo sa atin, mga minamahal? No, dapat na ang tao talagang kailangan gumanti tayo. Nung araw ay walang hustisya-hustisya, no? Walang kaso-kaso, talagang kung ano yung ginawa ng kabila, gagantihan. Ganyan nung araw, mga minamahal. Pero ang banal na kasulatan merong ipinapayo sa atin. Ano? Merong limang mga dahilan, mga minamahal. Bakit kailangan nating magpatawad kaysa gumanti? Ano ho? Mahalaga. Una, gusto ko sabihin sa inyo, mga minamahal. Unang punto na gusto ko i-share. Ang paghihiganti, hindi natin yan trabaho. No? Trabaho ng Panginoon yan. No? Sa kanyang judgment. Dahil ang Diyos, pag sa kanyang judgment, fair yan, mga minamahal. Ano? Ang tao ay tasabihin kung ano yung ginawa,
higit pa rin ang gagawin ko sa kanya. No, may mga ganun mga tao. Pero ang Biblia, mayroon payo sa atin mga minamahal. Ano ho? Sapagkat ang sabi po dito sa isang talata sa ng Biblia, sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 7, ang sabi po ay ganito. Bakit hindi natin trabaho kundi sa Panginoon? Ang sabi dito mga minamahal ay ganito. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, mga minamahal. Pansin ninyo, kung ano yung ginawa mo, siya rin aanihin. At hindi natin pwede lukuhin ang Diyos sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, nakikita niya, mga minamahal. Ano ho? Itong ating pag-aaral ay talagang napakaganda sapagkat very challenging ito. Madali natin itong mapag-aaralan pero very challenging sa atin sapagkat bilang mga tao, nandoon yung, kasi tayo, ang ating nature ngayon ay makasalanan na eh. Ano ho? Talagang ang tendency ay gumanti, mga minamahal. Pero sa biyaya ng Panginoon, lagi nating i-quote yung biyaya ng ating Panginoon. Ano ho? Na sinabi dito eh, huwag tayong padaya, ang Diyos hindi maaring lukuhin. Ano ho, mga minamahal? Sapagkat anumang ihasik ng tao, siya rin aanihin. Ang Diyos kasi fair sa kanyang judgment. Fair siya. Ang paghihiganti, hindi ang trabaho natin. Trabaho yan ng Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Pagka naghiganti ka, bakinuhanan mo ng trabaho ang Panginoon. Mga minamahal. Ang Panginoong Diyos natin ay siya ang perfect judge. Sa tagapagbigay ng utos, siya ang judge natin, mga minamahal. Kaya sabi doon, yung binasa natin sa Roma 12:19 kanina, na akin ang paghihiganti, yun ay kinote ni Apostol Pablo sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 32, ang versikulo 35. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi dito, ang paghihiganti ay akin at ang gantimpala sa panahon na madulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang kapahamakan ay malapit na at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Matindi, ano? Ang Panginoon, siya ang naghihiganti. No? May consequences talaga ang paggawa ng hindi maganda. Ano po? Pero siya rin ang nagkakalom ng gantimpala. Ano, mga minamahal? Kung mayroong paghihiganti, mayroong gantimpala. No? Of course, doon sa matuwid at doon sa gumawa ng masama, mga minamahal. Ano ho? Kaya tayo, gustong-gusto natin gumanti. Di ba? Ganun ang ating attitude eh, sa tao. Pero matuto tayong lumapit sa Panginoon. Ano ho? Matuto tayo. Yun ang pinakamagandang gagawin pala, mga minamahal. Before gumawa tayo ng steps ng ating gagawin kung maghiganti tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Ano ho? Let us seek grace sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat ang Panginoong Diyos natin ay may sinasabi siya. Ano ho? Dahil ang sabi ng Biblia, siya naghiganti, siya rin ang bibigay ng gantimpala. Ang Panginoon, mga minamahal, hindi agad-agad yan gumawa ng mga bagay na nakakasama sa atin. Sa talata, sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 22, meron sinasabing ganito, mga minamahal. Sabi dito, Kawikaan 20:22, huwag mong sabihin, ang masama'y aking gagantihan. Maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan. Diba? Ang ganda. Alam niyo, mga minamahal, madalas kong naririnig yung mga salitang pag kami mga nag-aaway nung sa amin nung araw, madalas sa amin ay away. Talagang, lalo pag kami mga, kasi mga bisyoso, ay pagka hindi magkaintindihan, may utang dito, at inuutang yung mga, ano, alam nyo, may narinig ako na madalas sa amin, mga sagot ng isang kapatid ay, Diyos na bahala sa iyo. Hindi siya gumaganti. Pagka sinalitaan siya ng hindi maganda, ginawa ng hindi maganda, lagi niya sinasabi, Diyos na bahala sa iyo. No? Diyos na bahala sa kanila. Pag kinakausap, ganda nung kanyang salita, mga minamahal. No? Ang ganda. Ang sabi ng ating binasa, huwag mong sabihin na gagantihan ko ang masama. No? Kung ano yung ginawa sa akin, ganun din gagawin ko sa kanya. Hindi pala, mga minamahal. Ang sabi dito ay maghintay ka sa Panginoon. No, ipapasa Diyos mo. Dahil pagka gumanti ka, ay wala na kayong pinagkaiba doon sa gumawa sa'yo ng masama. Ginawa ka ng masama, gagawa mo rin ng masama. Aba, hindi pala maganda, mga minamahal. Ano ho? Sapagkat ikaw rin ay nagkakasala.
No? Ang banal na kasulatan, ang daming payo sa atin. Lalo ng ating Panginoong Hesus. Tingnan nyo sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 39. Ang ganda na sinabi ng ating Panginoong Hesus dito. Sabi niya, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Bumutin dito, ano? Yung sinabi na ito. Pero, anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang 39? Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At ikaw ay, kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. O, kita niyo, napakahirap niyan, mga minamahal. Tinamaan ka ng sampal na napakalakas. Tapos iharap mo pa yung kabila. No? Sabi ng aking kaibigan, pwede naman yun iharap eh. Pero walang sinabi na huwag mong sanggain. Lalo pag masakit na. Di ba? Napakahirap. Very challenging, mga minamahal. Pero itinuro ng ating Panginoong Hesus kung paanong magpakumbaba, kung paanong huwag gumanti, at kung paanong ipapa sa Diyos yung nagawa, nung ginawa sa iyo na hindi maganda, mga minamahal. Ano ho? Napaka-challenging nito sa bawat isa sa atin. Pero itinuro ng Panginoong Hesus kung paano ang magpatawad, kung paano ang gumawa ng mabuti sa kabila ng ginawan ka ng masama, mga minamahal. Ano ho? Yan ay napakagandang balita. Kung merong bigat at sama ng loob sa iyo, sabi ng Biblia, ilapit mo sa Panginoon. Di ba? Maghintay ka sa Panginoon, ilapit mo sa Kanya. Ano ho? Lord, no, alisin mo sa akin ito sapagkat hindi tayo makakamubon. Pero kung ibigay mo sa Panginoon, ay napakaganda, mga minamahal. Yun ang unang gusto kong puntong i-share sa inyo. Ang paghihiganti hindi sa atin yan. Sa Panginoon yan, sapagkat ang Diyos ay fair ang judgment niya. Ang tao hindi, mga minamahal. Ikalawang gusto kong i-share sa inyo, ang paghihiganti ay parang laso niyan. Ano ho, mga minamahal? Pagka nasa loob yan at ang tao kasi walang peace of mind eh, nandun lagi sa isip niya ang paghihiganti. Parang laso niya na sa atin sumisira, mga minamahal. Yung puot, yung sama ng loob. Kaya yung mga taong hindi maka-get over doon sa sama ng loob niya, nagkakasakit eh. No, nagkakasakit. Yung taong hindi marunong magpatawad, hindi kaya magpapatawad, ay nagkakasakit, mga minamahal. Yun ang matindi. No, para siyang lason na iniinom mo. Ano ho? Sapagkat, ang sabi dito, ang paghihiganti ay nagdadala sa iyo sa karamdaman. No, paglalo pagka hindi mo nagawa, mga minamahal. Ano? Delikado pala yan. Pag nagtanim ka ng galit, ikaw ang unang kakainin ng bunga nito, ng mapait na bunga, mga minamahal. Ano? Pero alam nyo, pagka tayo pala ay natutong magpatawad, ano? Nai-release mo yung hindi maganda, mga minamahal. Nai-release mo. Ang Biblia, mayroong payo sa atin. Lagi may payo ang Biblia, mga minamahal. Kaya, lagi tayo biblical palagi sa ating pag-aaral. Dahil, yun ang gusto ng Panginoon. Tinuturuan tayo na magpatawad kaysa gumanti. Tinuturuan tayo na gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Ang sabi dito sa aklat ng tinatawag nating Efeso, ang kapitulo ay 4, ang versikulo 31 hanggang 32. Ang sabi po ay ganito. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirangpuri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Okay tayo, mga minamahal? Anong sabi po? Lahat niyan ng pait, galit, puot, no, nasa puso yan eh, nasa atin na kalooban. Pati yung mga pag-aaway, mga paninirampuri, alisin na pati ang lahat ng kasamaan. Talatang 32, sabi po yung ganito, at maging mabait kayo sa isa't isa. Maganda, no? Kanina, pinaalis yung mga negative sa atin. Anong ipapalit? Ito ang ipapalit. Kabaitan, ano? Kabutihan. Mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Take note, mga minamahal. Ang ganda ng sinabi ng Biblia. Ang una, ipinaalis sa tao yung mga tinatawag nating negative
Napansin ninyo sa ating binasa sa 31? Anong pinaalis doon? Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at lahat ng kasamaan. O alisin. O pag inalis na yon, ay napalaya ka. Diba? Kasi alipid ka ng galit mo eh. Diba? Nang sama ng loob. At ang sabi rito, anong ipapalit? Maging mabait kayo sa isa't isa. Pangalawa, maging mahabagin. Ano pa? Nagpapatawad. Paano? Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Wow! Praise the Lord. Pagka meron kang kinikimkim na galit, mga minamahal, sama ng loob, hindi mo inaalis yan, yan ang nagdadala sa iyo ng karamdaman. No? Meron kang bitterness, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay, mga minamahal. Lagi may sama ng loob. Lalo pag narinig mo yung pangalan ng taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Diba, mga minamahal? Pero sa biyaya ng Panginoon, sa dahan-dahan, pwede nating mapagdagumpayan yan, mga minamahal. Ano? May sinasabi pa ang Biblia dito sa aklat ng Hebreo, kapitulo 12, versikulo 15. May ganitong sinasabi sa atin. Ganda ng mga payo nito. Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Matindi, ano? Sabi po ng manunulat ng aklat ng Hebreo, mga minamahal, ingatan pala natin ang ating mga sarili. Baka mahulog tayo sa biyaya ng Diyos. Alam nyo ba ang dahilan ng pagpatawad ng Diyos sa atin? Dahil sa biyaya niya. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, mga minamahal. At sabi dito, mag-ingat tayo, baka mahulog tayo sa biyaya ng Panginoon. Na ang sabi dito, mga minamahal, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol sa atin at bumagabag sa atin. At kapag ating itong kinikimkim, mga minamahal, ang sabi, ang delikado, baka mahawa ang iba. No? Nakakahawa pala ito, mga minamahal. Aba sabihin, Asia din pala, ganun pala yun siya. Ganun din tayo. Diba? Kasi tinitingnan natin yung iba. Eh, bakit siya? Hindi pala, mga minamahal. Kaya pala, kaya na pala din binabanggit, lagi tayo naka-depende sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa ganang ating sarili, napakahirap magpatawad. Napakahirap gumawa ng mabuti sa nakagawa sa'yo ng masama. Pero ang biyaya ng Diyos ang naging daan sa atin. Bakit ko binanggit sa inyo yung mga bagay na ito? Dahil ang paghihiganti ay nagdadala sa atin ng kapaitan, ng karamdaman, mga minamahal. Ano po, wala tayong kapayapaan. Pero yung biyaya ng Diyos ang siyang sa atin nagpapalaya. Dapat mayroon din tayong biyaya. Kaya nga yung mga negative doon sa Efeso kanina, pinapaalis at ang gustong ipalit yung mga positive things, no? Inaalis yung galit, puot, sama ng loob, pag-aaway, di ba? At palitan ng tinatawag nating pagpapatawad, kabaitan, mga minamahal, kahabagan. Ang ganda ng ipinapayo sa atin, mga minamahal. Ano ho? Sabi sa isang napakagandang ilustrasyon, ang laso, ang paghihiganti ay parang laso na nasa tubig na inilagay mo sa baso na gusto mong ipainom doon sa tao. Habang nandun, nagingit-ngit ka sa galit, mga minamahal, nagngangalit ka sa galit, pagkatapos ay gusto mong ipainom doon sa tao, abay natagalan yung taong papainumin mo, nauhaw ka, ikaw ang uminom. Patay, mga minamahal. Delikado, delikado. Kaya napakahalaga na tayo ay matutong magpatawad. Forgiveness over revenge, mga minamahal. At magawa natin yon sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi sa isang babasahin, ang espiritu ng puot at paghihiganti ay mula kay Satanas. Ngunit ipinakita ni Kristo ang pag-ibig na hindi maunawaan ng tao. O kasi tingnan natin, mga minamahal, ang Panginoon, tayo ay nagkasala sa Kanya. Di ba? Nagkasala. Grabing kasalanan. Kung ating titingnan, napakadami nating kasalanan sa Diyos. Pero, anong ginawa, mga minamahal, ng Panginoon sa atin? Ginantihan niya ba tayo? Ay kung ginantihan niya tayo, di wala sanang taong nabuhay simula sa andan. Pwede niyang pulbusin lahat ito at gagawa ng panibagong tao. Pero hindi ganun, mga minamahal. Tingnan ninyo ha.
Ikatlong punto gusto ko i-share sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapatawad kaysa paghihigante. Panginoong Hesus, mga minamahal, ano? Sapagkat hindi siya namuhay sa paghihigante. No, nung narito siya sa lupa, mga minamahal, hindi siya namuhay sa paghihigante, sa galit, sa puot, mga minamahal. Dapat tayo ganun din. Ano, gusto mo bang maging alipin ka ng paghihigante? Maging alipin ka ng galit mo habang buhay? Aba, alam nyo, isang taong magagalitin, isang tao na may sama ng loob, hindi masaya sa buhay niya. Ano, meron nga akong kilalang ganun eh. May isang kapatid na nung nagdalaw kami sa kanila, meron siyang kapitbahay na napakaingay. Ano ba nangyari po doon? Bakit parang maingay? Ayaw niya na may nakita siyang sasakyan dyan na nakaparada sa tapat niya, may nakasumabi doon sa gilid ng kanyang bakod. Galit na galit siya, nagmumura. No? Alam niyo mga minamahal, yung taong ito ay napaka, kung titignan mo, sama ng ugali talaga. Pero alam niyo, sabi ko doon sa isang kapatid, anong ginagawa ko ninyo pagka siya'y nagdadakdak dyan, no? At magkadikit talaga masyado yung bahay nila. Ganon sa Manila eh. Pero alam nyo, sabi niya, hinahayaan ko na lang yan. Hindi ko pinapatulan. Ano? At kasi pag pinatulan ko siya, hindi mag-aaway kami. Wala na kami pinagkaiba. Ang ganda nung sinabi nung isang kapatid. Sabi niya, kapag pinatulan ko siya, pareho na kami. Wala na kaming pinagkaiba. Maganda nga naman yung kanyang punto, mga minamahal. Wala nang pinagkaiba. Ano nang kaibahan niya doon sa, di ba? Doon sa nagagalit sa kanya at mahiling mangaway. Ano ho? At talagang matindi, nagbumura pa. Ganda ng sinabi niya. Anong kaibahan ko, no? Sa kanya. Ano ho? Pero alam niyo mga minamahal, ang ganda ng ginawa niya. Lagi niya pa rin binabati. Ano ho? And then one time, itong babaeng ito na laging magagalitin, namatay yung kanyang kapatid. Nung namatay yung kanyang kapatid, hindi ko alam kung natukhang ba yun o anong nangyari yun. Nung namatay, nag-offer ngayon ng service itong kapatid natin. Nag-offer, di tinawagan kami, Pastor, mag-service tayo. Nag-service kami doon. No? Service kami doon. Ang ganda ng aming pahayag at sabi walang bayad. Kumanta doon si Ate Dan ng ano. Nagkananta mo, Ate Dan? Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Aba, talagang umiyak yung babae. Yung magagalitin na talagang manaknak na mahilig mangaway, mga binamahal. Ay, umiyak siya. Yung pagkatapos ng umiyak siya, naramdaman niya yung presensya ng Panginoon. Pinag-pray namin hanggang sa yung kanyang kapatid ay nailibing. Alam niyo, pagkatapos noon ay nakipag-usap sa amin, sabi ay, maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Eh, hindi naman sila mananampalataya. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Tunay na na-bless po ako. Wah, kita niyo, yung palaway, may, parang meron siyang galit sa ilalim niya. Sabi niya eh, na-bless po ako at ang sarap ng inyong mga ibinahagi sa aming salita ng Diyos at mga awitin. Ano, ganun siya mga minamahal. Hanggang sa nawala na yung kanyang galit. No, pagka nakita niya pag lumabas yung isang kapatid, binabati na niya. No, binabati. Pag nadaan kami doon, dati masama ang tingin sa amin. Kasi pag nagmumotor kami doon, nando sa gilid ng bahay nila at pagitan ng bahay ng kapatid, yung dulo ng motor, aba ay masama ang tingin. Nalaman ay pastor at nakapaglingkod kami. Aba, napakasarap na ng ngiti, mga minamahal. Napakasarap na. Abay, pagka ginawan mo ng pagpinatulan mo yon, yung ginawa niyang pagdadakdak at pagmumuray, binalik mo sa kanya, abay mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo mga minamahal. Pero alam niyo ang ating Panginoong Hesus, siyang modelo ng pagpapatawad. Siyang modelo ng pagpapakumbaba. Siyang modelo ng mga minamahal na tinatawag nating biyaya kaysa paghihigante. Ano? Kaya kung ating titingnan, kung sino ang may karapatang gumanti, ba hindi tayo? Ang Panginoong Hesus, doon sa ginawa sa kanya. Pero alam niyo mga minamahal, hindi niya ginawa yon, nagumante. Alam niyo ang sinabi niya, nung siya ay kinudya, nilait, pinagtawanan nung sina sa cross, anong ginawa niya? Bumaba ba ang Panginoong Yesus sa cross para kanyang kumprontahin yung mga tao? Hindi mga minamahal. Pakinggan niyo sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus.
Sabi niya rito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Mga minamahal, ipinaalala dito sa atin, grabe ang ginawang hindi maganda sa ating Panginoong Hesus. Pero alam nyo, hindi siya gumanti. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ating Panginoong Hesus showed grace instead of revenge, mga minamahal. Bakit? Sabagat ang sabi niya, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo mga minamahal, pwede rin nating patawarin ang kagawa sa atin tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, mga minamahal. Sa aklat po ng Kolosas, Kapitulo 3, ang versikulo 13, ganito ang ating mababasa. Pagtiisa ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Ay gayon din naman ang inyong gawin. Wow! Dito mga minamahal, pinaalala sa atin ang kahalagahan ng magpatawad. Ano ho? Magpatawad. Sa Biblia, meron doon na nagkautang sa kanyang amo. Malaki. No? Doon sa Mateo 18 yun, mga minamahal. Nagkautang. At pagkatapos ay sabi niya, Panginoon, wala akong may pambabayad sa iyo. Pinatawad siya. Laki ng utang niya. Pagkatapos, nung siya ay may nagkautang sa kanya, maliit lang. Humingi ng tawad sa kanya, di kay bayaran. Galit na galit siya. Binugbog niya, mga minamahal. Kita ninyo? Siya, malaki ang utang, hindi siya pinabayad. Pinatawad siya. Pero nung nagkautang sa kanya ng maliit lang, hindi niya pinatawad, binugbog niya, mga minamahal. Ang Biblia nagpapaalala sa atin, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Grabe mga minamahal. Ang espiritu ng paghihiganti kay Satanas. Pero ang espiritu ng biyaya at pagpapatawad ay sa ating Panginoon, mga minamahal. Kaya sa Biblia, itinuro po sa atin, imbis na gumawa tayo ng hindi maganda, ano? Ang gagawin pala nating kabutihan. Yung binasa natin sa 12:21. Bagaman very challenging, pero ang sabi nga ng Panginoong Hesus eh, love your enemy. Kita niyo yan? Ibigin mo. Paano mo ibigin yung kaaway mo? Eh, kaaway mo nga eh. Pag nagutom, subukan mong pakainin. No, painumin mo. Alam niyo, kinote ni Apostol Pablo, yung nasa Roma 12, doon sa aklat ng Kawikaan, ang kapitulo ay 25, versikulo 21 at 22. Binanggit doon mga minamahal yung talata. Diba? Kung ang iyong kaaway ay gutom, makikita niyan, bigyan mo siya ng makakain. At kung siya ay uhaw, bigyan mo siya ng tubig na iinumin. 22, sabi riyan, sapagkat magbubundot ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy at gagantimpalahan ka ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Kita niyo mga minamahal, yung kaaway, yung galit sa iyo, ginawan mo pa rin ang mabuti, mapapahiya siya. Mga minamahal. Tulad ng isang kapatid, sabi sa akin, Pastor, dati, pag may nagalit sa akin, minumura ako, Pastor, kaya minumura ko rin. Sabi, eh, bago manampalataya, sabi ko, ay, ha? Huwag mo nang ulitin yun. Ay, bakit? Hindi tayo dapat nagmumura. No? Ay, ganun ba, Pastor? Oo, eh, bago manampalataya, nagkwento siya. No? Pag ako minura, Pastor, pag niratratin ko siya ng mura din, ay talagang banalan. Anong gagawin, ha? Ano mo, biyaya ang sagot. O, paano ah? Subukan mo, pag minura ka, sabihin mo, God bless you. Ah, ganun? Oo. Alam nyo, nangyari nga one time. Nagkita uli kami after 1 week. Pastor, sabi sa akin, minura ako uli. No? Talagang, eh, ano sa kanya? Abay, anong sinagot mo? Aba, ginawa ko yung sinabi mo. God bless you. Natamimi, Pastor. Hindi na umulit.
No, parang nagulat na hindi ko na siya minura. At ang sabi kay, God bless you. Hindi na sumagot. Mula noon, hindi na siya na nakarinig na minura siya. Mula noong sinabihan niya ng ganun mga minuhan. At ganun pala mga minamahal, no? At pagka nagutom, pakainin mo. Sabi ng Biblia, napakasarap. Gagantimpalahan ka ng Panginoon, no? Alam niyo, salitang gagantimpalahan, kakabaligtar niya ng gagantihan. Delikado yun, mga minamahal. Doon tayo sa gantimpala, imbis na ganti, mga minamahal. Ano ho? So, dapat mapagtagumpayan natin yun. Ano ho? Ating talunin ang kasamaan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, mga minamahal. Ano po? Ang masama ay mapapahiya sa ginagawa mong kabutihan. Hindi mo ginagantihan, mga minamahal. Ano ho? Yun ang napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Ano ho? Kaya sabi dito, ang pag-ibig ang naghihikayat ng mga tao, no, para kay Kristo. At ang pinakamalakas na argumento para sa isang tao mananampalataya ay ang pagmamahal sa kanyang kapwa kahit na ginagawan siya ng masama. No, mga minamahal, naalala ko bago tayo magtapos. Tapos na ba tayo? Ilang minuto na lang. Noong ako ay bata pa, meron akong nakitang isang tao na napakabait. Alam nyo, sa kanyang kabaitan, matulungin din siya. Siya ay pinagtripan ng mga bugoy-bugoy sa amin. Inubaran ba naman siya bigla? No? Di siya nagalit. Pero sabi niya, huwag kayong ganyan. Yan ay napaka bastos na gawain. Huwag ninyong gawin yan. Huwag nyo nang ulitin. Alam nyo, napakasabi ko. Doon ako nagtaka. Sabi ko, bakit hindi siya nagalit? Eh, pwede naman siya magalit. Pwede niyang pagsusutukin. Pwede niyang gawa ng masama. Alam nyo, nalaman, kumanampalataya pala. Doon ako na-inspire. Ginawan siya ng hindi maganda. Inuras siya. Di siya gumante. Na-inspire ako doon. Sabi ko, wow. Pwede palang magawa yun ng tao. Sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang pinaka-model ng pagpapatawad ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Kung mayroon man dapat na gumanti ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesus, pero hindi niya ginawa yon. Ipinakita niya ang biyaya ng pagpapatawad, mga minamahal. Dahil ang espiritu ng paghihigante ay espiritu ng Diablo, mga minamahal. Ano ho? Kung tayo may paghihigante at gusto nating gumawa din ng masama, aba, parang ayaw natin sa langit, mga minamahal, pagka ganun. Ano ho? Kaya ngayong umaga, ilan sa inyo ang mayroon pa rin daladalang galit, daladalang sama ng loob? Ano ho? Di ba kayo napapagod sa paggawa ng sa paghihigante, pagplano kung paano gumawa ng masama doon sa kapwa, mga minamahal, i-release nyo na yung galit nyo, yung samanaw nyo ng loob. Ano, ilapit mo sa Diyos, ilapit mo sa Panginoon, at ang biyaya niya ang magko-cover sa atin, ang magpupunos sa atin, dahil bagaman hindi madali sa atin, parang imposible, pero posible yan sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano, posible yan sa Panginoon. Tandaan natin, ang galit at ang paghihigante, palitan natin ng kabutihan at pagpapatawad, mga minamahal. Iyan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag may nakagawa sa'yo ng hindi maganda, umunggantihan ng hindi rin maganda, gawan mo ng mabuti, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Bago tayo nadako sa ating panalangin, mga minamahal, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Tapos inihanda natin na ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio. Kung kayo may mga pagbati o katanungan o kailangan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awiting He Will Carry You. Tayo po'y dadako sa atin po ang panalangin, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos, mapagmahal naming Ama, sa mga oras na ito, kami lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka namin na pinupuri at pinasasalamatan sa magandang mga aral at paalala sa bawat isa sa amin na tulungan kami na maitatak ito sa aming mga puso at isipan. Yumabong sa amin ang pagpapatawad at paggawa ng kabutihan kaysa paghihiganti. Tulad ng magandang halimbawa na ipinakita ng aming Panginoong Yesus sa bawat isa sa amin. Mahirap ito sa aming Panginoon sapagkat kami makasalanan. Subalit, ito'y makakaya namin sa tulong at biyaya ninyo, O Diyos. Amin pong hinihiling ang patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy po naming maranasan. Panginoon, nihiling namin sa mga oras na ito at dinadala namin sa inyong banal na presensya ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Ang una po ay kahilingan ng mga kaibigan naming may mga karamdaman. Iba't iba ang kanilang mga kalagayan sa mga oras na ito, O Diyos. Subalit ikaw ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Narito po si Diane Respecio, gadi po kay Liza Naz, kay Nisitas Bilog, ganoon din Panginoon kay Ricardo Malbog. Narito din po si Siena Villeta, kay Alpha Limyak, ganoon din Panginoon kay Glenn Marso, kay Marife Maningan, ganoon din po O Diyos kay Leonard Mendez, kay Cherry Gan Hinovia, ganoon din po kay Adelina Esteves. Narito din Panginoon si Jocelyn Falconite, si Jocelyn Tenorio, ganoon din po kay Marites Estacio Panginoon, kay Jingle Manikat. Sa iba pa namin mga kaibigan, may mga karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na magkaroon ng kagalingan sa karamdaman mayroon sila, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila naming manggagamot. Sa inyo, Panginoon, walang imposible. Nakikiusap po kami sa inyo, Panginoon, kahabagan po ninyo ang mga kapatid namin ito at mga kaibigan. Ikaw, Panginoon, ang tanging pag-asa ng bawat isa. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga daing at mga pagsusumamo. Ano man mga karamdaman na ito, ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Ang kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, inyong patawarin, Panginoon, upang patuloy na kagalingan ang kanila pong maranasan. O Diyos, nalapit din po namin si Keisha Magalang, pwede po si Emeline Elijah sa kanilang pagbabiyahe sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang magiging tagapag-ingat nila at makarating sila sa kanilang paruroonan, O Diyos, na ligtas at payapa. Ganon din, Panginoon, sa mga may birthday kay Moisa Talion, sa anak na Diane Respecio, pagpalain sila, O Diyos. Kanilang alalahanin palagi ang inyong kabutihan sa kanilang buhay at patuloy na maging tapat sila sa paglilingkod sa inyo. Nihiling namin, Panginoon, na inyong pagpalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay at patuloy na maranasan ang inyong pakikisama. Sa buong maghapon na ito, Panginoon, hinihiling namin na ingatan ang bawat isa sa amin sa aming mga gawain at kanya-kanyang mga tasks. Pagpalain po ninyo ang bawat pamilya na representahan ng bawat isa sa amin, mga tagapakinig namin at manunood sa programang ito. Salamat po, Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, sa mga taga-subaybay namin, kung may mga prayer request na naiwan, or kayo nakaligtaan, ay patuloy na may paglilingkod ng ating mga technician at ng ating mga prayer warriors, kukunin po yan. Mayroong gusto mong pa-shout out sa atin, Dr. Dan Araba.
1: isang taga-subaybay natin, no, Doc, isang dentist dyan sa Adventist Medical Center, Manila. Ayan. Puri ng Panginoon. Marami tayong taga-subaybay. Shout out din kay Nanay Constantina at Tatay Eulohio. Yuloy, Tatay Ilik. Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mga minamahal, gusto sana namin kayong batiin isa-isa. Subalit ang internet ayaw makisama, hindi ko mabuksan ang atin pong StreamYard. Kaya lumalabas po yung ganyan. Something went wrong. Hindi ko makita ang inyong mga comment. Pero binabati po namin kayo at appreciate namin ang inyong pagsubaybay, ang inyong pag-share, ang inyong pagsuporta sa programang ito. Maraming salamat po. Ano po? Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng ating South Central Luzon Conference, ang ating technician, kapatid na Leo Bolaño sa AWR, dyan sa Pasay. Of course, ang ating po ang aking kasama dito sa studio ng SLC, ang aking may bahay, si Ate Dan, sa nagpapatagbo ng ating live. Ito naman po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Jim Alexandra, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ang siya laging nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo and welcome pong muli sa inyong programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo nga po ay magsama-sama muli pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapalusog ang ating mga pangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang tunay na kababaang loob ay hindi pagpapababa ng halaga ng sarili, kundi pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay biyaya ng Diyos? Kapag po may mapagpakumbabang puso po tayo, mas madali tayong matuto, magpatawad, makinig at maglingkod. Hindi po kailangang ipagmalaki ng taong may tunay na halaga ang kanyang sarili sapagkat ang magandang ugali, tahimik na paglilingkod at tapat na pamumuhay ang kusang nagsasalita para sa kanya. Sa mundong maraming gustong mauna, piliin po nating magpakumbaba dahil ang itinataas ng Diyos ay ang pusong marunong lumuhod, magpasalamat at kumilala sa Kanya. Nawa po ay panghawakan natin ito ngayong umaga. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa in-between meals. Ito po yung patungkol sa pagsasnacking natin, ano po. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Maligayang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Dalangin ko kayo po ay nasa mabuting kalagayan at syempre po malakas ang inyong pangangatawan. Welcome po sa ating programa na Tinig ng Pag-asa, handog sa atin ng Adventist World Radio. Ngayon po ipagpapatuloy po natin ang ating mga talakayan. Totoo po ba na dapat pang i-consider natin yung tinatawag nating snacking? Ito po yung in-between meals na tinatawag. Meron po tayong major meals, no? Yung ating umagahan o yung ating almusal, yung tanghalian at syempre yung ating pong hapunan o yung kinakain po natin sa gabi. Ayan po. Pero yung in-between meals, kinakain po natin yan sa gitna po o sa pagitan nitong ating mga major na mga meals o pagkain po natin. Totoo po ba na kailangan po natin ito? Sa pag-aaral po, ito po ay kinailangan dahil po sa mga pagkakataon na kulang po sa nourishment o sa sustansya yung nakuha po natin. Lalong higit ito po ay madalas pinapractice sa kabataan sapagkat sila po yung medyo komplikado pagdating sa kanilang pagpapakain. Kaya naman po nilalagyan natin ng in-between meals. Pero ngayon po, kadalasan ang mga nangyayari, ang snacking po natin o yung mga in-between meals, yung pagkain po natin sa pagitan ng ating mga major meals, ang nangyayari po kasi more on instant, more on processed, na alam po natin ito po yung hindi maganda yung idudulot po sa ating kalusugan. Ano po mga halimbawa nito? Minsan po, sino po sa atin dito ang mahilig uminom ng kape? Ito po yung mga merienda po natin, no? Bilang mga Pilipino, kumakain ng ating mga cheese, yung mahilig sa cheese, kumiinom ng soft drinks, mga colas, yung iba po, nagpa-popcorn, cookies, mga chocolate, mga chips, mga crackers, donut, candy bars, o yung mismo mga candy, yung iba, nagpipizza. So, tama po ba na ito po yung ating mga gawing nating merienda, no? So, alam po natin yung gaano kataas yung calories na dinadagdag po nito sa ating katawan. Lalong higit sa mga pagkakataon na hindi naman po natin kailangan ng extra calories. Dahil po ba tayo ay nagugutom, agad po ba tayong pupunta o talagang magko-compromise sa mga ganitong pagkain o dapat ay may mga healthy alternatives din po tayong pwedeng mapagkuhanan. Yan po yung titingnan po natin ngayon po sa ating talakayan. Sino po dito in between, no? Pagdating sa breakfast at lunch, kumakain dito ng mga donut, mga processed meat, yung iba nag-ice cream, ayan po. Kaya naman sa merienda sa hapon, madalas sa ating mga Pinoy, yung mga barbecue o mga banana queue, kamote queue, no? Mga ganitong pagkain. At yung iba pa po, hindi lang ganito, nag-midnight snack pa po habang nanonood ng TV, may gusto natin, may nginunguya-nguya. So, the bigger the snacks, the bigger the slacks. Lalong higit kung hindi naman po tayo aktibo sa ating pang-araw-araw na mga gawain, talaga pong magbibigay po ito ng hindi magandang maidudulot po sa ating katawan. Alam niyo po, sabi po dito, don't be enslaved to the first inch of your tongue. Kasi minsan, dun dito din pumapasok sa in-between meals natin, yung mga cravings natin. May gusto tayong kainin na talagang siguro yung iba, namimiss na natin kainin. Ito yung mga paborito nating pagkain, comfort food. Pero dapat nga po ba talaga na ito yung mag-control sa atin o ito tayo dapat yung nagko-control dito po sa ating dila. Ayan po. So, papaano po ba natin, no? Are you saying that we don't need snacks? Sabi po dito, the snack habit is just that, a habit. Yes po. Kaya po natin kontrolin yung pag-snacks po natin. Iba pa nga po, nagagawang dalawang beses lang kumain sa isang araw eh. So, kaya din po natin kontrolin o tanggalin po yung pag-i-snacking natin. Lalong higit kung hindi naman po kailangan. May mga pagkakataon kagaya na aking sinabi na kakailanganin ito. Halimbawa po, tayo ay may kondisyon ng diabetes. Talaga pong binibigyan natin yan ng snackings, no? Aside sa large meals, binibigyan po natin yan ng snacks in between meals. Pero ito mga snacks na binibigay po natin sa may mga diabetic, no? Depende pa rin po yan. Kaya dapat po kayo ay kumonsulta sa inyo pong doktor at sa inyo din pong mga dietitian para po matalakay po itong mga ganitong pagkakataon. Yan po ay may maingat na pagpaplano ng mga dapat pong kainin sa mga snacks. Hindi po yung mga sugary, processed, refined, instant, fast food na mga pagkain. Ito po ay mga healthy, complex, talaga magpapatulong ma-stabilize yung ating blood sugar. Hindi po siya yung mga basa-basang mga snacks. Okay po, so ayan. At the same time, with regular adequate meals, the three, there will be much less needs for snacks. Tama po yun. Ano po yung susi para po maiwasan natin yung pag-snacking po natin o pag-merienda natin? Yun po yung paglalaan natin ng mas intentional na pagpaplano at mas constant, no, tuloy-tuloy po talaga na pagkain po natin ng ating three major meals, yung breakfast, lunch, and dinner. Ito po para maiwasan yung pag-snacking kasi nakaramdam tayo ng gutom, kaya po eventually talaga tayo maghahanap ng something, no, mga bagay, mga pagkain na makakain na makapag-feel ng ating gutom. Ayan po. So, sabi po dito, every time

Para po siya nililinis yung ating katawan. A good rinse, parang binanlawan yung ating katawan, tinatanggal po yung mga toxins. Yan po yung very, very safe. Napaka safe po nito pag tayo po yung inom. O kaya naman, kung naghahanap po talaga tayo ng something to munch, gusto natin may ninunguya, pwede po tayong kumain ng isang piraso ng fresh fruits, a handful of raw vegetables, o kaya naman po, yung nuts po natin, pwede po natin kainin yung mga yan. Kaysa naman po doon sa mga process na napakataas po ng calories at sobrang delikado pa. Ayan po, yung iba sobrang alat, sobrang tataba, at sobrang tatamis. So, snacking can be hazardous. Napakapangani po yan. Stop for a moment and think of the foods you snack on. Sige po, sa panahon po natin, sa pagkakataon pong ito, isipin nyo yung mga madalas nyong kainin sa tuwing kayo po ay nagme-merienda. Ano po yung mga kinakain nyo in between meals? Yan, kapag naisip nyo na po, ito po yung katanungan, kayo po ba usually nag-reach out, inaabot yung mga pineapple juice, yung ito pong mga unwrapped candy bars, mga candies ba? O kayo po ba ay doon sa pagkakataon na nagpapapak, no, ng mga salads, ng mga raw vegetables? O kaya naman kayo ba ay nagpupunit, no? Nagbubukas ng mga chips natin, yung mga junk foods natin, mga chicheria natin. And most people po, karamihan sa atin, they choose, no, pinipili po yung mga high sugar, high fat, high salt mga goodies. And ito po yung one meal to the next. Tarang wala na po siyang katapusan, no? Ito po yung kain ng kain. At hindi naman po talaga nagbibigay ito ng kabusugan sa atin. Mas nagre-lead lang ito sa mas maraming calories intake po natin. At minsan pa, pag naunahan po tayo ng snacks, kaya eventually, pag kumakain po tayo ng ating mga major meals, wala na po tayong gana kumain dahil na-feel po tayo ng mga empty calories ng mga pagkain. Ayan po. So, sabi po dito, don't snack for the wrong reasons. People snack for many reasons beside hunger. Some people use it as a way to release stress. Yun din po pala, pag tayo ay stress, mas malaki ang chance natin na mag-snacking po tayo o kumain tayo sa pagitan ng ating mga major meals. Para sa kanila, yung pagkain po is a way talaga para parang nabibigay sa kanila ng satisfaction, ng rest. Pero ito po ay for a short period of time lamang, panandalian lang. So yun po yung ayaw natin. Gusto natin laging isipin kung ano yung pangmatagalan, yung long term na ibinibigay nitong epekto sa ating pangangatawan. So, sabi po dito, ang pinakamaganda ding advice is start with a good breakfast. Sino po dito talagang consistent pagdating po sa inyong mga almusal? Talagang very faithful kayo, devoted kayo na hindi nyo ini-skip ito. Taas po ang inyong mga kamay. Nasaan pa man po kayo? Ayan po. So, kinocongratulate ko po kayo. Maganda pong practice yan. Lifestyle, habit na ginagawa nyo po. Pagpatuloy nyo lang po yan. At sa mga nag-skip po, sikapin po natin na i-practice po ito sapagkat, ayun po, para ma-beat, no? Ma-overcome po natin yung snack habits po natin. Ito po ay yung pagkakaroon po ng hearty and healthy na almusal. Ito po yung talagang mabubusog ka and alam mong healthy yung makinain mo. Mga high fiber na mga pagkain, hindi po siya mga fast food instant. Ayun po, it should provide plenty of complex carbohydrates. Ayan po, para mas mapahaba yung energy na binibigay nito. At hindi pakiramdam natin kasi pag yung mga pagkain na mataas sa fiber, complex carbohydrates, ito po yung mga pagkain na kahit hindi naman ganun karami pero busog na busog ka na. At ito pong mga pagkain na ito, mas napoprolong po nito yung pakiramdam mo na busog ka. Hindi kaya maiwasan mo yung pag-snacking, makaabot ka hanggang tanghalian. At alam niyo po, maiwasan po yung pabigat, no, na ginagawa ng ating digestion every time po na tayo ay umiiwas sa pag-snacking. Ayan po. At let whole grains, yung mga whole grains po, which are high in these carbohydrates, form the core of the meal. Mas marami po dapat yun. Mamaya naman, kakatiting lang yung kinakain nito. Pero mas marami pa rin mga instant or mga process na mga pagkain. So, watch out din po tayo. Tingnan po natin, bantayan natin yung ating mga triggers sa atin. Marami pong habits, snacking na po ang ikasama doon, na kung saan nagbibigay po ng links to signals from our environment. O talagang natitrigger po tayo dahil po sa ating environment. Halimbawa po, maaring kayo ay nagkaroon ng kagustuhan, nag-grave kayo ng urge for a candy bar or chocolate bar, yung mga tsokolate. Every time na numalagpas kayo o nakadaan kayo ng mga vending machines o mga tindahan, mga sari-sari store,

0: na talagang may kita mo ito agad yung ino-offer. So, minsan, ay, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto kong bumili yan, gusto kainin yan. Minsan, naglalaway na tayo. Ayan po, watch out for mga triggers. Iwasan na po natin kung alam po natin ito ay pwedeng makapagbigay sa atin ng temptation. Or halimbawa naman po, sa isang mga pinapanood po natin, hindi lang sa television, sa mga social media na ibinabrowse po natin, no? Maaring dito sa mga commercial, nagbukas ng chips, ng mga chicherya, and yun yung nakapagpatrigger sa inyo. So, sa inyo po, sa ating mga tagapakinig ngayon, ano po nakapagpatrigger sa inyo? Alam niyo po yan sa inyong mga sarili. So, maari, as much as possible, kung kaya po ninyong iwasan, ay mas mainam po. So, develop alternate behavior. So, dapat din po natin ma-develop ano yung panglaban natin. Nakita na po natin yung mga triggers po natin. No? So, paano natin madedepensahan yung ating mga sarili para maiwasan at ma-overcome na po natin yung in-between snackings. So, paano po ba natin malabanan yung mga snack attack? So, by doing other things to disrupt the pattern. So, kung may tatanggalin tayo, may ipapalit which is good alternatives. Kung mahilig kayo mag-snacking, pwede isang perasong apple, isang perasong saging instead. Di ba po? So, mas magbibigay pa po siya ng calories, mababa lang yung calories niya, at the same time, mas mataas po sa fiber. Ayan po. So, if you are bogged down in your work and need a boost, go for a quick walk to the corner and back. O kaya naman, pwedeng uminom ng tubig. Ayan po. Kaysa naman sa regular na mga soft drinks na ininom po natin, or if you kailangan nyo po talagang manginunguya, ayan po yung ating mga salads, yung ating kagaya nga po sabi ko, fresh fruits. So, yun po. So, bibigyan ko po kayo ng challenge bilang pagtatapos po ng ating discussion po ngayon. So, break the night's fast and start your mornings with a hearty breakfast and skip the mid-morning goodies. Together, these habits will help you look good and feel better. Lalo na sa mga kaibigan po natin ngayon na hindi talaga nakapag-practice ng magandang o tamang breakfast. Minsan, nagbe-breakfast naman pero brunch yung tinatawag. Breakfast at lunch pinagsama na late breakfast na tinatawag. So, eventually, pwede din ito mag-cause ng snacking. At yung iba pa ay bumabawi. Mas marami pa po yung kinakain. Kaya maganda, on time din po yung pagkain natin ng ating almusal. So, yun po yung challenge ko. Kung hindi pa po nakapag-practice ng mas consistent, tuloy-tuloy na pagkain natin ng almusal, ay simulan nyo na po kinabukasan after nyo po mapakinggan ito pong programa natin. Subukan nyo po ito at talagang masusubukan nyo, mararanasan nyo sa inyong sarili ang benepisyo po ng pag-iwas sa mga snackings, lalong higit kung ito naman po ay hindi talaga kinakailangan. Pwede kayo po magkaroon ng depende po sa preference nyo, ano po yung mga paborito nyong prutas, yun po yung pwede nyong alternative sa pag-snackings nyo. O kaya naman po, kung hindi talaga maiwasan, may mga good alternatives naman po na mas mababa sa sugar. O kaya naman, yan, yung ating mga root crops, kamote, yung ating pong mais, yan po, masarap din po yung gawing snacks na kung saan mas maganda kung boiled lamang po, no? Yung simple lamang po yung pagluto. Talagang pakiramdam mo, ibusog ka na at hindi ka na gugustuhin, hindi mo na po gugustuhin kumain pa po ng iba. So, yun lamang po, dalangin ko ay nakatulong po muli ito pong munting paalala, pangkalusugan sa bawat isa. Kabilang po ako, no? Ako po ay napapalalahanan dito. I-practice po natin ito at subukan. Maraming po salamat sa inyong oras. Ipagpapatuloy po muli natin ito at abangan niyo po. Maraming salamat po and God bless.
1: Thank you so much, Ma'am Michelle. Sana po ay marami tayong natutunan dito sa ating topic na ito. Ano po, tandaan natin, don't snack for the wrong reason. Kung ayaw po natin talaga magdagdag ng weight, wag po tayong mag-snack sa walang kabuluhan, wag po tayong mag-stress eat, hindi po ba? Although medyo guilty ako dito dahil pag nga naman po nasa-stress tayo, kung minsan mas gusto nating kumain ng kumain. Pero dahil nga po doon, mas nadadagdagan yung ating weight. Kung gusto po natin na talaga namang magbawas tayo o ma-maintain natin yung maganda nating pangangatawan, ay wag po tayong mag-snack for the wrong reason. Nakita din po natin yung importance ng breakfast. Ano po? Dapat ay hearty, high-fiber breakfast para maiwasan po natin ang ating mga snacking. Nawa po, marami tayong natutunan. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Secret of a Whole Life. Ating pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Kaibigan, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, papaano niya ipinakita ang isang sikreto ng whole life o yung buong pamumuhay na ito ay karapat-dapat sa ating Panginoon at ano ang kanyang itinatag? Meron siyang itinatag na hindi katulad ng sinasabi ng iba na inalis na yung ikapitong araw ng ating Panginoon na Sabat. Hindi yun. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, magaan pang mawala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok, ni isang kudlit, mawawala sa kanyang kautusan. Kundi ang itinatag ng ating Panginoon na kanyang tinagubilin sa kanyang mga lagad, ito ay nakatala sa San Mateo 28:19-20. Ang wika niya, "Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat na mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Sa Old Testament, walang ganitong sinasabing bautismo, kundi ang pagparito ng ating Panginoon, ito yung sikreto ng whole life ng isang tao. Ito ay may kinalaman sa isang banal na bautismo. At ang wika pa niya, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, bago natapos ang kanyang ministry sa lupang ito, kaibigan, at bago siya umakyat sa langit upang bumalik sa kanyang Ama, ang sabi ay, bautisman niyo sila, baptize them. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, ito yung aral ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng sa sekretong buong pamumuhay. Binabanggit sa ating Biblia na 80 times sa Bagong Tipan ang sinasabing baptism. At kapag tayo ay nabinyagan, ating pinapahayag ang ating ngayong allegiance sa ating Panginoon at publicly tayo ay tumatayo na ating tinatanggap si Kristo na bilang ating tagapagligtas. At ating ngayong ipinapahayag kung kanino tayo panig, siyempre tayo ay panig sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, ilang klaseng baptism o binyag ang tinatanggap ng ating Panginoon? Meron bang maraming klaseng binyag na tinatanggap ng ating Panginoon ba sa sinasabing ito ay isang binyag? Ano sabi ng ating Biblia? Sa Epeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa makatuwid, ang tinatanggap ng ating Panginoon, yayamang isa lamang ang ating Panginoon at isang pananampalataya, ang tinatanggap na binyag o bautismo, ito ay isa lamang, hindi marami. Subalit, sa ating panahon ngayon, makikita natin maraming klaseng baptism. Papaano ba nabinyagan ang ating Panginoon nung siya ay naparito sa lupang ito? Ang sabi nga sa Marcos 1:9, at nangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Kaya siya ay binautismuhan sa Jordan, ang wika. Sangwan 3:23, at bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Sa makatuwid, ang isang kailangan sa isang baptism o bautismo, ito ay kinakailangan maraming tubig. Kaya nga, ang sabi nga ng ating pasyon, isisisid na minsan parang pinaliguan doon sa ilog ng Jordan. Kaya nga, maraming tubig. At ang sabi pa sa aklat ng San Mateo 3:16 at 17, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sa makatuwid ay merong lumapag sa kanya Espiritu ng ating Diyos ang wika na katulad ng isang kalapati. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sa makatuwid, merong binautismuhan at merong nagsalita, walang iba kundi ang Ama sa langit. At bumaba ang Banal na Espiritu in the form of a dove. Kaya nga tatlo. Hindi pwede rito yung sinasabing Trinity o kaya yung oneness sapagkat merong isang tinig nagsalita. Kung ang tinig na yon, siya rin ang binautismuhan, kakaiba ang sinasabi ng ating Biblia. Merong binautismuhan at pagkatapos merong tinig at merong bumaba na in the form of a dove, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazareth kung paanong siya'y pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kaya nga ang ating ngayong binyag na karapat-dapat at tinatanggap ng langit, walang iba yung katulad sa pagkabinyag sa ating Panginoon. Kaibigan, binabanggit pa rin sa aklat ng San Mateo 3:17, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan ang nagsalita, walang iba kundi yung Ama. At ang mga mananampalataya noong unang panahon, sila ay binabautismuan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito ay isang commitment, full commitment to Christ through baptism. Kaya nga, ito ay public confession na iyong tinatanggap ang ating Panginoon na bilang iyong tagapagligtas. At ang commitment na ito ay ipinapakita mo sa pamamagitan ng isang bautismo. Meron pang halimbawa sa Biblia na isang nabinyagan at sa kaniyang pagkabinyag, sila ay kapwa lumusong sa tubig at gayon din ang nagbinyag. Ito'y nakatala sa aklat ng mga Gawa 8:36-39. At sa pagkapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. Iyong tingnan kaibigan, dakong may tubig. Hindi isang basong tubig, hindi isang sa isang lalagyan at tubig na isang tabo. Tingnan natin ngayon. At sinabi ng bating, narito ang tubig at ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan. Ito yung tanong ng bating, ano bang dahilan? Naunawaan ko ang aking binabasa na pagkatapos na ito ay iyong pinaliwanag sa akin. Ano pang dahilan para ko'y hindi mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sa makatuwid, bago ang isang tao ay bautismuhan, kinakailangan siya ay manampalataya. Kaya nung sinasabing nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kasi noong una, binabasa niya, hindi na naunawaan. Pinadala ng ating Diyos si Felipe upang kanyang ipaliwanag ang kanyang binabasa. At nung naipaliwanag ngayon, ang sabi, ano pang dahilan para ako hindi mabinyagan o mabautismuhan? Kaya nga ang sabi, at ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig si Pilipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Kaya nga, sila ay kapwa lumusong sa tubig. Kung ang kailangan baptism ay yung binubuhusan lang o kayang winiwisik lang, ay hindi kailangan sila'y kapwa lumusong sa tubig. Merong isang istorya. Merong isang mayamang Amerikano, meron siyang slave. Kasi nung unang panahon, ang mga nasa Amerika na mga itim ay mga slaves. Ang sabi ngayon ng Amerikano na pagkatapos nagkasakit ang kalang kabayo at ito'y namatay kasi binabanggit ng puti ng wika ang lubog, ang wisik at ang buhos ay pare-preho yan kasi pinag-uusapan nila yung baptism. At ang sabi ngayon ng itim, hindi po, master, hindi po. Kasi kanya, iba po yung lubog sa wisik at saka sa yung sinasabing buhos. Ay pinipilit ngayon ng Amerikano na mayaman. Noong ngayong namatay ang kanilang kabayo, ang sabi ngayon ng Amerikanong puti, ilibing mo ang ating kabayo sa dalampasigan. Ang sabi ng itim, ngayon makakaganti na ako. Kaya ang kanyang ginawa, dinala sa dalampasigan yung kabayo at pagkatapos ang ginawa niya, kumuha ng buhangin at pagkatapos winisikan yung kabayo. Kasi sabi kanya ng aking master, wisik, buhos, lubog, pare-pareho yan. Kaya kanyang ginawang winisikan yung kabayong namatay. Pagkaraan ng ilang mga araw, nangangamoy yung mabaho. Ang sabi ngayon, ang tanong ng Amerikanong puti, inilibing mo ba yung kabayo? Opo, ayon sa iyong sinabi. At nung kanilang hinanap, ang kabayo ay meron ng uod at pagkatapos mabaho na, hindi ba kanya sabi ko sa iyo, ilibing mo ang ating kabayo na namatay? Inilibing ko po ayon sa inyo kasi sabi ninyo yung wisik, yung lubog at saka yung buhos ay pare-pareho. Kaya kanya, winisikan ko po yung kabayo ng buhangin. Kaya kung yun ay hindi pwede, hindi karapat dapat, ang sabi sa atin at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Pilipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. At na magsihawon sila sa tubig, ang wika ay ito yung nangyari. Ito yung mga pangyayari na karapat dapat itong mangyari sa isang taong nabinyagan. Una, yung taga-Ethiopia ay tinanggap si Kristo. Ang isang baby, bagong panganak na sanggol, pwede bang sabihin mo sa kanyang tanggapin mo si Kristo? Kaya kapag ka merong nagtatanong kung tinatanggap si Kristo, iba yung sumasagot. At ang pangalawa, ang kanyang pagkabinyag, ito ay isang dedication na sa isang public stand. Tinanggap niya sa isang pampublikong paraan na tinatanggap si Kristo, ito yung kanyang ngayong commitment, ito yung kanyang paniniwala, ito yung kanyang stand. At the Ethiopian and Philip went into the water. Yung taga-Ethiopia, yung bating at saka si Pilipe, sila ay kapwa lumusong sa tubig. At pagkatapos, ang taga-Ethiopiang ito, siya ay inilubog sa tubig. Kasi ang ibig sabihin ng baptism, immerse, ay inilulubog muna sa tubig. Yan ang kahulugan nito. At sa unang panahon, sa ancient churches, ipinapahayag sa mga ulat na ang mga Kristiyano noon na kapag sila'y binibinyagan, ito ay sa maraming tubig at inilulubog sa tubig. Katulad sa Cappadocia, Turkey, at ganyan din sa iba't ibang mga lugar sa Catacombs, meron si St. Vladimir's Cathedral, Kiev, nung siya'y bininyagan, siya'y binuhusan ng tubig o siya ay sa maraming tubig nung siya'y binihisan o binuhusan at bininyagan. At ang pagbibinyag ng sprinkling at saka yung sinasabing buhos ay nangyari sa Council of Ravenna noong AD 1311 at ginawa nilang kakaiba ngayon ang baptism. Kaya ngayon, hanggang ngayon, merong iglesia na kanilang pinapractice ang binyag na sprinkling o yung ito ay binubuhusan ang binibinyagan. Anong ibig sabihin ng baptism o yung bautismo? Ayon sa Roma 6:3-4, o hindi ba ninyo nalalaman na kay tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya ngayon, yung ating baptism o yung bautismo ay niyayang tulad sa kamatayan ni Kristo. Kung papaano si Kristo ay inilibing, ang isang taong tinatanggap si Kristo, kinakailangan siyang ilibing sa libingan tubig. Tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya nga, yung kamatayan ni Kristo, siya'y inilibing at pagkatapos siya ngayon ay bumangon sa mga patay. Kaya sabi, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. At kung paanong si Kristo ay nabuhay na maghuli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaya itong baptism na ito, pagkatapos na ikay nabinyagan sapagkat ikay nanampalataya, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Kaya kapag ka ikaw ay hindi nagkaroon ng panibagong buhay, naligo ka lang, nabasa ka lang. Pero kapag ka ikaw ngayon ay tumanggap kay Kristo, nakilala mo si Kristo ang tagapagligtas, at pagkatapos ngayon ikay nagsisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ngayon ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ikaw ngayon ay lalakad sa panibagong buhay. Kaya nga, katulad ngayon ni Apostol Pablo, sinasabi niya sa Galacia, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo. Bakit? Ang sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano bang kahulugan ng baptism o yung bautismo? Una, dying to old sinful way of life. Sa mga tuwid, kinakailangan iyong matandang pagkatao yung namakasalanan na paraan ng pamumuhay, ito ay dapat mamatay. Ang pangalawa, kinakailangan mailibing ang mga kasalanan sa libingang tubig. Kaya nga yung tubig ngayon ay simbolo sa isang libingan. At yung pangatlo, kapag kay umahon sa tubig ngayon, ikaw ay lalakad sa panibagong buhay, at ang sabi nga ni Apostol Pablo, ikaw ay isang bagong nilalang. Yan ang isang taong nabinyagan. Ang tanong ngayon, baptism doesn't mean you're perfect? Ikaw ba ay sakdal na kapag ikay nabautismon? Hindi. Kundi ikaw ngayon ay lalakad sa panibagong buhay hanggang sa makamit mo yung sinasabing magpakasakdal nga kayo na katulad ng inyong amang nasa langit ay sakdal. Ang baptism o yung bautismo, hindi ito ang katapusan ng Kristiyanong buhay, kundi ito ang siyang panibago o bagong buhay sa isang taong nabinyagan kay Kristo. Ang baptism o yung bautismo ay nagbibigay sa atin ng isang bagong pandama na ikaw ay merong freedom, merong kang kalayaan sa ating Panginoon. Maraming mga tao ang gustong magkaroon ng kalayaan, na katulad nangyari sa Germany. Noong panahon ng 1961 to 1989, nagkaroon ng wall sa Berlin, yung Berlin Wall. Nagkaroon ngayon ng pagitan yung East at saka West Germany. Subalit noong 1989 ay sinira ang wall. Nagkaroon ngayon ng freedom ang mga tao doon sa Germany. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Ano ang mangyayari na kapag ka ang isang tao ay nabinyagan? Ano sabi sa aklat ng mga gawa 2:38? Ang wika sa atin, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kaya ang sabi, magsisi. Sa mga katwid, ikaw ay kinikilala mo ang dati mong buhay ay hindi karapat-dapat sa Diyos, kaya ikaw ay nagsisi sa panibagong buhay. Ang pangalawa, ikaw ay tatanggap ng Espiritu. Ang sabi sa Marcos 1:10, at karakarakang paghahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumaba sa kanya. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu para ikaw ay lalakad na merong kapangyarihan na katulad ng sinabi ng ating Panginoon kay Maria Magdalena, "Go and sin no more." Sa makatwid, binigyan ng power ng ating Panginoon. Yung banal na Espiritu ng ating Diyos ngayon ang nagbibigay ng power, kapangyarihan para kay lalakad na matagumpay sa iyong pamumuhay. Kaya sabi pa, at sinabi sa kanya ni Pedro, "Magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Pinangako ng ating Panginoon ng banal na Espiritu ang mga aliw. Kaya kapag ka ang tao tinanggap si Kristo, nagsisi siya, nanampalataya siya, at pagka sinabinyagan, tatanggapin niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano pa sa ating pagpapatuloy? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin na Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Kaya nga, pagka ikaw ngayon ay nabinyagan, hindi lamang ikaw ay tatanggap ng panibagong buhay, kundi ikaw ay malinis sa pamumuhay sapagkat pinatawad ng Panginoon ang iyong mga kasalanan. At ano pa, yung pangatlo, we are adopted into God's family. Tayo ay kinukupkop sa pamilya ng ating Diyos. Kaya ang sabi sa Gawa 2:14-41, yung ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nang bautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Kaya binibilang 3,000 kaluluwa, isang araw nang abinyagan ang mga ito. Kaya ang sabi pa sa atin, at sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsamasama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ayon sa Gawa 2:41-47, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kaya yun ang sinasabi ngayon na kapag ka ang isang tao ay tumanggap kay Kristo ngayon, ang sabi nga ng ating Biblia ayon sa 1 Corinto 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sa 20, natapot maraming mga sangkap nga, nguni iisa ang katawan. Ang katawan ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia. Si Kristo ang ulo at ang katawan, walang iba kundi ang iglesia. Anong mga steps bago ang isang tao mabinyagan? Una, siya ay magsisi. Genuine sorrow for sin. Magsisi. Ang isang sanggol ay hindi pwedeng magsisi sa kanyang wala pa siyang nagawang kasalanan. Pangalawa, ay siya ay manampalataya, tinatanggap si Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. At pagkatapos ngayon, mag-aral siya, patuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi natatapos ang pag-aaral na kapag ka ang isang tao ay nabinyagan. Kaya nga, minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang isang tao na hindi nabinyagan sa isang tunay na binyag ay hindi pa talaga nabinyagan siya sa tinatanggap ng ating Panginoon. Gaano ba kaimportante ang baptism o ang bautismo? Narito ang sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo ayon sa San Juan 3:5. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ganon kaimportante, kaibigan, ang isang sinasabing baptism, kinakailangan siya mabinyagan sa espiritu at siya ay magpanibagong buhay. Ano pa sabi sa atin sa versikulo 6? Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. 7. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kinakailangan kayo ipanganak na muli. So kinakailangan ngayon ipanganak na muli ang wika, at pagkatapos sa Marcos 16:16 ang wika, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya nga, ganito kahalaga, kaibigan, ang baptism o yung pagkabinyag ng isang tao, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapa sa inyo. Kaibigan, kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon sa isang banal na bautismo, at ito ay kinakailangan mailubog sa libingan tubig upang tayo ay maligtas. Tayo ngayon ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Tinatanggap po ninyo ang inyong mga anak sa isang banal na bautismo na pagkatapos magsisi, manampalataya, publicly tinatanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Marami pong salamat ng aming Panginoon ay tinatanggap kami na bilang kanyang mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Thank you so much po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito, no, na magkaroon ng whole life in Christ. So sabi po ni Jesus sa 1:10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buong buhay ay hindi lamang mahabang buhay, kundi buhay na may layunin, kapayapaan, kapatawaran, paglilingkod at pag-asa. Ang lihim po or ang secret to a whole life ay ang araw-araw na pagsuko po natin sa Diyos, ang mapagpakumbabang paglakad kasama niya at pagpapahintulot na ang kanyang pag-ibig ang humubog sa ating puso, isip, desisyon at pakikitungo sa kapwa. Ang tunay po na definition ng whole life ay maging pag-aari tayo ng Diyos. Ano po, yung naglilingkod tayo sa ating kapwa at naghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa pag-tune in nyo sa ating programang Tinig ng Pag-asa ngayong umaga. Nawa po kayo ipinagpala, marami kayong natutunan sa mga mensahe pong inyong napakinggan. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay maunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Yun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ng Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Eto, nabalian pa ako. Ano sunod po? Eto, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nusugan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasing touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako pinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nang binigyan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, landed na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26. Na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So, ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano ho? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay kinakasalanan.

kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin, yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo, sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin mga kapatid kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto. Baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17 ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, aating aalamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila ang mga tamang bokabularyo ng panalangin, and they have what? Pagkaalam tungkol sa mga sound doctrine ng Biblia. They can even quote the right verses from the Bible. Subalit nalulungkot po tayo ang kanilang paglakad araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. It is only what we call an intellectual faith. A dead faith is only an intellectual faith. Ano ibig sabihin po noon? Yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabak-apan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho? Dead faith or only an intellectual faith. Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no! Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses
na idiniin

at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26 na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagriresulta sa isang bagong bibuhay na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith. Patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin, ngayon umaga, opo ikaw at ako kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, "No man can come to Christ by faith and remain the same." Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig. Makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait, dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay, masunog, mangitim ang iyong ano ho, buong katawan kung ikaw man ay makasurvive, o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw, katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin, tuwing umaga, araw-araw ay bago, alang-alang sa kanyang mga anak. Kaya nga't nagpapasalamat tayo, mga kapatid, sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya,
Sangayon po sa talatang 18 at 19. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo. Demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, ano ho? Hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheist na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay ano ho? Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagkadiyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31. At naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya meron ang mga demons? Nakita po natin na isang taong patay ang kanyang pananampalataya, it touches only what? The intellect. Ang mga demons o ang kanilang pananampalataya, it touches not only the mind but also what? The emotions. They believe but they tremble. Ano ho? Naniniwala sila na ito ang totoo, ito ang tama, subalit hanggang doon na lang sa paniniwala at ano ho, nanginginig na sila. Ibig sabihin, yan po ang alin? Yan ang pananampalataya ng mga demons. Ang tanong, ang pananampalataya po bang ito'y nakapagliligtas? Hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho, maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia. Maaring tinanggap natin ang alin? Tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia. Subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more. Something that can be seen and recognized. Something na nakikita at nalalaman, nakikilala. Ano po yan? Yan ay ang buhay na binago at buhay na patuloy na nagpapabago sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin. Ang pagiging Kristiyano, it involves trusting Christ and living for Christ. Una, tinanggap natin ang buhay na alok ng Panginoon. Pangalawa, dapat natin ipahayag ang buhay ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Ang tao po ba? Ang miyembro po ba ng simbahan o ng iglesia? Ang Kristiyano po ba ay po pwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay, subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod, nalulungkot tayo mga kapatid. Ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito ipinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect. Ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit, ang pananampalatayang nagliligtas, sangayon po sa talatang 20 hanggang 26, ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos.
Roma 10, talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita, at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao, ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon, isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu, isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago, mga kapatid, sa kanyang aklat, Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? O sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag ang ano ho, pananampalatayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sang-ayon po sa Santiago 2, talatang 24, you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. So, ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Hallelujah to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo, may mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili. May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na ano ho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso? Akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala nang iba?
at tumutugon sa kanyang panawagan sa pagsunod sa kanyang kalooban. Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo? Nabautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin po mga kasalanan. Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya, meron tayo. Kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O mga minamahal kong mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David, sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked in me, and lead me in the way everlasting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya, meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon, umaga. Naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.